0: Oh, parang gusto lang akong masolusyonan na rin.
1: Mm.
0: Eh, dara, oh, katalinga, laman niya, naputangan na siyang kontroy, dara, sa panggay.
1: Mm.
0: Eh, nagkita ako ng pintala.
1: Mm.
0: Pag-tob na nagresulta, naging isang hindi maayong epekto sa pumuloyo.
1: Mm.
0: Dari kita kay Telmao.
1: Mm.
0: Isa makaresidente sa Tekena, kung si Tatay, ha, Prof. Pagasa, at Telmao, Prof. Pao naman.
1: Mm-hmm.
0: Eh, buwanin ka mga puro kang apektado, gigit ka pang Arwin mo.
1: Oo, no? Oo.
0: Amunin ka mga lugar ang ginapang sulong sa langaw.
1: Mm-hmm.
0: Tugtog na sa parwin nga si Donald Damo, nag-idney sila.
1: Mm-hmm.
0: Ibrig sa file niya, Telma, may mga apunis ako nung anong katuwi, tagpulo katuwin. Kaya kaduha lang ako nung magpakonsulta. Kay Duga na ay nang masyag, kasakit ang dyan. Katropa Erwin.
1: To?
0: Para may baluan eh, pakonsulta eh.
1: Mm-hmm.
0: Tingaling kamo ni gina kabalakaan niya kay Don Haldos wala na ba hindi pala malikawan nga ting iya mga apo
1: na
0: ano giting ka expose kita na kao eh kasi yung makaon sila yating langaw kamo man ang tatsas ang langaw dira kailang nga tumang sulusong malay kaya sa nga doon nakalibyo ganyan nila digit madula no kaya dito guys, so, ano na sila ka? Makapunan na pala sa langaw, ay bangusos ka na mo, wala. Sa sulit ng balay nila, kasi hindi mo lang sa umong balay nila. Doon ka, kaya tingguhang isla ka na parang naman yung malimpyo mo ng sulit ng balay. Kung galing siya po na pala.
1: O, oh, kata pang Francis.
0: Hindi mo mag-in, no, ma-disanan ka na pala mga giyo. Dara kung amo mag-iapon, bala?
1: O, oh, kata pang no. Francis, saan o pa nilang sulyo?
0: Why lang pa ba na-specify kung saan o?
1: O.
0: Tingsuling pa kayo na yan sa studio sa tinuig na.
1: Oo.
0: O, di ang may mga komento ganit sa mga posta online.
1: Mm.
0: Wala pa na din kapitan ang langaw yan. Muna na lang ang araw na nataas. Ang kapitan ng Subong Black.
1: Mm.
0: Kaya na lang ako, no?
1: So, pinabayaan na lang ni sa barangay ta. Pinabayaan lang sa aton nga, ano, aton nga, mga lideres sa barangay.
0: Oh.
1: Eh, ara naman na. Nakauna naman da ang mga langaw sa amunda. May idas lang.
0: Kaya,
1: man. Oh.
0: Kaya na pala tani kung makaona ka.
1: Oo. Oh, may tani kung
0: baka. Kasi problema mo, ha?
1: Oo. Oh. Ay, nako.
0: Makasalamat yung pabong. Ay, oh, grasyan ka.
1: Mm-hmm.
0: Pwede na makaon. Kaya nga nung muna karo kahit hindi.
1: Ay, sus.
0: Oo, oh, patagon. Nasaan
1: lagon? Oo. Oh, may tari ko daw anong sa ganyan ng anong ganyan ang gina... apan? May tari ko na apan na maidiyahan ni?
0: Oo. Oh, mga nag-gob lang mga ano na, mga grasshopper. Mga oh. Kung sa English nga niya, locust.
1: Oo.
0: Oh.
1: Anon mo yan kay langaw ni? Alang-alangan mo man ay doon mo ni?
0: Baligyan mo din ako, kinilo.
1: Hmm?
0: Walang one-fourth, narato lang kahit ni libre mo.
1: Hmm.
0: Ibang sa sinaw.
1: Oh,
0: wala ta ang mga subak na karon ti. Nagbukas ang gusto na oh.
1: Mm.
0: Langaw ulod.
1: Maya lang kuning langaw ni kundi lagong.
0: Ya mo gidi ni, lagi dai.
1: Na. Lagong delikado gidi niya.
0: Ah, ya gagreen ay ha.
1: Oo, oh, di nagagulo, di nagahulo niya. Huwag nag- nagahulon sa limpyo ng lugar. Dito ginagawa permiso may mga higko.
0: Huwag niya pili yan.
1: Mm.
0: Dito na siya nga doon, gato yung tuyong na blang bao.
1: Mm.
0: So dito, ginatasaga, ano na blang, no?
1: Mm.
0: Ang term na blang nila. Ang term na nila, ang permit. Laon-laon na blang.
1: Dito ginagawa sila namian.
0: Laon-laon na higko, blang.
1: Oo. Oh. Kala, yun ba?
0: Ang kala paro niya na blan o lapan tas kamot mo lang nung hapon.
1: Ay nako, Mariones. Oh, ay. Pero, Katropa Frans, pagkanto mo dito, damo gilangaw.
0: Ha, damo gilangaw.
1: Hmm.
0: Huwag na kami ganyan may gambal. Kasi susulod ba ba namon?
1: Dapat na may mask mo.
0: Oo, tingin lang. Tawagin na naman question. Kaya sa 3, ang ganda sa Arwin, napit-napit, idinahin, pumuluyo.
1: Oo.
0: Tapos may specific place sila.
1: Oo.
0: Kaya parang sa nagatulumpok pa lang ang mga kawayanan.
1: Mm-hmm.
0: Allegedly, sa information na na-receive natin,
1: mm-hmm.
0: ang mga napatay ng mga manok,
1: mm-hmm.
0: kagang mga butatali mga kasudlan,
1: mm-hmm.
0: doon lang nila gina-dispose malapit doon for how many meters away sa ilaning nga poultryan.
1: Mm-hmm.
0: Dito ginalubong, dito ginapangaliin. Hindi mm-hmm. ka na malapot, kaya kalayo na.
1: Mm-hmm.
0: Kahit siling sang mga tinitinid po, ang kahon, kadaglog, kasi kumatanglog na to ko, no?
1: Mm-hmm.
0: Kag-CO ang lugar.
1: Mm-hmm.
0: Yan na to sa gani ko ng kapangarato, kahit kapako.
1: Ay?
0: Oo, na tayo ganit, nakilala tayo. Huwag na ko ito kapangarado, sir, kaya kailangan ng sumbaho.
1: Hindi na ikagin.
0: Tapos na di ganit, kalayo na bla.
1: Amo na nga mga sitwasyon, ang aton nga mga opisyal, okay lang yung sila?
0: Oo. Ganit man. Ang dispansya, guro ka tropa ng Irwin, sa lalakpon mo, aling ka guro, dra pala sa may bangga, bla?
1: Mm-hmm.
0: Paradaan na bla sa aton?
1: Oo.
0: Pasulod sa pagkanto station kaya nagtig siguro ah.
1: Oo.
0: Bumakbo mo, mo pa na sa.
1: Oo. Oho.
0: Medyo may distansya siya. Nagaling na muna na pala.
1: Lapit siya po.
0: So layo-layo kong nasulod sa kampo.
1: Oo.
0: Para sa mga residente dito, tingnan yung story ako sila. Sagan sila simpo ang nabatian ka. So muna yung ilang pagkangawa. Pero pamakento naman ng Selma, kaya niya mga apo niyo, doon kami loga, lahin ng matcha, kaya
1: mm-hmm.
0: nakonsulta na nagsakit rin siya.
1: Mm-hmm.
0: Bukod siyang pagdabo, tapos yung langaw.
2: Mm-hmm. Good morning.
3: Oo, nay, anong pagkabalaka mo sa pagdabo na hindi siyang langaw, senyor ba?
1: Mm-hmm.
2: Well, yeah, napag-isang langaw, kaya tuhid ko sa pagkaon lang, nakaon naman, ha?
3: Tapos?
2: Ang kabataan, nakaon, gusto natin nga, masakit ilas siya. Siyempre sa langaw, ginaulunan ang pagkaon nila.
1: Mm-hmm.
2: Gusto nakit ilas siya.
1: Mm-hmm.
2: Ako mismo ganun, nakakaon mang kubulaw, nagsakit ang tiyan ko. Sa dabago lang ko ng pawan, dahil tungod sa langaw, nablang na pagkaon, ginakaon mo ba?
1: Mm-hmm.
2: Ang ganun nga, putik ka damo-damo sa langaw, kasi sa pagtulog mo, hindi ka patulog, ito damo, hindi mo lulog sa labas mo.
1: Kakapol po siya ng edaan.
3: Makapayot din na isa ang panggahit, ano?
2: Kani, kagtoon Manila ang kwantang manukan, ang langaw, ang kartigid ka damo, aw.
1: Mm-hmm.
2: Hindi na gini, yung mga sturbo na gini, nasamo, ang nalakaon, itong nagatulog, yan, kadamo na gini. Kung siyang manok nga nga daagi, kita damo, siyang nagaginuwa.
1: Mm-hmm.
2: Tapos ang nabataan, hindi ko yung ako, kung hindi siya ninaanhan ko, kay hindi nang basakit yung last chance.
1: Okay.
2: Kasi siyempre kung makaon nila ang langaw.
1: Mm-hmm.
2: Kung napang langaw, tingmo sa baba nila. Kaya muna nga, basakit ang chan nila.
3: Kapila na ka beses mo hospitali mo ako?
2: Kagawa pala na sila nagpakonsulta, kasi basakit yung last chance. Tungod lang na sana, ano na, ang kahigpo, ang langaw, lang ko hinunggan sa pagkaon na.
3: Nang edad siya mo po na?
2: May ang edad ng batang ako kung ano, mang isa pulo, isang ano lang tagay ng kawan, kahapon lang.
1: Okay lang.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh. Oh. Hilana. Kaya na pati
1: ito si Alias Selva. Oh, hilana at sipon, trangkaso, ubo, ang mga kilabanan, katropang France, kaya mga masakit sa muning yung mga, ano, ng mga sahi, isang problema, ang langaw, baw.
0: Yes. Parakit, no?
1: Oo. Oh.
0: Ang langaw sa dulaw.
1: Ang langaw sa dulaw.
0: Bow.
1: Bow.
0: Oh. Amo na to? Ang mga residente ito yung manalo. Dito sa problema.
1: Oo.
0: Nakatropang Irwin. Para maging tapasapos na presentasyon.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, dito ginaya mga tulong sa gusto kung wala yung komento sa mga officialis para sa lugar.
1: Dapat, oo. Kaya para mo intindihan ta, para mo balaan ta, kung ano man disposisyon nila, kung ano man ang ilang paglantaw sa nga problema, dako ba lang nga problema? Gamay ba lang nga problema? Nasolusyonan na bala? Anong ginahimo sa aton nga barangay officials dira?
0: Oo.
1: Kay tuig naman katropang France, di ba?
0: Hmm,
1: nga,
0: correct.
1: Napatawag naman gani mga residente?
0: Oo.
1: Kaya mga tag-iya sa mga poultry?
0: Hmm.
1: Oh.
0: Eh, ang lain maniguro nga pagpatas ang tiyak yung guro. Kaya nga, nalagang bahal talaga ito kay Erwin, no? I don't talk on dress to law, ha? Basta lain mani, sa lain mani ko nung lugar, ha? Kung may langaw, may isa ko nung kaprak na yun, gadulong sa kapitan. Sa Denny man.
1: Kabalo ko ni.
0: No. Doon na-discuss mani, no?
1: Na-discuss na nandi?
0: Na, palutog.
1: Oh, ginadulong da ang truck sa mga iti sa manok. Kag mga patay nga mga manok.
0: Eh katropa na rin niya, Rio. Tiyang ato niya, langaw sa dulaw, baw.
1: Langaw sa dulaw, abaw!
0: Oh, ang isa niya, kung may langaw sa kalutog, may itlog.
1: Itlog mo? Uyatan ko.
0: Kung may langaw, may itlog sa kalutog. So, karami sila, no? Dulaw, langaw, kalutog, itlog.
1: Puro ni bago, ha? Puro ni amorsa ng isang talutog.
0: Amorsa na, ha? Pero, si Dosen, same lang yung problema.
1: Oh, may nag-message mo sa akong katropang France. Bago lang ginawin niya sa kansila yan, Ari Mandi.
0: Sa Mursama na?
1: Mursama ni.
0: Maganda mo, galing, no? Siyempre nga, kung katropang Arwin na Pokemon, balikan ta din. Siyempre kita kay Kapitan. Kapitan Ray Guzon. Na ibalawa na itong katropang Arwin, hindi pa mangkot at Kapitan. Konti lang kabilog ang poultry, dras barangay. Kaya malang magbubo sa adom ko mo, ano? Kaya may adom ko ng mga poultry. But, duwagin niya na ito, Carwin, yung doon nag-stand out sa adom. Kaya gaya na ito, bangay niyo. Ang hiling ng mga poultry. Kaya kung nag-sinambuwa ang langaw, sa duwan niya ka mga poultry, sa tiyon ng mga harvest na sila, at ihawaas ang langaw, tima ang piyak po nga langaw sa piyak ka poultry. Iti grupo-grupo ni sila mo. Ang grupo to sa piyak ka poultry sa mga langaw. Tapos may grupo man sa piyak na poultry sa mga langaw. Iwan sila sa hulunan to nila to. At maginaplag sa binubuan na isla eh. Di rayos lang.
1: Mangita naman sila sa ilang hulunan.
0: Kaya ang ayawan eh, amanalo eh, si mismo Mars din kay eh. Kaya mo niyang bata sa ni Kapitan Ray Guzon nga na gano'n na ni Katropa Arvin, din pangabay man sila ko no, sa Environmental Management Office sa Lato City.
1: EMB.
0: EMB, and also ang City Health Office sa Bago City. Nga i-comply ang mga husto ng mga dokumento, mga proseso. Para ma, ano na katropa Arwin, matigayon ba lang? Na matap na ang pagdamo sa langaw sa lugar. So galing, eh, incomply, magkunusan ang mismo kay Kapitan. Ang nasambit ni nga mga ginapangapay sa Environmental Management Office sa City Health Office ng Bato. Tugtog nga tingin paburan nga sila mismo mag-operate sa tropang Arvin. Temo na iya. Subong din paahit na ni Kapitan, nagsasalit siya sa ato, di papatay na karon. Kaya kung abo ng problema, pati na mong taliwat ang syudad, para matutukan na sa gusto. Kahit kung may Kapitan kaya pag-insindita, hindi man gusto sa Kapitan nga matikuan ang palangabuyan.
1: The best. Abo na iya, Kap.
0: Oo, muna yung ginalantaw ni Kapitan. Kaya kung ano na daka pa Parwin, hindi ka lang nabuhi. Tanda ako nung manukan ng poultryhan ako.
1: Ah, okay. Kailan ka pangabuhi nila yung mga poultryhan?
0: Oo. Hindi ka pangabuhi pa ng mga tao na.
1: Oo.
0: Kaya lang ting, amun na di ba na subong?
1: Di pa bangkot na ka ng France? Ano gid ba kap nga kabuhi ang dapat proteksyonan ta? Kabuhi sa poultryhan, kabuhi sa imo constituents.
0: Correct. Kung sa binutuhay lang, mas namang buto sa constituency kaysa sa poultryan eh. Hindi makabutong manok.
4: Katuro pang France, kung mabuto na yung mga langaw ni Daug Nice Cup.
0: Piyok eh, kasi puro langaw mo.
4: Oo.
0: Puro langaw ang buto. Kaya mo na pala katuro, Marvin. Kung nagsasaling mas kapit, paano ko, no? Na dapat ipalapot ini sa syudad. Ang nasambit ni nga problema naman. Kaya isa pati ang balya, hindi ba kuno seryoso pa o kung nalang sitwasyon. Kahit ang langa, wala pa kuno kalabot siya ang abalay.
4: Wala tonta ka pa. Wala tonta, magkanto sa ibang abalay, abalay ah, para magreklamo ta.
0: Hindi mo na abalay, kapitan. Hindi mo na yung interview ta si Yayang. But at least, sabat siya sa ato, nga tropa-urbin, yung tinibaluan ta. Kaya... Pangisama ko nung pagis, kapitan. Pagis sa pagingangot ni Watt sa Environmental Management Office and also sa City Health ng Bago City. Para ma-address nila ni Watt sa Marvin ng problema. I don't know kung nakastop na operate it because of missing documents or kung nanatabi nga mga kinanglan na ngay compliance ng sining na poultryan kay Tiga sa Marvin. So may mga pagsulundan na guro dapat itumanon nga basta poultryan ka. Bisa na lumo kalayo, pero dapat wala sang panimalay.
4: Correct. Layo dapat sa mga
0: layo na dapat mo.
4: Panimalay mo.
0: Correct na. Pag hindi dapat, yan sa may mga katawan, kung sa ding katuya, si, kaya kaya eh, basta likaw ka lang yung sabo. Ito nga, ngaw daan niya, bago ganing dribla sa abo, no? Sa Tonda Black?
4: Oo.
0: Pasiguro dito mo na to, alin mo?
4: Lapit daan sa aton din, oh.
0: Oo, ga...
4: Galupad na iya?
0: Kung sa mato?
4: Oo.
0: O kung... Basta mag... ano ka sa balay ta?
4: Oo.
0: Mabuksan na lang dito na transportahan mo.
4: Damo lang ang tuod. Damo lang ang tuod. Tingnan lata. Pinsan ko ganis sa... ice swim lang ito. Magkuas basura. Pero tingnan lata, huwag pa ganit ka kantong ice swim. Damo na sa mga langa.
0: Correct na. Sige na hipita mo na nga kung yung mga basokan sa guwasang balay, pero galing tayo muna blan. Nakatingala, gis kita, kay ang ano infestation na ni Katarwin. Infestation na ni, which is seryoso na niya dahil niya ang problema. Hindi mo na niya siya makontrol, kaya di ba kung saan naginamong populasyon na?
4: Oo. Terrible, oh.
0: Yung may mga pasensya sa mga nagkakao na.
4: So
0: may mga pilas ka na yan.
4: Kulunan isang langaw
0: na... Kulunan na. Ano ko siya isnugan na nila? Kung mapakaya ba ng ibang mga balatitay mo nga mga pilas na?
4: Infection
0: ka na? Kaya nagkakaroon na Marvin, no? May mga makita tabla online.
4: Mm-hmm.
0: Kaya do... hindi naging tala mga... ano na mga... Mabulong bala?
4: Oo.
0: Madisinfect bala, no?
4: Kung
0: may pilas ka, kinanglan lang na isang bulong, matabunan. Or ma ano tabi, no? Hindi lang exposed pala sa iba na mga bagay kung anak sa gwa. Para malikaw sa infeksyon. Pero ganit, anong panakaroon ay hindi mo ginapuntan. Misa ang gabos kitiro ka na guro, sudlo na gapo nila na.
4: Ay, huwi. Huwi. Gapanuhot-suhot niya dahil ang langaw yung katropang France, hindi pero yung lamok niya.
0: Ang lamok niya, ti, mo nang so ganyan nga, ti, mosquito net. Mosquitiro.
4: Oh, this
0: why,
4: time...
0: Why again design ng, ano na ganyan?
4: Langaw net.
0: Fly, langaw net? Fly net? Net fly? Kung ano na pangalan sa nila, ilana na. Importante, masampasolusyonan ang problema at langaw da. Oo. Pero kita man tayo sa Kapitan Reguzo, no ah.
4: Oo.
0: Nagpasalig mo sa Kapitan ngay pagkango piniliwat sa syudad. Ang isa pati hindi pa bang kuno lala, kay tiwala pang langos, balaya. Pamatay tayo sa Kapitan ah.
3: Kap, good morning Kap. Bali, ano ang ano sa barangay sa issue din sa langaw, sa barangay Dulaw?
5: Bali, nang ang problema, ayan na address na ng Ligat, isang environment. Required sila sa tanan ng requirements na para mano sila ma-iis sila kalawad ang deal na hindi mamit. Pero taking comply man na nila ang tanan na rin yung comply sa tagad SEMO. Tiyo mo na ka-SEMO, City Health. Tiyo mo na nga pasugtan silang mag-load naman doon. Tiyo, siguro tiyo. So, pardon, hindi. Ang na nga
6: problema. So, mula nyo, pag na siya, dapat damo kayo. Kasi kung damo na siya lang, mga sabi sa amin to, lapit man lang kami na siya.
1: Ay, gali ka.
3: Pero kapabot sila mong sinigali
1: ka. Tingala, kumang.
3: Masiling na nato nga lala, ang sitwasyon sa lamaw. Kung maglabot, adi sinyo, gini.
6: Before sinabi, kayo daw may nagproblema na sila mo na maging address na sa SEMO. Asang siya ka SEMO, sa bad environment, kagsang city health, yun mo na nga, in-comply man nila.
3: Yes, ka.
6: In-comply man sila sa tanan na ginagawa.

0: anong ura niya?
1: Anong? Pero ang lang, mayroon niya sila yung lab ko eh, sila yung lab ko ma...
2: Eh,
1: sabi ko rin kay Makasa.
3: Makasa? Pero ito, na-sabulo mo na sila ka?
1: O lang, may pag ano namo na iputan na sila nga may mga pulto, yung patawag na namin dito sa barangay.
3: Pero ano, ilang sa barangay? May ano sila? So, para si Mundo, si Siro, may silakap nga.
1: Oo, na-comply man sila sa mga mga kaiti. City na ang nagamit mo, kasi yes. Tumayor, nagamit mo yung tututan, nakikipundin, okay. Lagin mo naman.
3: Yes, okay. Kap sa ibo, pick up sa mga residente, bariloso sa mga tagihan sa Manaka.
1: Muna eh, ano nila, nila nga negosyo, eh kitigakita man sila, yes. Bulidan man nila, nang gumuloyo, hindi man makiktuhan. Yes, ka, mas buwan yung pinatano ba?
3: Okay. Sa mga residente, ya, kap?
1: Sa mga residente, isang gari sa Dulaot, eh, sa baang langaw, pag-ibig man naman, pero kasi, amana mo na gano'y harap na sa mga grower, eh, mag-ano man, kasi negosyo nila na iti, karo kung mag-ano man, ito ka naman lang nila nga negosyo, kung hindi sila mag-
0: Pwede ko kasi hindi sa kapitan, kung ano kanya posisyon niya yan.
1: Sige,
0: kaso. Ito kang Franz, doga... Walog-walog mo na si Kapitan man, pasensya sa termino ha. Kapag, plasaron ta bala? Dung, sinong aton buligan da? Resident Timo or mga poultry niya ni? Kay kumakambal kita ganigosyo mga poultry, kay maguba man ang negosyo nila, di okay lang ni ang langaw nga naglaptada? O, kung ang resident nga gariklamo, kung hambalon ta, hindi pa man yung kalala ang sitwasyon, hulat nun ta pa maglala ang sitwasyon antes na magreklamo? Ay, loka bali, how?
4: Kaya naman. Dati na lingag naman ang kakig eh.
0: Nung katiko, nung tindog ta naman, din kita na.
4: Kaya ang pamangkotrap na, sinunagbutang sa ilan na mga lideres sa posisyon, hindi mga constituents, man mga tagreklamo man.
0: Gaalang-alang sa maghambal. O, kapasensya ha. Pero i-call out tagid kay subong. Himo kasing imo obligasyon. Trabahoan nyo na. Buligin nyo mo inyo pumuluyo. No? Gareklamo ng tao. May reklamo ng tao. Sa mga litrato pa lang naging haboy sa aton, di kinahatag sa aton, di. Do you think istorya-istorya lang ni? Do you think himo-himo lang ni? Hulaton ta pa nga maglabot kay Kumu gani way naglabot sa inyo balay hindi pa amo na kaseryosong problema amo na ay
4: pwede man eh pa kaysa ka parwing yung mga debate at nangang isaw
0: oo
4: para ipalapot yun yung ining problema hindi ka po pwede nga ka parwing kasi kung hindi na siya mapagan isang tension din sindi nga tito wala na lang ganyan ay mga informasyon na ito gani ko nung nabatihan man.
0: Oo.
4: Pati kuminsot sa mga residente. Kung nang kaila pa, ang mga taga-syudad ko, no, makasto lang dakag mag-picture.
0: Oo.
4: Picturean lang, ano na compliance, na nga nagkato na, na ano pa nang silipin, siguro. Ano na, Blanc?
0: Oo.
4: Ang ano to, kung sa pag-usisa, kung pag-istorya, natigayon, gina, para mabalhan, pero nga munigali. Hindi, muna yung sinis sa mga tao mo. For how many times naman na galing ito for win na inagin na si Kaso.
0: Oo.
4: Yung pakigbato, draga mga taga, nagkang napango na problema pa langaw nga na.
0: Oo.
4: So, nagpabinin si Gapon nga balik-balik na lang eh.
0: Oo. Katropang Franz, hindi ni bago sa ton. Marabdaman ta sa una pa, may mga reklamo na sinada. I think way back, I think Dulao man tong lugar. May tabunan gani kay mga lugar eh nga gareklamo man pila ka residente dress bago eh. Pero ang ginimo da may ara sang ginaspray na black tropang France
4: oh, no?
0: Like yeah, sa mga iti sa manok ha may ara da sang bulong no nga ginaspray para hindi magkadto ng mga langaw
4: oh dapat pati ang paglubong black tropang Farwin ko hindi sa magspray
0: oo
4: ilubong ni na ako na nung ano eh ang mga patay, mga kasudlan, tikto, inubong nila. Pero galing sila sa aton sa mga ibang to. Pinalubong man ko, no? Pero galing ito eh. Wait, nakapalubong si Napaw pala.
0: Oo.
4: Inaustong eh.
0: Oo. Kago na mga itin eh, may aras ang daw moist na katropang France na lumduta mo.
4: Yara na.
0: Magwa na.

0: Ay, nako. Nabaho mo na Japon?
1: Baho sa Japon. Ito may mga running water na. Ito may mga irrigasyon na nadaan na petan.
0: Mm-hmm.
1: Tapos na irrigasyon mo.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Tingin ang iba na niya, grano nagkapalaligo sa irrigasyon mga kabataan na.
0: Oo. Naika, pero pinakapamangkot, di may isisi sila. May papili sila. Kahit bisanano pa singgitan di sang ano sa mga tag-iya nga nagay sister kami kung huwag mapapilis na illegal siya po na.
1: Oo. Pero ang ting yung daro may pag flight certificate mo.
0: Oo.
1: Amo na lang dapat, ta? Amo na lang ibalon, ta? Dapat si Mayor sinaganita? Si Abiliana Yao? Mayet? No? Mayor Mayet?
0: Oo. Yorme?
1: Dapat na, ano?
0: Liyok mo kayo?
1: Ano na bulig siya, ta?
0: Hmm. Katrupang France, sa regulation, sa AMB, may ari ni dapat na may ara sila sang sa mga requirements no sa AMB. Una, ECC.
1: Yes.
0: Pagkatapos, may ara kita mga health certificate sa City Hall. Permit
1: mismo. Itong sa, mga business permit, bro, dahil basta may ara na.
0: Yes, dapat may ara sa mga business permit.
1: Permit, mga ano pa ginagamit?
0: Oo, pero...
1: Mga health certificate, ano na?
0: Oo.
1: Para ma-comply nilang wide la problema sa kaing lawas palibot, ha?
0: May ara ginatawag nga environmental and location standard. Dapat makitana sa isa ka kilometro ang sa mga residential areas para sa mga livestock poultry farms. And nagka-comply sila sa local zoning. Ti probably ti agriculture man da ti sulod sila buro. Ang waste management no, ang proper solid and liquid waste disposal nila. May mga storage facilities pagid na sila for manure storage no kag drying areas sa Katropang France. Oh, bo pa damo gri sa mga requirements do?
1: Oh. Ambo to na kompleto na.
0: Kag may ara sila venue location sang dead animal disposal within 24 hours. So ambo ko na comply ni nila tanan.
1: Okay mo nang pamangkot na.
0: Na.
1: Dapat ma ano kikita ni? Mga kung may mga kilala tanabla sa Environmental Management Office, pero iloso sa City Health, Resbago.
0: Oo.
1: Hoping nga hindi sila magpamalipad na magsabat si Nicotra Perwin.
0: Oo. Health concern eh. Health concern eh.
1: Tumalaputan ni sila nga, tumalaputan ni sila kahit eh, sila nga may, ano mo, may kinamataro ko na Perwin na magpamalod sa publiko.
0: Oo.
1: Kasi sila makang may kinamataro, ano, may puber ka na Perwin. May mga bunuhan na ang poultrihan nga eh.
0: Oo. Arias kapitan, tagaan siguro isa ka semana si kapitan na magpakingangot sa lokal ng pangunahan. Yeah, hindi, kita ang pakingangot to. Kita tumakad to sa, no, sa bago.
1: Oo. Wala tong tae. Eh, kung nasimpuan pa, bisitaan ka din na to.
0: Oo.
1: Kung may na, pati, si kapitan, may araman na ito siya ng pamaagi. Kung paano ito bisitaan, may araman kita ng pamaagi kung paano ito mabisitaan.
0: Oo, may connect mo na si Kapitan da. Basta, mga kalawad, hindi nyo papabayas, Kapitan nyo, burigay nyo man. No.
1: Oo, sa health tayo ngayon, pero na committee na sa health ta.
0: Dapat? Oo. Oo.
1: Basta ako sino ng committee chairman sa health ta.
0: Basta kailangan.
1: Hindi lang ako mangkot
0: na actually, dulaw, lapit ni sige pasuon ko katropang France.
1: Oo.
0: Mm. Kaya nga, amun balay, lapit sa dughan mo. Di lapit sa tigi pasuon ko. Oh.
1: Tegaling ano na? Langaw ng lapit sa tigi pasuon.
0: Amore ko kisa makambal ka mapalayo nanta.
1: Palayo
0: tayo
1: na
0: kayo. May naman mga langaw na. Basibla kumantong langaw sa atin. Dito na sanay. Ay, naku.
1: Subong ating ulula niya. Ginakadokan subong linggi, no? Subong linggi yan. Galas dilaw. Langaw.
0: Grabe. Ahay. Gina-check pa natin yung mga ang compliance ng ECC para sa mga poultries. Sige lang. kay Pabalo na tunay ni sa inyo mga katropa. Hindi ba namin pagluatan na? I hope tagaantang barangay, of course may trabahong barangay katropang France para mag-facilitate kag magpabalo sa aton nga mga ensas ng syudad ang Otsini Poultry. Hindi lang para sa income hindi lang sa mga posible mga taxes makuha naton da. Ang aton man health una ginaiya para sa mga residente sa Barangay Dulaw.
1: So, tayo mali kita po yung Ben, ano? Is na pala, bota lang lang. Kag, basi ko maka pangita, matasang pamagi. So, kapangay kita, buli kayo ni Yormaya, tabuli yan, nayaw na.
0: Oo.
1: Okay, kaya niso sa mga importante, karang bagay nga dapat talapang doon sa Batu City sa Karol.
0: Oo.
1: Kaya pangayon naman nga, kaya sa Karol, yung sa pang France at Burgos, yung mga bukol-bukol sila, was magkumar sa Santo Pasco. Para sa nag-audil nga Pilipino, sa Pilipinas, at Japanese.
2: XFM Live Reports Rangka Diretso Bullseye.
0: Thank you so much katropang France sa pila ka mga update naton. Si Kapitan parihog naman ko nagiwaan ta ni Sir kay amo man lang ni ang ligasiya nga mahatag mo sa aton nga mga residente dira sa Barangay Dulaw mo. Now, kung pabayaan ta, ang ini nga mga problema, magalala ini siya. Magresulta ini sa problema sa ikaayong lawas sa mga residente mo. No? So, parihog naman, buligan ta sila, pinagi sa pag-facilitate sa mga requirements, pagkarapod sa itong mga insas gobyerno, yung problema dira sa Barangay Dulaw, baho sa mga poultry. No? Kaintindi kita sa posisyon ninyo, nakaintindi kita sa inyong kundiin nakatindog ang tiin ninyo, mga public officials naton sa Barangay Dulaw, palihog naman ko kung importante ang boto sa tanan ng mga presidente sa Dulaw, katropa, unahon ta ang interes nila kaysa interes sa mga negosyante nga gakita sila. Muna na kung kisa mga linya sa mga public officials natin, no? They're trying to weigh things, no? And klaro na sa naintindihan ta na nga gusto tang as much as we can i-accommodate ang mga negosyante nga ara sa lugar naton, no? I-accommodate naton ang mga kapitalista nga ara sa lugar naton. Tax pa ni mo, bulig pa ni, no? Sa income sa barangay, no? Quite a question da. Pero kung nagapanguna na gani ang nagapangibabaw na gani ang ikaayong lawas ng tao nga posible magresulta nila sakit, ubo, trangkaso, kung ano pa ng mga masakit sa bata kag sa mga residente sa Barangay Dulaw, unahon tagid na yan. Wala na sang iban nga rason, no? Hindi man takarason nga, oy, hindi pa man na problema gid kay way pa nagkanto sa amon nga balay, way pa na labot sa amon nga area. Di ba yo sa inyo no? Dito sa malapit-lapit sa mga poultry, ato na to yung mga rakaw nagkakanto, ti pabayan ta lang. Nahulat to tag may magkanto sa balay nyo. Ay na ano? Oh, sa mga kagawad naton, no? Kagawad Jason Quinta, no? Attention, no? Ara ka sa Committee on Health, please do your job. Parihog naman ko coordinate sa EMB sa City Health naton for the compliance sang aton nga mga manukan dira sa Barangay Dulaw. Gamay man lang ni sa anong kabilog hambal ni Kapitan no? Nga mga poultry dira sa area nga nagahatag sang kabudlayan sa mga residente tungod sang kadamo sang langaw nga nagatipon da. Hindi man why na sa mga rason nga iban hindi pwede makatudlo ta sa mga lamawan kag kunano pa nga mga rason kumo ara da ang mga poultry houses no sa Barangay Dulaw purok pag-asa especially mga katropa mga byan no gayo ta sa mga public officials nyo da palihog naman hindi tara paghulaton nga mismo magresulta ini sa mga lala nga sitwasyon para sa mga residente ta antes pa kita magiho naintindihan tang posisyon sa barangay pero unahon tagid ya ang ang interes publiko ang interes pobuluyo nga apektuhan sa isang ining damo nga langaw nga nagtipon dira sa lugar. Una gini ya mga residente nyo ang obligasyon nyo sa mga public officials naton sa barangay officials naton ang inyo constituent ang inyo mga residente. Now kung may ara kita konsiderasyon ati inyon lang na ya no? Pero kung tao na yung maapektuhan, interes kaysa tao, nahuntay. No? kay Ginbuto, kamo sa mga pumuluyo nyo para serbisuhan sila. Hindi ang mga negosyante nga ni. Oh. Kabalo naman kung ihambal sa mga public officials da, sa mga barang official, ti anon tanap, halinon tas la. May man daw nagambal pa halinon. Ang compliance lang. May proper treatment. And that's why kinahanglan nila sa mga ECC nila. Para complied sila sa mga requirements ng EMB kay City Health na kun. No? Kung why sa mga requisitos ng mga amuni, ti nowhere dapat nga maka-operate din sa mga barangay nyo eh. No? Obligasyon sa mga barangay officials to check sa mga papilis kay ang pagsugod sang business permit nila, sa mga permit to operate nila, dira mismo sa barangay. Nag-uo naman ang naamang residentita, no? Kay ti pinsan nila, okay man na, kag hindi man nakapikto as promised sang mga kapitalista da, sa mga poultry sa lugar. No? Oh, ti regulation lang ginistoryahan tadi sir ma'am. Compliance lang sa mga requirements sa mga manukan dira sugar nyo. Why ni sang iban? Amo lang gid na. Now, kung ito mahimo da, what for nga ara ka sa posisyon? Abi pag hinalin ka mo da? Lapit na eleksyon. Maragaling ginahambal sa pinaka mga kuturan ta nga. Dapat may eleksyon na ta. Kaya may mga opisyal kita sa mga barangay ang mga tampuhaw nga hindi man gani kabalos ang ilang mga obligasyon, trabaho, bisa mag-report sa ilang mga opisina, hindi mag-report. Ato pa to, kakapi-kapi. Ma-report lang sa opisina kung may ara na sanksisyon. Hulat eh. Hulat sa kung anong grasya. Ay, nako. Alas 8:37 din ang mga katropa commercial ta. Marikta pagkatapos ni mga katropa. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3.
3: Yes, to help!
4: The Secrets of Health.
5: Na ang dapat tatagaan 2 to 3 hours ang aton niya pagkaon before ang ato sini nga pagtulog.
6: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Natapos kaon do kunami gid ihilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahinay pagdina sa aton sining digestion, kay nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kon heartburn, kag especially kun nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
2: Santon Plus Gold.
5: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold capsule after meal, before sleep and before bedtime.
6: Nagabuli gali panami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin man sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sining digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas imo kolesterol, taas imo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic, kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton inisya gamit. Ginupod ni sa mga sangkap sang Santon Plus Gold capsule.
2: The Secrets of Health.
6: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nag-support niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig man sa pa-improve sa sleep kung sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
3: Yes, to help!
6: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sa kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni sininga MCT so kung medium chain triglycerides nga makapromote sa calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb na mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sa malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sa aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kagiupod pagid naton Sir Josiel ang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, nga nagabulig pa namin sa digestion bungod sa siringa mangustin, kagiban pagid ng mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalansis ang cholesterol, balansis ang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton siringa digestion kag absorption, magabungtaw kita nga fully charged, magabungtaw kita nga mabaskog, magabungtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-una kag paminsaron.
7: The secrets of health.
5: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime pwede kamo ka pangapi. Santhon plus coffee mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
6: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
7: The secrets of health.
5: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
7: The secrets of health.
5: And then, namoning Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
6: Pabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josiel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ninga lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
5: So ini tanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar.
7: The secrets of health.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santhon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
9: Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
12: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sang ordaryo ang kape. Gato kang pagkadedyoso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
9: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Talagang maaasahan.
9: Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
16: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang aking likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil bahay ng kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na benepisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
18: Mga katupa, exciting!
19: Nagabulik pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Proteksyon, agud malayo ka sa balatian. Evergreen Herbal Capsule na may 7 kasangkap. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Si Boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balansing ang mga komentaryo.
3: Hindi
0: na makaya ang ina. Nag-atrust ang public opinion.
2: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Ang ato lang ginaayo da sa mga taga-barangay do daw, maintenance bala sa aton nga mga poultry. Sa aton da nga mga manukan, no? Importante na sa mo, no? Kay kun insakto lang ang treatment ng mga turpa. I doubt kun may ara sa mga langaw da nga magdamo, no? I doubt kun ang mga langaw da mag tinerpas na da, no? Kabalo kita kun ano ka budlay, ano ka bugat sang gastuhon para mag-maintain sa isa ka manukan. Pero di wait a choice. Ang mga requirement abi sa aton nga ano, sa aton DNR kag sa aton City Health, no? Now, this is a health concern, no, sa mga taga Barangay Dulao. And kamuda, kabalo ko sa pinakabauturan taga Dukan man, kay base personalon man sila sa mga politiko, hindi. Ang sitwasyon problema lang. No, ang why man ay personal sa kay kapitan, ah? Why man ay personal sa pag-awad sa health, ah? Ang sitwasyon lang nga kabudlay na sa mga residente naton nga dapat aktuhan ta na, ah? Nga hatagan ta na sang aksyon, ah? Sir, ma'am, no, nga dapat ta na gihuan. Kay kung hindi pa ni mga gihuan ta, basi problema ta masakit ni para sa mga kauturan na dira sa Barangay Dulao. Abo man na, why na sa iban pa mga katropa? Oh. Morning, sa kay Sir Bacodamog, di si Ila, oh. Morning sa inyo, salamat gina. Sir Jelwin, siguro ang mga Duterte supporters ginadagdagan sang arrest warrant si Vice President Sara Duterte. Yes, sir. Oo. Rebel Pamilya, may aga. Bisaya, di ba? May aga ko, no? Amon Baboy Stockyard, di panghatag na lang. Pertika barato. Nga man, sir. Ano tabo sa mga baboy da? Hmm? Sir Rebel, Sir Bisaya, di ba? No? Joy Radico, good morning. Salamat, git. Kay Ma'am Marias, Ma'am Sol Horito, morning, thank you. Ipi Helye, good morning. Baw dako, gid na nga isyo sa tao, dapat pasirad-an ina. Oh. Sir Ipi Helye, morning. Rinita Cuenca Iya, no, good morning. All Ma'am's members ang takuling, thank you so much, salamat yun. Sa kay Joy Rodico, sa mga ma'am sis ko na. Thank you. Salamat gid Ma'am Lentalde. Mayong aga, Jelwin. Sa kay paring Vincent, daw September 9 katapusan sang pagtalakay sang Article 1 sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oo kuno. Oh. Ma'am Riane Destro, good morning. Salamat gid. Ma'am Patamyaw ko lang, no, kay Ma'am, Miss Pa Marino Montaño Villanueva, happy birthday. Uy, happy birthday. Happy birthday and stay healthy and stay pretty. Ma'am Rihanna, happy birthday sa kay Ma'am Miss Pa. Ma'am Miss Pa, te, anong tong bahon ta da? May tulong bahon da? Bisan Bisaya na lang. Happy birthday, Ma'am Miss Pa Marino Villanueva. Happy birthday to you, okay? Gloria Cuenca, mayang aga, from Takuling, Ma'am's members. Good morning, everyone. Betcha Galvezon, thank you. Happy Monday. Junior Alegria, mamahaw ta ko, no? Imo ya, pero may panawa, pamahaw din ni pamahaw, pero way nagatupa. Junior Alegria, may aga. Nakakuha ka na to kape kay ano, kay Ramel. Mm. Diyog lang ko da ang kape nga. Ano bala, tuyong-tuyong. ang isog-isog nga kape bala parang Ramel. Ihatag sa kay Junior, oh. Okay, para pag obraya, pisik Japon bala. Ma'am Jessica Gonzalez, happy birthday sa kay Ma'am Marino Montaño Villanueva. Good morning, katropa. Sige, happy birthday. Sir Alberto Norbing Loreno, happy listening. Talisay Zone 15, Negros Occidental. Happy birthday. Gloria Cuenca, watching from live, watching Takuling. Thank you so much. Salamat, Gida. Jessica. Oo, Cheryl Charisma, good morning sa mga katropa. May aga. Dini si Ma'am Cheryl. Oo, may aga. Lian Obrado, may aga man. Salamat, Gid. Si Ma'am Gloria Cuenca, wala untat ang saka sang gatong. Yes, Ma'am. Amo pa na yaton kay diskusyonan subong ang pagsaka sang presyo sa petrolyo man subong, ha. Permi naga brown out di sa amon. Hindi ka nag-iisa, kami din. Freeman Mamilya, puwerte ka ba ato sa baboy? Aga pa si Bisaya ni Bay, may baligya na kababoy sa Magalyon. Grabe, gurong ASF doon. Oh, kilala ko to ganis to padbalayo. Ginapanghatag lang kinahilaw-kilaw sa baboy. Karni. Ay, nako. Mm-hmm. Kag Ma'am Lental, good morning. Sa tanan ng mga chapters sang ano, sang happy birthday man sa kay Ma'am Mispa. Marino Villanueva, happy birthday. That's coming from Ramil Mamilya. Thank you. Miss Ma Marino Villanueva, happy birthday. That's from Ramil. Oh, na paminsan na lang ta Bisaya ni Bay sa baboy mo. Mary Rose, maying aga from Barangay Damgo, EB Magalona. Uy, while nagapanglabada. Thank you. Salamat gid. Oh, lapot na oh, kumusta signal na madama? Oh. Sa mga taga EB Magalona, thank you so much. Salamat gid sa pag tutok. Way na ko may nalimtan, ha. Okay. Alright, so maraming mga katropa. Subong Lunes, Martes naman, boss. Ang ginahulat naton ng mga adjustments. Pinsar ko maglubo ang presyo sa gatong Martes mo. Kada Martes, mga katropa, may mga adjustments na nagkakalatabo. Pero may mga observation, bala, ang pinaka mga ano to, mga drivers, nga antes pa lang ang Martes, mga katropa, nagasaka na ilanat sa mga oil companies dress. Sudan sa makulod. Wait, takbo no, kung ano gidman ang rason, no? Pero dito lang ta nagabase sa ginhambal sa DOE, nga dapat ang pagsaka dira ng kada Martes. Ma-experience na itong pagsaka sa Martes lang. Hindi na magsaka sa kung ano pa oras. Ano pa kadlaw. Pero may mara kitang naobserbaran nga a night before sang Martes, mga katropa, nagtinaas na. I think ang Petrona, no, may mga pilak mga observations nga may ara pagsaka sa presyo sang petrolyo nila antes pa lang ina, no. Dala sa mga loading, no, makita mo gani sa mga fueling station nga ano nga oh, sige. Amo na ang pinaka ano, ang aton nga pagsaka sa presyo sa petrolyo, mga katropa, every Tuesday. Pero mga katropa, may pinaka mga komentong mga kotura kasi nga gabi pa nga daan, may ara na sang adjustment sa presyo sa gatong, no, sa mga fuel company. I hope maklaro ni siya. Pero mga katropa, amo na yung pinaka ano naman subong, pinaka latest para sa mga kauturan ta, ang saka sang gatong subong adlaw, mga katropa, sa ininga ano ininga buwas, check na ba? Kay ang saka ginalaumanta by tomorrow, katropa daw marabot gid sa 5 kapiso. Okay, ang Sa gasolina, 4 to 5 pesos mga katropang saka. Sa diesel naman, may ara sang 5.20 5 kapiso kag 20 centimos. Tubtob 5 kapeso, tubtob 95 centimos. Ginaluuman para sa presyo sang diesel. And that's probably round off mo lang sa 6 pesos. 5 kapiso sa gasolina, katropa. Sa kerosene naman, medyo mataas-kaas. 5 kapiso kag 30 centimos, tubtob 6 pesos, katropa.
0: Tangka, diretso, bullseye.
5: Amo na yung lauman, tangasaka naman, boss. No? Matapos nga nagnubo, ang tracking naton sa presyo sa petrolyo, the last 2 weeks, mga katropa, prior sa pagnubo last week, no? Duwa ka, tatlo ka semana ang asod-asod nga pagsaka sa presyo sa petrolyo. Ginbuhinan siya. Ang buhin to daw sobra sobra piso lang. Nagligad nga daw. Nagligad nga Martes. Subong, ginbawi mga katropa. Nabawi na naman ta, no? 5 kapiso, tub-tub 6 pesos. Ang saka sang presyo sang petrolyo. Ti kun mag-amon ang sitwasyon daw mawad anta ano, daw mawad anta pag-asa sini mabudlayan ta. Ini matapos mga katropa nga liwat nagpangatake ang US sa Iran. Nagparupad naman to sa mga missiles to mga katropa. Ang US target ang pila ka mga military installations naman ha sang Iran. Ginalantaw pa ni ang pagpangatake, tubtub pa ni Enero ha next year. Kung wala may matabo nga peace pact or peace agreement sa tunga sang Iran mga katropa, medyo marawig-lawig pa ni, no? Ang siste, pagpalupad pa lang sa missile, katropa, sumakaan ang presyo sa petrolyo na yun. Amo na yung sistema, dari sa pungsod Pilipinas, mga katropa mo, no? Na sadya, kay kada lupad sa missile, kag ang mga ground attacks or mga airstrike sa Estados Unidos, katumbas, ina, mga katropa, sa mga saka sa presyo sa petrolyo sa Pilipinas. Ti ma-endure tani mga katropa sa problema tub-tub probably next year, no? Ang recession magapadayon. Meaning to say, this coming coming last quarter sa 2026 may epekto ini sa mga mayor ng mga balaklon, no? Nakibot ko kahapon, ha? Ang presyo sa bugas, isa na kakilo, kilo, kadto kita sa isa to ka balaligyan sa mall, grab-out na sa iya ang sinandoming, bla? Grab-out na sa 69 pesos, katropa. No, pero kung magkadto ka naman to sa iban, dara lang bi sa mga bulo-burgos-burgos, makabakal ka sobra 60. Ha? No, 60 piso kada kilo, mga katropa, ang sadya kay wala na nag-anubo, no? Wala na nato na expectaran ini mga katropa nga presyo, no? Ang ginalantaw lang may mga rice subsidy kuno, no? Atong gobyerno para sa krisis. Nakita naman ang posisyon sang atong gobyerno nga problema is krisis, ayuda da yun, no? Di subong ang mga middle classes mga katropa nag-agunto naman sa mga kauturan tang may ara sang isa kabilog nga mga salakyan. Isa kabilog sa lakyan, gagunto naman ang ilang presyo, ang ilang gasto sa ilang gasolina, taas na. Plus ang mga balaklo, nagtinaas naman. Plus nga pagkatumo sa mga kalanan, ang presyo sa pagkaon, nagtinaas naman. Kato-kato sa Libertad para mag-check to sa mga bagong abot ng mga utan, ang presyo saka naman, no? Ang isa ka ang saging mo na nga isa ka ano ba ang kilo galabot na tag 80 piso, ha? Mayara pa gani 90 piso, depende sa kadlag ko on sang ano sang saging. Mabakal ka naman to sa mga prutas, mga katropa, prutas hindi man basta-basta subong. No? Ang pinaka-concern gid sa tao, ang bugas, ha? Makadto ka to sa mga merkado, ang bugas mo, way ka 50 piso, mantener ka sa mga matiga, kag medyo laon-laon na nga mga bugas. Amo na ang sitwasyon diri sa pungsod Pilipinas, bong. Oh? Plasan pa sa nagtaas ng mga presyo sa kuryente, presyo sa tubig, ang cost of living natin, tumaas naman mga katropa, mga kabiyan. Pasalamat lang ta sa mga sectors ng transport natin nga somehow, why man nag-himo sa mga adjustment sa presyo sa ilang mga aplikyan. Pero until when sila nga mag-pugong, tungod nga tanan-tananta apektado naman karon. Ang ginahimo sa gobyerno mga katropa, ayuda. Ayuda para sa mga transport sectors, ayuda para sa mga vulnerable sectors mga katropa tungod sa ining crisis gina-experience natin, no? Ang papasanyog sa mga tupad, AX, kung ano pa ang mga budget, katropa, pundo nga ginapanapot sa atong pumuruyo, which I feel okay man, pero hindi solusyon sa panglawigon nga problema sa atong pungsod. Hindi ka mapunggan mga katropa sooner, no? Masaka ang presyo sa isda, masaka ang presyo sa aton nga mga bugas, masaka ang presyo sa mga dilata. Kag ina mga katropa, mangin luxury na sabat sa presyo sa sweldo nga ginabaton naton sa karon. So pang panawagan, ipanawagan sa tao subong, no? Insakto nga sweldo, pero ang gobyerno daw gaalang-alang man nga maghatag. Gaalang-alang man mag aprobar sang saka sa sweldo para sa mga minimum wage earner na today's puso, no? What have you? Ang Christmas na ito, ginalantaw na nga medyo madawa-dawa man tani, ang tao makinot na lang. Ang Christmas tani nga ginahambal ta, nga makabakal-bakal ta sa mga bayo na ito, for once in a year, mga katropa, daw hindi pa matabo. Ang pinakamasudyante ta nga mabaklan ta tani sa mga sapatos, no? Kahit December, no, the best time of the year, daw mapendeho pa. Kay unahon nato ng aton nga mga barayran sa kuryente, sa tubig, sa aton eskwelahan, sa aton pagkaon, sa matag adlaw nga taran mga abyan, no? Mas importante ini sa kunano pa nga mga balayran nga may ara kita subong. Hindi na ta magbakal bayo, kay ti ang bayo ta okay pa man, no? Hindi pa man amo na kaugit. Sige lang, hulat-hulaton talaga mag kadawa-dawa kag makita kita, para may ara naman ta pamakal sa aton nga mga bestie. Ang estudyante naton nga kun tani makabakal man tani sang bag-o nga sapatos, no, para sa pagbalik nila klase, katropa daw hindi anay. Anong resulta, no? Marigusante naton diri sa syudad, sa aton lugar, ti progiot man eh, no nga pigaw baklanay, pigaw kita. And most probably, mga katropa, hindi na sila magnegosyo. Plasan pa, so nag-estrikto nga pamaagi sa aton lokal na panguruhan para sa koreksyon sa taxes nila, mga remittance o kung sa mga requirements, mga katropa, nga ginahuol ni tanan sa mga negosyante naton diri sa aton nga lugar, mga katropa. No? So, ambot kun din maposisyon si Juan de la Cruz sa karon, no? Sa ining crisis nga ginapakatubang naton, kag insakto bala nga mapamaagi ang ginahatag sa atong gobyerno para once kay may problema ka, tapalon ka lang diyon sa assistance nila. May tanik kun sa lamaha, may tanik kun ang aton nga pamaagi bala sa pag-solbar sa problema, mga katropa, para mahipos ka, tagaan ka kwarta, tagaan ka sang ayuda. Pero amal naton gani, temporaryo lang na. Ang tawo, mga katropa, mabayad japon sa tax niya. It's more than the ayuda ginabato niya sa kada bulan, mga katropa, mga bayan, no? Why ka choice eh, no? Ang imo ayuda na nga ginahatag, mabalik mo ni Japon sa gobyerno nga sa kada produkto grabakal mo, may VAT na, may mga taxes na, no? Mabalik na sa gobyerno, no? I-rolling lang Japon sa gobyerno ta para sa isa ka pamaagi nga hatagan to mga pigado Kasi karon puro giot naman ang aton nga mga kauturan nga sa tunga-tunga blas ang classes naton ang mid 30s naton mga katropa no nga kategory sa ato sa aton nga mga nagnegosyo nagaagunto naman hindi na sila ka hindi na nila makita mo hindi na makita nila saktong akita mo na matagadlaw. So most probably basta masira ka amo na ning resulta mga katropa mga byan no sa grabe nga korupsyon grabe nga ego sang mga kinautianay sa proyekto sa gobyerno ta plus pa kung may mga kalamidad ta ang ulan ang baha nga nagabutang sa alang-alang sa kabuhi sa tagsa ka mga tao mga katropa amo pa ni ang naghahatag bugat sa aton sa kada pagbaha gasakit ang ibusuon ta ha kaya mga flood control projects ng mga katropa nga lapit na isa ka trilyon sa termino sa presidente mga katropa subong may marantaw ka well da, wala alibyo ang problema sang baha de responsod Pilipinas mga naglala pa tungod ni grabe sang kautianay kag corruption sa aton nga kwartas kaban sa gobyerno no I hope tani mga katropa may lesson ini sa pagpili naton sa mga official naton sa gobyerno 9:07 mga katropa ma-commercial ko balikan ta mga balita ta pagkatapos sa mga promdom standby
0: Bullseye XFM 90.3
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Xanthone Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Xanthone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Xanthone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Xanthone Plus Gold araw-araw.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganoon dati. Yung pala, sa'yo na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Patch the zone, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
11: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
11: Turbo, may maka at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain.
14: Ako ka Lizzie Liz, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist.
11: Consult your doctor. Sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Xanthone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
0: XFM 103.9
15: tropa sa Mayor Rowena Lopez Lizares ng Talisay City para sa 2026 Minuluan Festival.
17: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa

0: Mga katrupa, exciting!
1: Madam na ang nakabenepisyo sang madasig kagarantisado nga makabulig sa indigestion. Mga produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ara man ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further
0: then, ginag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pasalaya.
0: Ini ang Bullseye.
4: Balik tayo mga katropa sa aton kaya para aton tunan. Katuan pa ang pinaka mga sektor sa aton komunidad niya apektados na di. Daw nga mayara ko no ayuda, mayara ko no sa mga ginahatag atong gobyerno subong nga medyo solusyon na no, sa problema ta. Mismo ang opisyalista ka ba nun nga temporary lang ni nga mga solusyon kinihimo natin no, ang aton nga ayuda, hatag-hatag kwarta, kunano pa nga mga pamaagi. Nagakabudlayan ang aton nga mga kauturan tungod malawigo ni abi nga problema mga tropa. Ginigo patas ang mga rotational brownout, nagasaka nga presyo sa mga braklon, no? Saka sa presyo sa atong kuryente daw kadamot na sa mga nagtiningob mga katropa. And that what crisis is all about. Nga ginapakatubang naton subong. So kinahanglan ng bakod ng mga katropa, no? Hindi lang ito magpadala sa mga ano, no? Last time to, nag-meet ang mga transport sectors naton sa aton nga dito sa Metro Manila, no? Para istoryahan ang commitment manabi sa TFRB, angot sa mga ayuda, angot sa bulig, nga mahatag sa mga transport sectors na itong mga katropa mga abyan, no? So until now, may ginaistorya di, may aran sa mga development, no? Ang kinet ko, i-check taman, karon tanahon ta, kung anong ilang sitwasyon to, ano ang ilang mga pamaagi, daw ang istorya di, parinyohon na marantanan mo. Himuon na marantanan sa nga aton LTFRB ang posible nga mahatag sa mga transport sectors para bulig sa panahon. Hindi ba siya magreklamo ni Slakon kung magkilos po magprotesta ni Slakon? Tugang may buhool kay bukol sa mga opisyalista sa ila mga termino. Damo daan problema sa bung politika kag kunano pa ligad tong adlaw katropa gindagdagan man sa warrant para sa vice presidente. Di subong tao divided ang tao nabutang sa alang-alang man ang ilang mga sitwasyon mga katropa, no? Si Contablanay, si Sir Roddy Catedral, presidente sa Bakod ni Manuela, no? Angot sa mga development dito istorya sa LTFRB, anong commitment na sa karon? Sir Roddy, good morning, welcome sa programa.
5: Ayos, good morning katropang Wen, sa tanan ng diplomati sa Isipan Bacolod, good morning.
4: Sir, saka naman buhas ang gatong ta?
5: Ti amugay na katropang Wen, no? Ako naman din ang kabudlayan, kagadugang nga huwal sa aton ng mga drivers sa katropang Wen.
4: Kaya pa ni sir?
5: Ati para sa aton ng mga drivers, di na kaya. Kung sa kaya lang, di na kaya sa aton ng mga drivers despite sa mga kabudlayan o kung dugang bubong sa ila. So, wala mahimo. Kahit inanglan nila magpaningawa at mag-paintam.
4: Wala sang demanda, sir, angot sa saka sul, saka plitihan, kag mga ayuda from the government para sa mga transport sectors?
5: Ati amoy may ang ating binlakap din subong, no? Kag actually, ari ako diri sa Metro Manila, kay mara ako karon sa appointment sa atong LTFRB YC National Chairman Attorney Greg Pua. Isa ina ka atong nga pag-agenda nga ipalabot sa iya.
4: Mm-hmm.
5: And then nga dapat tanan makabil sa sinang ano as long magabiyahi.
4: Mm-hmm.
5: Kaya ito may araw sa 12 pesos na discount, hindi man tanan makabil.
4: Oo.
5: Kaya mo na ang natin yung ginagusto matabo nga dapat naman talaga nga no, makabail man kahit isa sa gasog na pagsaka sa pusko, sa petrolyo. Wala man sa ayuda ka ginahatag na natin nga gobyerno pagluwas dira sa 12 pesos na discount. So dapat naman makabail. Kasi sa pagigay na kung sa gusto mo palabot sa aton nga seat sa LTFRB. Nga dapat butangan sa sub-office Kung sa Kilay Office, diri sa siyudad sa Bacolod, sa isin ka mga kabudlayan sa Amon, dito sa CFRB Central at Regional, kung mag-implementar man inoy ang atong opisina dito, diri sa Inayar, puro dito naman sa Dumaguete City, nagsapir, nagigipado ang sina katupangin. Ang pitihan sina, tag-800 pa kanto, 800 pa balik. Samantala sa Iloilo, pindi lang kami nagamay ka may 500 pesos ka, back and forth ngayon na, aruro lang. Amoy na ang aton nga mga kagang 2022, 2021, 2019. Sa aton nga pag General Assembly sa Sabadong Adlaw, iya man ginambal kaging ano dito nga. Matagayon, kag may aral kami sa dapat nga. Required nga mga motion for reconsideration. But, karon nagambal ko nga personal din. Mag-appointment ako karon, hindi lang sa iya, pati na sa aton nga NPO chief sa Binoga Pilipinas, no, pag DOTR Assistant Secretary kanilaw. Ay para nga magalapot naton ang mga problema kag mayara kita sang gusto nga mabalaan tungod sini sang mga memorandum circular na ang tanan nga temporary place okay na ya kay temporary place. Pero ang unprovided space may kabudlayan subong sa part ng aton nga mga transitional business. Bangod nga kinanglan ta magpa-speed eh, magpa-bagos ang mga ano naton. Engine number, chat, pamlat, tanang. Kabudlay. Kung aton lang tawon, hindi pa din man dapat implementar ang ina. Ito, may kabudlay yan sa part natin. Kaya wala ka ni Marino, may aranas na isang requirements man.
4: Bago na, sir, sa registration, sir, amo na eh?
5: Yes, may memorandum circular na gupagwa ang LTO na kung sa diin, tanan niya mga temporary plates, tanan niya, no, kung saan ang operation subong sa bilog na Negros. Pero, sa ato na balaan, do wala pa gud man na implementar diri sa aton sa tibal sa Bacolod sa Negros. Pero sa mga Iloilo tanan nga mga lugar may ara na na implementation. Sa Bacolod may ara pero pila-pila pa lang.
4: Okay. At sir, isa-isa naton. Una to, may request ka mo to para sa mga unconsolidated nga iparinyo sang ilapi

0: binalang simple, dapat ilang nga irinya. Kaamoy na ang mayong development diri katubangwen.
1: Ang ikadwa, sir, atong ayuda nga tawid pasada, I think, no, para sa mga drivers and operators, naklaro na to, sir, naplastad na to siya.
0: Ini siya pa karon ang tapaton ko sa iya nga kadamo sa aton nga mga cheque ta nga mga ano nga ginbalik dira mangod nga wala makwa tungod nga mayara kita sang kabudlayan sa pagkwa kay di man do makadirekta sa aton ang ato nga mga cheque.
1: Amo pa ni isa sa mga pag istoryahan ninyo, and ang 12 pesos nga discount, anong proseso gina-propose ninyo, sir?
0: Ati ang proseso nga gina-propose na ito niya nga akong pwede. Tanan nga mga ano, maubra kami sa checklist, tanan nga mga listahan sa mga talakyan nga nagabiyahi aktual diri sa siyudad ng Bacolod. May registro ka man sa wala, kung updated ka man o rindi, dapat dalon dira ang justified lang sa nga ng mga gasoline station. So ito makita man ina, may mga pasahero. Kaya ito, wala yaman nakuha nila nga ito. Hindi nga mga pila ka mga ano, operators o drivers na gusto na nagaservisyo gid sa todo dito sa sudad ng Bacolod. Kaya ito gusto man nila mag-renew. Ang problema da, ang ilaman niya ang mga LT paradigman. So, dapat idalo na lang. Kaya ito, wala man sila sa maginatag na ayuda. Pag wala man sila sa iba niya side sina, wala na sila may inatag ng mga subsidiyas eh. Nga asigasod ang pagsaka sa presyo sa petrolyo, ginahuol, ginapalokbo lang nila sa mga drivers na doon. Wala agad sa nga bulig ang aton niya gobyerno kung aton lang taon. So amo na lang isa nga gusto natin ipanabot na dapat tanan makabil. Kaya makita man da sa mga CCTVs da or sa ano nga, di pa sahig di nga legit. Ang ina nga mga sakyan
1: natin. Ang gibanto ka ba proposal, sir, dapat may ara ka accredited ka sa asosasyon, may driver's license ka, base pangayuan pa certification kung ano pa. Mga proposal to simplify the process. Ano na, anong pwede?
0: Ati, para sa aton, kung in case nga i-grant, no? Ang ina nga mga proposals nga aton, siyempre may ara din na sila sa guidelines kaya nga pa-required sa aton. Kasi amo na ina ang aton nga proposal nga through sa ano eh, through associations, butangan natin sa listahan, kung sinong legit na managabiyahi, striker man o rindi, kung sino nagaladra sa ano, kaya amo na sa ang i-encode nila lang nila sa computer eh.
1: Yeah, oo. Oh.
0: Saka ipasunod yung ipangatag diba, sa mga authorized na mga gasoline stations na parang pagpatugong dira, iara dira. O kung di nga ruta ina, kung sino nga gasoline stations ang dira, dira na siya magwa. O kung kabilugan na din listing, pag-reflect sa computer, magwa naman lang yung inang aslakyan, legit na gabiyahin. Amo na siya ang aton niya.
1: Ang problema din, sir, ang data nga i-encode ba na? Basi magdugay pa?
0: Ate, amo lang na siya. Hindi, amo na ganun. May kabudlayan. Pero, ginatingwaan ta. At least, ginatingwaan ta. Kapatupang when.
1: Kag ang data naton diri, ari pa ni sa Region 6 tanan, sir, no? Way pa sa NIR, no?
0: Ah, yes. Wala pag ito niya sa NIR. Kapatupang when. Kaya, one man army lang ini ang aton nga regional director din.
1: Kabudlay
0: na siya ang director, siya man ang assistant, siya man ang ano. Wala gid. So amoy na ang aton nga gina-request na we hope na year 2027 may budget na, may tao na kay para sa akon pananawan mga katupangwen. Kung may ara na naiabisan na opisina din sa siyudad sang Bacolod. Isang GO lang niya sa siyudad sang Bacolod. Ang obrahon niya nga ano, pwede na inaiya kayo. Kung gusto ya pwede gidya kayo ya katupangwen. That's why gani isa ka rason ina nga gusto naton. Mabutangan di kay ang kabudlayan ng Pailuilo ya subong niya 30 gidya nga ano mo. Pag-abot mo kuya yung kailan diferensya kung sala ka pabalikon ka pa mapulot. Di ba yung kung isa lang nakapitihan may kong pulo kapito na pito mo. Di ko mag-pastrap ikaw sinaya manubo mo magasto dismil mo.
1: Na,
0: Budlay-budlay para sa amon. Mabalik-balik kami sa Luino.
1: Oh,
0: eh, paano na lang karoon ng single operator na siya lang yung kapatumato sa iya kagalingon? Eh, wala bigyan sa tiyansa. Pero kung may ari sa siyudad ng Bacolod,
1: oh.

0: Hindi, makapusapon. Bisan na doon patampal sa karbe.
1: Oo. Din ang ginalantaw niyo, sir, nga mas viable nga venue para sa mga drivers and operators natin, considering nga Negros Island na ta, nga maging mahapos man sa mga taga-oriental, kag sa north area, ang venue nga i-establisar ang ining talatapan sa LTFRB sa Rudy?
0: Ate, para sa ato, no, wala pa din man tayo may nakita. Dire kay ti, kung sino ang mag-offer, kung sino ang mag-welcome sa sina nga maging may opisina, dira. Ate, para sa ato, as long sa sidad sang Bacolod, okay kami dire. Pwede may kabudlayan man nga katropang wen kay wala man nga sa ano nga gusto mag-offer sina mo.
1: Oh.
0: Even nga magambal ko tayo nga dapat diras na sa ITO, hindi na nga pwede kay ti tari-tari inas na yung nga departamento man. Tag may ginapartinisir mo na siya sa ila ka ugalin mo. So kung may aray mag-offer pagi dyan nga iba nga daw mas mabuo basta as dong nga sa syudad sa Bacolod, api na kita sila na hindi mabudlayan ang aton yung mga members sa transport sector dito sa syudad ng Bacolod.
1: Aha. We hope, sir, nga ma-establish na tara ng plano sa LTFRB para hapos ang koreksyon. Bala, ang isa sa mga gina-concern man, ang concern natin dito, sir, ang pag-digitalized sa aton work process, nga at least medyo ma-cut down man ang pagkatungo sa mga operators dito gilis talatapan sa kanobla sa LTFRB, bala, sir?
0: Yes, so amo gud na ang aton dog kay parang nami man tugani ang mga proposal tani ni ano eh. Galing kay do natuon po sa proposal pa lang atong ambal nga ga-request siya sa isa ka ba sa aton nga bago nga inay regional director at Ronnie Jerry Luna nga para malabot ang tanan. Eh, mas bayo pa gid na. Pero amo na ang gusto nato matabo. Dapat may satellite office gid kay parang kung aton lang tawon Bacolod ang pinakadamo uslakyan sa bilog na Negros Occidental Oriental kay sa bilog ni Nayari.
1: Gani man.
0: Pagkatapos, ang malapit sa Bacolod, mga first towns na doon, mga Silay, Talisay, gano'n muna yung pinakadamo niya nga sa lakyan. Nagpaburabli ko niya kayo kung diriwa sa Bacolod. Ibutang kay dito yan sa Dumaguete City. Pila-pila lang to yung kabilog yung nagabiyahe. Yung mga multi-cab. Oh. Kaya ang ilagod niya nga mayor itong ano, motor, malabal, pag tricycle.
1: Tricycle to slay. Oo. But anyway, sige sir, we'll see no, kung anong mayong balita nga mahatag mo sa amon pagkatapos muda, Sir Rodi. Sir Rodi, thank you so much. Salamat gid, sir.
0: Madamog nga salamat, katropang wen, kasi parang kita problematis sa HMM Bacolod. Madamog nga salamat, at mayong agad man.
2: Franca, diretso. Bullseye.
1: Inyo naman yung mga katropa, si Mr. Rico Orodi Catedral, ang presidente sa Bacod ni Maribela. Angot sa hinyo ni nga daw nagduso butong tano. abin nyo ang aton nga jeepney modernization. Klaro nga may aras ang problema. Klaro nga kinanglan reviewon, kaginanglan may pulisa, guidelines. Nga hindi nakaangkla sa daw pabor-pabor lang. No? Depende sa kung ano ang nangin posisyon sa administrasyon, no? Kay pwede man na iya bukaron mo, no? Executive order, department order, pwede man na baguhon na siya, no? Pero kinanglan pulisa mga katropa. If we talk about some jeepney modernization mga katropa, this is not just a, well, let's craft a law, pagkatapos imuunta ni sa panamiyon tala sa lakyan, pabaklon sa mga lakyan, kag iduso ang jeepney modernization, hindi na muna kapos. Pakabuyan ni Abi nag-involver sa mga programa sa aton nga gobyerno katropa. Kaya dapat kontani, matagaan man sa pagtamod sa aton nga mga opisyal sa Senado, Kongreso, nga may ara sa confusion nga nag-luntad sa mga jeepney operators and drivers, mga katropa. Hati sila subong, ha? Natunga ang mga jeepney operators, may-ari din sa mga modernized jeepneys, no? Na may-ari din sa mga unconsolidated, na mga sarakyan, no? Ang problema lang din sa administrasyon, kung mag-isa nila karon, ha? ang problema sang administrasyon kung sila mag-question tanan sang ini nga mga programa sang gobyerno nga hindi akma sa pagkinahanglan nila. Tidira na sa mga nagang naman ang aton nga DOTR kag LTFRB. Chris Solana Flores, may aga. Thank you. Ma'am Lental de. Good morning. Kung saka permi ang Balaklon kaluoy kami, no? Maano na lang kami katropa kung saka permi ang Balaklon. Oh, hindi tinimpunggan nabi. Oh, Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Salamat gid. Great kuman member si Mira Nelda Miriam Malin Jumar Jeneline Leah Molin Rico July Jason Roderick Merlinda Wilita Roderick Mimi kag sa amon nga youth president sang XFM Classy Mamaylan Richie Talde mayong agagid. Thank you. Okay, salamat sa pagpamati. Ma'am Leah Lobrado, ang ayuda pahumok lang na sa dughan sang mga pigado. Kay pinsan nila, amon abla kong kisa ka mga isulto man mga katropa, no? Gapamati, Mary Rose, nagapamati kami ni from Barangay Damgo, Ibi Magalona. Thank you so much. Salamat git. Mary Jane Balioalio, thank you. Kapita, nagapangabi-kapi. May kapiguro da sa dumanan ay. Damo, galinupad naman tasa sa kapi ay. Ma'am Mary Jane. Ari mga katropa, ang problema ta sa ulo ayuda ni dugay na niya. Tagaan ka sa ayuda, padayo ng problema, ayudahan ka naman para maghipos ka. Ang pinakabudlay mga katropa sa liderato, sa administrasyon, mag-isa ang tao mo, no? Mag-isa sa mga sentimiento, mag-isa sa panawagan, mag-isa sa mga posisyon. But first, we have to identify the problem. Ano problema? Of course, sistema. Ang sistema ta, nga practice na natin sang halimpas bata ta. Sa panahon sa election, batong takwarta, okay lang, no? Amuning nagpabulag sa tao, nga maghimo, sa mga kabalustugan, mga opisyal, tas gobyerno, pawala naman lang ta. Nga okay naman na. Kay ano tayo, kapartido tayo, isa tayo, no by that? Tiyak mo na akong kisa, bulag ta sa mga problema nga gina-experience naton sa masami. Kaya natapala naman aton nga bulsa kag aton matamo sa kwarta sa mga politiko ta. Hindi natakapyait. Amo na akong kisa mga katropa sa mga ano, sa mga politiko. Once gani gumawa na kwarta niya, sigurado may ara ginaibalik. Sigurado may ara ginaya sang sokto na mga politiko hindi man subong pero sa eleksyon. Diba? Experience naman sa mga kulturan ta, diba? Anyway, oras na to 9:35 na mga katropa. Mag-commercial kami na niya, no? Haboy tang mga obligasyon ta pagkatapos balik kayo ta mga katropa. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3
3: Supple Plus Gold.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mag-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa pusog.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sistapain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: Hala! Ka-excited!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Pwede
3: nga nag-attrust ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bulls

0: Mga kauturan, talaga matama taman bugtaw sa mga yuda-yuda niyo. No? Tag na may ara na sa pananawans nanti, no? Last time to mga matitsod ta, batunong to na kwarta ta, kwarta sa mga politiko, kay aton mga kwarta mo, para makabalos-balos man ta. Pero ang balos niya, sobra-sobra pagid niya. Ha? Makon mo, sa bilog at termino, mapungko das tatlo katuig. Agwantahon mo ang pangauti nila sa kwarta sa isang tao. No? Sa mga malidhata, ha? May ara naman sa pananawan ang pumuruyo, subong, angot sina. Pero doon kong kis, ano ka nain, no? Doon hindi tsakto. Nga, tapos eleksyon, doon hindi kinakilala sa mga politiko, kani? No? It only shows mga katropa nga ang irelasyon nyo are just temporary. We're speaking for the benefit sa aton nga mga public officials, barangay officials. Sa mga barangay kapitan tabla, tama na blang simhot sa buli sa mga politiko na blang. Ha? Kay nagagwa lang kamuya, kamuya ang tangkuloy. Kamuya ang, ano? Kamuya ang idu-ido. Gakadula ang balor nyo sa tao. No? Subong lang mga katropa, tanongan nyo. No? Mga barangay kapitanista, tagsa-tagsa sila, may ara na hinuptanan. Ha? Ng mga politiko. Nga sa panahon sa eleksyon, dito sila masamba-sambaw. No? Tuna, ito yung intindihan tama na, nga kung hindi ka mag-bow sa mga politiko ngani, wala ka sang ma'am o wala ka papay. Intindihan tama na. Pero may mga politiko, mga katropa, may mga barangay kapitan, no? Nga bisan na, no ka convincer sa mga politiko, gabato sila yan. No? Ang ginigang mga politiko, katropa, often the not, gakatagaan pa posisyon sa gobyerno, ginabuto sa tao. No? I hope tani amo ning kamuklatan naton mga byan. Nga hindi tanan nga mga barangay kapitan sa isa ka syudad. Nga kun mag panindugan saya para sa interes ang iya nga pumuruyo sa barangay. Gakawad-an sa papay. Maybe temporary. Pero eventually, makita sa mga politiko, mas nagataas ang respeto nila sa ila. Amo rin atong target, tani. Amo rin gusto natong matabo. Nga atong mga barangay would remain as non-partisan. Pero suntok sa buwana, kaysa mga barangay, damo sa mga barangay kapitan, nga digadi, lapmantos buli sa politiko to. Tutuod na. There is makulod, blah. Sa panahon sang eleksyon, bisan barangay da siya, ang simba nila sa balay sa politiko, daw halos lang gurod, lawad-law si Manasmana, para magkuha to budget to. Because sistema man eh, no? Lapit na mga katurupang atun nga eleksyon, no? Probably, wait akabado kung ma-postpone siya or madayon good man siya, but one thing for sure, we need to have that election para ma-renew ang ginakabig naton na salig sa mga public officials naton so that ma-islan na to ang dapat islan. Ang mga barangay officials naton nga wala man nagagiho, dapat nang ma-islan. Pero there is makulod mga katropa, ara na tada sa kultura nga arrange, gina-ariglo ang lideres, kung sino mapadlagan di, sino padlagan to, sino ang ipatindugon, no? Nga leader, ang leader na, imuon sa kapitan pa, sa kapitan to, amo matumang sapyod sa kwarta sa baras politiko. No? Kampanyahan ang isa ka busing nila sa politika. Ano mo nang itsura sa mga katropa, mga byan? Paano ta makaligaw naman? Paano ta ni mabutan ang sahig sa sistema sa aton binaranggay nga politika? Kay mismo politiko ta, nga aton nga mga barangay kapitan, even kagawad, gaway-away sila, tanaw bla kung sino ara sa likod nila, politiko man Japan, no? Hmm. Si Kapitan Mambal to, ang parindugan ko mo ni para sa interes tao, boto mong goon na sa mga kagawad. Sige, amon ni sistema, amon ni parindugan, no? Pero sa tag sa ka mga politiko, sa tag sa ka mga official news barangay, may ara sa politiko sa likod nila. Ah? Kag hindi na away sang interes ng tao, kundi interes na sa mga padlagan sa eleksyon sa syudad ka tropa. Amo na gani. Tungod ninit ang budget dito sa Kongreso. Gusto ko na lang nila nga i-postpone ang barangay eleksyon. Kaya nga wala pa budget mo. Huwag pa sang inugasto para sa mga barangay kapitanis. Isa na. Ma'am Mary Jane Balioalio, realidad na sa nakatropang win about sa eleksyon, no? Tangla gid sila sa mga politiko. Tuod na, ma'am. And subo para sa mga constituent, para sa pumuluyo, nga amuni ang dalagan mentalidad sa mga politiko ta, nga kung magpadlagan sila sa barangay eleksyon, maha ngayo man to bulig, ha? Ay sus, ang samba-samba nila. Ang balik-balik nila sa barangay to, sa opisina, sa mga politiko, di para makakuha ng budget para sa barangay eleksyon nila. Sus, Mariones. So, mismo ang aton politika sa barangay, katropa, hindi na siya totally independent sa politika sang syudad, sa politika sang probinsya, sang politika sang senado, politika sang bilog na Pilipinas, katropa. Ha? Sa panahon sa national elections, katropa, ha? Ang tagsa-tagsa ka mga barangay kapitanis, may panindugan ng ila, no? May iduso na sila ng mga politiko man, may lista na sa mga senador sila, ha? Kaya nga, gatubod man mo, no? May kwarta man, no? So, anong politika ta, hindi na serbisyo? Para lang niya sa politiko nga na nagasapupo sa inyo? Hindi na ya para sa interes ng tao, kundi sa politika ninyo. Hindi na concern, hindi na para sa serbisyo publiko, kundi serbisyo sa mga post news politika. Dres makulad mga katropa, ang pinaka aryo, Sir Jelwin Hambalya, galing wala man ta finality gid kun ano bala madayon ang eleksyon, barangay eleksyon, notwithstanding na may eleksyon o kunwaay. Ang culture naton mga katropa, maybe maigo na sa next year o maigo na sa dasun nga mga binulan, katropa, why man gamater. Ang ato naman lang, ang mentalidad naton sa politika diri sa aton syudad, katropa. Gaka-persuade yung mga politiko ta para magbag-o sa ilang panindugan mo kung pahug-pahugon sila. Ay, sus, ha? Galain din yung kolor nila. Gahipos man sila. No? Dari sa pakulad mga katropa, may ara sa mga ginahambal nga sinambuwa nga mga lideres naton, no? Former o kuno Congressman Albie Benetes, gilalantaw man kuno nga base magpadlagan man, ha? Alcalde Dries Bacolod, no? Ang iya nga BC alcalde Calaog Ponte Villa, buo. Muni. Ako nya chismis lang niya. Oh. Ari naman di mga katropa, no? Councilor Gregas Ataya, mapadlagan man sa kuno. Re-election, which I think kinanglan gid man kiti way pa matapos termino niya. Ang vice mayor niya, Gregas Ataya. Oh. Former vice mayor Elcid Pamilyaran, no? Mapadlagan ang iya vice mayor daw Wilson Gamboa, no? Huring-huring pa malang na, why pa manan sa finality, oh, why pa manan sa tutuod, pero that can change probably kay kabalo kita diri sa makulod mga katropa, ang aton nga politika di pwede man lang manegosyar mo. Pwede ba na may istoryahan mo? Ha? Which is which? Balaan ta lang na. No? Butuhon nyo mga katropa kung sino ang nakabulig sa inyo. Sino ang nagparindugan para sa interes ng tao. Kag hindi puro negosyo. Tagaan kita kwarta. Iduso nila yung negosyo nila. Tanawang paksalika, mga katropa. sa mga proyekto ngani, a lot of politician will benefit sa sining proyekto. Ang mga mining na sino nagbenepisyos na da? Sa mga flood control, no? Sa mga kontratista to nga nakakuha sa dagko ka mga proyekto, sino nagbenepisyo? Politiko. Sa mga private, pag-privatized din sa aton nga mga JOCCs, mga katropa, sino nag-decider sa dada? Politiko. Kaya may negosyo man mo, no? Ang mga negosyante nga niya, mo man ang financier nila sa eleksyon, give and take mo lang na. Nako. Oras, mga katropa, alas 9:50 na, Junior Alegria, from mayong aga, from Barangay Ibi Mag... Ibi Magalona pamati wal nagalabada at uned hindi ko mapati Junior Alegria nga nagapang labada ka. Welcome di sa kapihan si Maribong, Toti Maribong. Okay, morning, salamat gid. Wait, oras mga katura pa, buwas naman ta no? Sa ating pagpakaragad, sa ating panagtutunan the response ay sa ngalan sa atong technical partner, katropang Jonel Upside, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO President, Dr. Raymond Oy, ako naman si katropang Winsalinas. Nagapaada, mga katropa. God bless. Have a nice day.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi

0: now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Exciting, bro! Wins!

0: mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa pagatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagka-impormasyon. Diri sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Istoryahan naton ang parte sa cancer. Ba may apat gali ka 4 main types of cancer, meaning carcinomas ang isa, pagid sarcomas ang isa, leukemias ang isa, lymphomas. So tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aisturyahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, damo man na siya sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Diri kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon dira agad na bilong ang aton sinayang pag-istoryan ang anal cancer. Dito na pagpalawig doon, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed niya ng alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayaran. Isa nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos. Malang ginagawaan sa aton ni ko. Kagperwisyo gid kung magpagwa ka sa imo sining ko. Sa mga nag-feel yaki dati, close your eyes and cover your nose and of course especially your ears, tira somewhere there, over there, da pa there. Agot pa lang tao ina, may mga series test pa ina. Amot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina ko ng luyag naton nga magastuhan, gid kita tindi naton pagtagaan protection lawas naton eh. Ari kita diri iya agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevention. So istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico.
1: Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito ina sila. And of course,
1: Evergreen Coffee Mix.
0: Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin nga kun i-challenge naton ang kaepektibo sining mga produkto nga ini ukon sang mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Suno sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Ang balunggay o kun malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kun ampalaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius, madamo ang mga pagtuon nga naga pamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sa anti-tumor activity. Ang tumor, siyempre benign niya. Ang cancer, iya, amunang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita mo na pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. Ti ang barley grass, bebe, ti kaon tabi. Upda yun. mantika. Oh, may ingredient ang barley grass extract, no? Na ginagamit ini nga mag-prevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9, XFM 103.9.
6: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
7: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Apang sa piyak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa di naging pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
8: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
9: Endless love.
8: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Rene, anak. Inigid ang tandaan mo. Ang matuod nga lalaki, bisan ano ang iya kaaking, hindi niya pagsakiton ang ginapakamahal niya. Kung sakiton ka sang lalaki, bayay siya. Hindi siya nagakadapat sa imo. Tungod hindi siya lalaki. Hindi man siya agi, kundi demonyo.
1: Tay?
0: Hindi bali kung pigadong mapamana mo. Basta maayo na lang siya ang klase sang tao. Tuma na inasakon. Hindi sa kadamon sang kwarta o kung hitsura matakos ang pagkalalaki. Ara sa buhat, kagpagpakigupod niya sa iya pariho. Labaw sa tanan, sa iya kapihak sang tughan. Puntani, kasubong lang ni Iloy ang manginumagad ko sa imo.
1: Ma, tay?
0: Oo, anak. Mankilala ko na ginang bata nga ina eh. Bisan pigado lang sila. Ginapakita niya sa kalibutan kung paano nangin isa siya katunay nga lalaki. Labaw sa tanan, mangin tao. Bisan hindi ang grande ang inyong kasal, sugot ako.
1: Wala, kasal dayon. Wala ba ganun nagpangaluyag si Eloy sa akon?
0: Ambala lang si Eloy nga magprangka sa akon. Kahit buligan ko siya sa inyong kasal.
1: Tay, wala mo kami sa relasyon ni Eloy, ah? Mag-abyan lang kami, ah?
0: Anak, hindi ka magsunod sa mga magulang mo. Hindi ka maglikom sa akon. Gusto ko nga manginopen ka sa akon sa tanan nga nagakatabo sa imo. Ilabi na sa lalaki nga ginahigugma mo. Para nga matakos ko anay ang pagkatao niya. Kag-isa pa, kung si Eloy ang lalaki nga higugmaon mo, aprobado gid siya sa akon.
2: Toy, ari na ko ah.
0: Oy,
2: nagdala ako sang sumsuman.
0: Ay, salamat gid Eloy. Ay, May, anak. Di na galit tong ilimno namon. Atagi na lang kami dayon sang ice, ha?
1: Okay.

0: naluoy ako. Kag nahuya sa kay tatay, May.
1: Ay, naangpan ko siya nang... Siya na nagatipan sa tuntanan.
0: Oh.
1: Sa ginbayaan kita ni nanay. Kung nagtrabaho sa ibang nga pungsod. Sa mga tinion, nga nagmasakit kita. Ara siya. Siya nagatimplas ang gatas ang aton kamanghuran. Nagailis ang lampin. Nagapulaw. Siya man ang nagasugot kagdulong sa aton sa eskwilahan. Pati ng paghimo sa mga projects naton. Pagrason, ang mga olubrahon sa sulod sang balay. Kinatural. Nga hindi niya mabaton, nasakit to nung sang iba ng iya anak. Gani nang, kung ako sa imo, magdesisyon ka na. Hindi pagtugting ang maging kriminal si tatay, tugod sa kasapat sang bana mo.

0: Sabi mo, Iloy, kung ikaw ang manginamay sa ulihi, kag natabo sa anak mong natabo kay Emily, ano ang buhaton mo?
1: Kung hindi ko mapatay ang lalaki sa primero, siguro, ipadakop ko na lang siya sa pulis. Paugon ko siya. Total. So, pagkidman sa kasuguan ang manakit eh. Ina, kung hindi pa siya pagbulagan sa ngako na anak. Kaysa pagkamatuo, Joy, kinanglan mo paghihapon na pamangkuton silang Emily kung anong gusto niya nga matabo. Kaya iya mang gihapon ina kabuhi eh.
0: Inaman kong taning ginapaminsar ko. Apangaran na sa pinsar kong desisyon niya nga makiguli gihapon si Emily sa demonyo niya nga bana. Abot ko na ang amusin ng mga sugilanon eh. Ang apapabayin na lang. Tabukon ko na lang ang taytay kung ato na ako. Gani Iloy, toto, kung mangin ka muna ni May, ipangako mo sa akon nga hindi mo siya pagsakiton, palanggaon mo siya sang sobra pa sa pagpalangga ko sa

Diyos ko. Nauya ako sa ginhambal ni tatay, ah. Wala sila makahibelo. Gabatiyon sa ako ng ilapag sa gilanon. Nga ba lang kinanglan nga dyan ang ihambal ni tatay na iyaman? Nakahibalo ako. Gabali wala kay Eloy ang mga sugilanon kung ang pagsunlog sa amon. Apang inang si tatay mismo yung mahambal sa iya? Kauluya gidya? Ang gwa sina, doon ni makahulat si tatay na ipasa ako sa ibang nga tao.

0: Hindi ka magabala ka, Choy. Hindi ko pagpabayaan si May.
1: Salamat. May, anak.
2: Tay.
1: Ikaw nang bahala diri kay Iloy. Ginatuyo na ako eh.
2: Oh.
1: Iloy.
0: Joy.
1: Ikaw na lang mahibalo magpasinsya sa anak ko nga ini ha. Kay medyo suplada ini. Medyo akig sa mga lalaki. Mayo lang gani kay ara ka. Abi ko gani anay kung hindi na siya makaangkon sang nobyo eh.
2: Diyos ko ay, dumatuna ako sa kauya,
1: ha? Sige, sige. Mauna na ako sa inyo.
0: Kaya mo, Joy?
1: Ay, ako pa. Sige, sige.
3: Inuwi na tuyo.
0: Hindi ka magkabala ka, Tay. Ako nang bahala, Dria. At ipanong ko sa maayo si May.
2: May. Bao. Naghihirit man ang kuda siya, ho?

0: MKID how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga o, except MKID.
2: Ay, nami ang music ah.
3: Wala sang konkreto nga sagot. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, gid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9.

0: pinakagali, pinahusay, Sanfon Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
3: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo,
7: iwas sakit sa puso.
6: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one sa

0: ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samtone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samtone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagbrutatayon pa. Samtone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Samtone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samtone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: kalimuson ko na lang ganingin na nila.
1: Bulikan ko ikaw?
0: Ay, hindi na. Ako na lang. Magpauli ka na. Ibase kong ginapangita ka na ni Maninay.
1: Siling bala ni tatay. Hindi ko ikaw pagpabayaan. Ganit buligan ko ikaw ga.
0: Uy, umpati na gani ko ah. Sumbag gusto mo? Nakainom lang si tatay. Kag sa sitwasyon ni Manang Emily, bisan sinong lalaki, pwede sa iya. Hindi lang si Jomar.
1: Bisan pakitaan mo pa ako sang kasuplada mo, okay lang. Ang silingan ni tatay, medyo suplada kay.
0: Buka namin kumusong sang sungad niya nga nagising-ngisi, ho? Oo na, nanggaog ka na. Buligin ako himo sini, kamagpuli ka na.

0: may masulod na ko sa balay?
1: Madali lang, May.
0: Ano pa, Gin?
1: May. Kun pananglit.
0: Pananglit ano?
1: Wala. Wala. Sige, mapauli na ako.
0: Ato na siya. Kandaduhan ko ng gate, ah. Ano ba nag-iyak ang baliya? Apang wala madayon? Mahulat anay ako sa makadali, ah. Base ko magbalik siya. Ano? Ngamon yung ginabatsyag, Buya Man? Do gusto ko maibalaan? Kung anong inunghambal niya sa akong tani? Hindi, ah. Hindi. Nagpangako ako sa kaugalingon ko na hindi ako maghigugma tungod

Hindi ako makatulog. Kadamo lang sa nagkasunod sa una-una ko. Kung may isa ka bagay nga mabudlay buhaton, ina, ang magigugma sa isa ka tawo nga nahibalan mo nga hindi mo masarangan nga tipanon kag ihatag ang yama kinanglan. Madamong nagasiling nga kung mahal mong isa ka tawo, bisan ano buhaton mo, matuhod ina. Abang paano ko nahimo mo na ang tanan? Abang kulang lang gihapon. Padayunan mo pa bala gihapon? Mas mabudlay siguro ngay pamilit ang bagay. Kasi primero pa lang, naibalan mo na ngay hindi pwede. Gani kalakip sa buhaton mo. Ang mga gabayan mo na lang siya na magmalipayon. Ano ba lang mapabugal ko sa iya? Sa kaugalingon ko, madamo. Abang sa iya, wala. Nagdako ako sa pigado nga kabuhi. Abang malipayon. Si nanay, anak sa isa ka Amerikano, sa isa ka hostess sa Olongapo. Ginbilin siya sang yailoy sa abyan niya. Kaginimuslan siya sa ginkabig niya nga amay-amay. Sa edad nga 13 anyos. Naglaya si nanay. Tubtob na nakasulod siya bilang kabulig sa isa kamanggaranon nga pamilya. Apang amaman kihapon na nangyong sitwasyon. Permi siya ginapunta riya sa iyang mga amo. Tubtob na nakilala niya ang ako namay. Nga isa mangga trabador sa konsulat.

0: Aray, tama na na. Hindi ka na mag-ibiyo. Wala na si tatay. Naglakat na siya upo sa kirida niya.
1: Eloy, anak. Paano na lang kita subong? Manugbata pa ako.
0: Buligay lang kita, Naya. Pagbulig ako, kutob sa akong masarangan.
1: Kasakit ang ginhimos ang amay ninyo. Kasakit.
0: Kaya na natin, Naya. Sugod-subong. Kalimta na natin si tatay. Pabayaan natin siya. Kundiin man siya malipayon.

0: ka na anak?
1: Oh, nay, nakatigang naman ako dira. May sudaan naman da ang mga manghod ko, ah.
0: Ay, paano, ina? Wala ko sa mahatag na balon mo.
1: Hindi ka magkabala ka, nay. Makibalo ko magpangita sa makaon ko karon, ha, kung mag-resist. Madamo sa nagpa-drawing sa akong sa eskwilahan. Ang sobra gani sa ginabayan sa mga classmate ko kahapon sa akon, ang naging dalawal ko sa bugas, kag sudaan natong subong. Oo, ara ka naman, nay. Tama na, na. Tama na, na, nay.
0: Hindi ko lang mapunggan ang maghibi. Kung madumduman kong aton kayong tangan subong.
1: Sige lang, nay. Baka tibawas di kita. Amugani nga nagatingohagid ako nga makatapos bisan high school na lang. Kay bisan janitor na lang kung makasulod ako. Isa naman lang kasi mana, masira ng klase. Makapangita ako sa maobrahan samtang wala sang klase.

0: Eloy, may kantuan ka pala subong?
1: Wala man, Choy. Nga tani.
0: Ay, makaayo ako sa ngakon motor. Wala ako sang timbang. Mapabuli kong tani ako sa imo.
1: Aba, oo, Choy. Subong na?
0: Oo. Ay, hindi ka magkabalaka. Suhulan ko ikaw karon pagkatapos.
1: Salamat, Choy, ha. Para may iba ka man kami sa pagkaon karon.

Abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, sa husto ng panahon. Diri lang sa inyo paborito nga istasyon, XFM.

0: 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Kuman garis sa sentro. Come sa Bullseye.
2: Department of Agriculture. Kamusta ka?
3: Hayong hapon.
0: 103.9 XFM.
4: The secrets of health.
5: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo. Ano ang epekto yan sa may mga diabetes, Dok Leo?
6: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem nato is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa ning pagtulog nag-aapekto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkota sa inyo. Pila kagabi nga pigaw inyo sa ning tulog? Ukon pila kagabi nga indi ka mumayo sa ning makatulog? Ukon normal na sa inyo sa ning daw indi gyud man mayo inyo tulog, daw naandad na lang kamo.
5: Pero hindi man buta-

0: Lun niya namin tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
1: Correct, Sir Josil. Ang tulog, isa lang. Oh. Sige, natuwag ang factor nga makapayo sa atong sining lawas.
2: Seven Plus Gold.
1: Bisan ano ka namin sa imo sining pagtulog, karon ko ng panginaon mo, hindi o man na-control. Ang environment man karon why man na-align sa imo sining ika-ayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubinta ha, Sir Josil, at least maayong imo sining pagtulog.
2: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa ning lawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mangin responsive kayo, hindi sa mangin sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sa ning blood sugar. Kag confirm kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayo ng aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan full-blown type 2 diabetes.
2: Santhon Plus Gold.
1: Tungod sa mga sangkap, balas ng Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng aton tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sa nisa, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sinis kusina mo. Di suras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw dis oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga nagahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
2: Seven Plus Gold.
0: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sining pamatsyagan pag-abot sa imo sining katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
1: Dako ang bulig ni Sir Josil, kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sining brain area, Sir Josil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sining mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sang katuyo sa normal iya, Sir Josil, nga kondisyon.
2: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. The secret of health.
0: Lugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor, kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglantang supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
1: Highly recommended yun, Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santhon Vitamin C kung nagatumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinanglan gid naton ng vitamin C, Sir Josil.
2: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix, ang upod dia is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants ang kape.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa hilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
2: The secret of health.
3: Sample Plus Gold.
4: Ko sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. Sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
2: Santhon Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. and this time with Xanthan Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthan Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga bukika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga bukika.
3: Exciting! Kung vitamins kag minerals ang imo ginapangita, diri ka na sa kumpleto ang benepisyo. Mga produkto ni Doc Prespin Eco, ang Evergreen Herbal Capsule nga pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C, katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. FDA approved, mabakal sa mga butika. Nagabulig tinlo kag ginapagwa ang hiko sa kalawasan. Balatian, malikawan, mag-inom sang napamatud-an na. Evergreen Herbal Capsule, pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, FDA approved, mabaka sa mga butika.
4: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM our permit number 0098 series of 2026.
8: Mga katropa, exciting!
9: Katropa, sa Mayor Rowena Lopez Nizares sa Talisay City para sa 2026 Minuluan Festival.
10: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa

0: Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
1: XFM time, alas 10:39 na mga katropa. May nga galiwat sa inyo tanan kag Lunes naman kita, Setyembre 3, Setyembre 7, 2026. Subungagan ninyo direk upon si katropang Franz Andrew Burgos. Kag mga katropa, standby. Kaya gadulang na namon sa inyo ang full coverage ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Noy, tanggap din nila ang confidential funds. Number 5, at least 25 were children. 20 mula sa OVP at 5 sa DepEd. 6 hanggang 16 na taong gulang noong 2023. At 3 sa kanila ay wala pang 3 years old. In short, number 6, confidential funds were liquidated in the names of the non-existent, the long dead, and children. Ang mga pangalan nito ang nasa recipient lists at acknowledgement receipts ng OVP at DepEd sa 2022 at 2023. Mga taong ayon sa talaan ng PSE, walang record ng pag-iral, matagal ng patay o mga bata noon. Number 8, the names and acknowledgement receipts matched the marriage certificates. The signatures did not. Naglabas ang PSA ng certified copies ng kanilang certificate of marriage. Iisa ang pangalan sa dalawang dokumento, ngunit magkaiba ang pirma. At ito ay mahihambing sa harap ng hukumang ito. And number 8, such other matters relevant to the instant impeachment case, particularly Article 1 and confidential funds.
3: With the court's permission, Your Honor, if I may comment.
4: Attorney Justine, your comment?
3: Yes, Your Honor. In particular to purpose number 7, Your Honor, we believe the witness is incompetent to testify on such matters, Your Honor. And just a general comment, Your Honor. It is just the observation of the defense that the prosecution has developed the penchant for introducing conclusions of law in their offer. While we understand an offer of evidence is allowed and discretion is given to the prosecution, we believe, Your Honor, that the addition of explanations from the counsel is unwarranted and shouldn't be made in the offer. Nevertheless, all the purpose subject to cross, Your Honor, with the court's permission.
2: Just to quickly respond, Your Honor, we've already repeatedly explained this, Your Honor. There's nothing in the rules that prohibit conclusions of law in the offer. In fact, in a host of cases, particularly Sir Tuira, Your Honor, the Supreme Court already enunciated that the purpose of an offer is precisely to inform the court of the matters that the witness seeks, the testimony of the witness seeks to prove, Your Honor. So necessarily, Your Honor, it would cover and include conclusions of law and fact.
4: Duly noted, counsel.
2: Also, Your Honor, on the comment on number 7, Your Honor, that allegedly this witness will be incompetent to testify on these matters, Your Honor, or on this particular matter, Your Honor. Again, also, there's nothing in the rule, Your Honor, that says that each issue shall be proven by the testimony of a single witness. In short, Your Honor, we respectfully submit that the testimony of this witness should be taken in conjunction with other pieces of evidence that the prosecution has already adduced.
4: Duly noted again, counsel. Please proceed. Let's not prolong this. Your witness, Attorney May.
2: Thank you, Your Honor. Ms. Grande, magandang umaga po.
5: Good morning, ma'am.
2: Ms. Grande, kasama sa inyong mga katungkulan bilang Assistant National Statistician ang pag-verify ng mga civil registry documents. Ngayon, Ms. Grande, paano po ba bine-verify ng PSA ang mga civil registry documents?
5: Ang pag-verify po ng mga request for civil registry documents ay dumadaan po sa 4 na proseso po.
2: Ano po itong 4 na proseso na ito na inyong nabanggit?
5: Yung una pong phase, ito yung pag-receive ng mga requests coming from different agencies at pag-route po dun sa appropriate office within the PSA Civil Registration Service. Yung pangalawa po ay pag-verify ng mga requests of CRDs, Civil Registry Documents, gamit yung mga information na provide using the CRS database. At pangatlo po, yung pag-consolidate ng lahat ng mga verification results at pag-prepare ng official reply. Yung pang-apat po na phase, ito yung final review and approval ng mga appropriate signatories. In this case po, yung National Statistician and Civil Registrar General at yung pag-transmit sa requesting agency po.
6: By the way, Ms. Grande, kailan po kayo nagsimulang manungkulan bilang Assistant National Statistician?
5: Ako po ay na-appoint noong August 30, 2022, ma'am.
6: Bago po kayo na italaga bilang Assistant National Statistician, ano po ang inyong trabaho kung meron man?
5: Ako po ay humawak na ng iba't ibang posisyon na may kinalaman po sa civil registration tsaka vital statistics po.
6: Ano po itong mga katungkulan na ito?
5: Sa aking pong pagsiservisyo sa NSO tsaka sa PSA, ako po ay naging Division Chief Registration Officer 5, Registration Officer 4, Archivist 2 at tsaka yung mga statistician position, Stat 1 po and Statistician Aid.
6: Ms. Grande, nabanggit niyo po na marami na kayong mga katungkulan na hinawakan pareho sa NSA, ngayon PSA. So, Ms. Grande, ilang taon na po kayong naninilbihan o nanunungkulan sa NSO now PSA?
5: I've been in the service for more than 25 years na po.
6: Ngayon, Ms. Grande, again, isa rin po sa inyong katungkulan ay pag-manage ng mga civil registry documents. Paano naman po minamanage ang mga civil registry documents na ito ng PSA?
5: Ang PSA po bilang central repository ng lahat ng documents ay merong civil registry system po.
6: Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po itong civil registry system?
5: Ang civil registry system po ng PSA ay siya pong nagsisilbi bilang central repository ng lahat ng mga documents na na-receive namin coming from the local civil registry offices. Kasama na rin po dito yung mga vital events na nire-report ng mga Philippine Foreign Service posts abroad at saka yung mga Muslim divorces and including mga conversions and marriages po sa Sharia.
6: To be precise, Ms. Grande, ano-ano po itong mga dokumentong ito?
5: Ang naka-store po sa ating pong PSA CRS database yung mga vital events such as births, marriages, and deaths. Kasama na rin po yung ibang registrable documents affected po ng mga court orders at administrative corrections po.
6: Okay, Ms. Grande, bukod po sa kinakailangan nito sa ilalim ng batas, bakit po mahalaga na may rehistro ang mga kapanganakan, kasal at pagkamatay?
5: Ang pagpaparehistro ng births, marriages, and deaths ay mandatory po under Act 3753. Ito yung the Civil Registry Law. At kinakailangan po ito, number one, primarily as a proof of legal identity. At pangalawa po, ang lahat po ng mga registrable documents ay kailangang ipasa sa PSA at nagsisilbi ang mga certified copies na ini-issue po ng aming tanggapan bilang pagpapatunay at sa pag-transact sa iba't ibang government or private na transactions po.
6: Okay. Ma'am, banggit niyo po na kinakailangan itong mga dokumento nito sa mga transactions. Ano naman po itong mga transactions na ito?
5: Karaniwan po sa pagre-request ng mga civil registry documents, mga purpose po nila ay either ito ay gamit sa pag-enroll, school enrollment, pag-a-apply sa trabaho or passport, at iba pang pag nag-a-apply po sila ng mga valid identification card at saka iba-iba pang purposes po para sa mga personal na transactions sa gobyerno o kaya sa private po.
6: Okay. Kanina po, Ms. Grande, may inilahad kayo na four-phase process. Ano naman po ang inyong personal na participation dito sa prosesong ito?
5: Bilang Assistant National Statistician, ako po yung nag-supervise ng Civil Registration Service. Ang lahat po ng requests gayon din po yung yung mga draft reply at official na certification at verification results ay dumadaan po sa aking kamay for review.
6: Ngayon, Ms. Grande, paano naman po ini-ensure ng PSA o Tinitiyak ng PSA na ang mga resulta ng verification ay accurate or tumpak.
5: So ang PSA Civil Registration Service po ay mayroong mga standard na procedure sa pagbe-verify ng lahat po ng request coming from government agencies, kasama na dito yung legislative bodies and judiciary. At meron po kaming unit na in charge po dito, yung Request Verification and Services Processing Unit or SVPU, na siya po nagbe-verify batay po sa mga information na binigay as against po dun sa record na sa aming pong database. At bago po ilabas yung official reply, gayon din po yung mga certifications, ay dumadaan po ito sa iba't ibang layer po ng review.
6: Okay. Ms. Grande, nabanggit mo rin kanina na may mga requests na nagmumula sa legislative branch. Ngayon, Ms. Grande, kung iyong maalala at kung meron man, ano-ano itong mga request na natanggap ng PSA mula sa legislative branch noong December o noong 2024?
5: Sometime po in November and December, meron po kaming na-receive na letter request from the Honorable Committee on Good Government and Public Accountability through its chairperson, Jewel Chua po.
6: Tungkol saan naman po itong mga requests na ito?
5: Ito po yung request para i-verify kung may civil registry document ang isang Mary Grace Piatos.
6: At paano naman po kayo pamilyar sa mga requests na ito?
5: As binanggit ko po kanina, yung mga request at yung mga official reply ay dumadaan po sa akin sa pagre-review po.
6: Okay. Ngayon, Ms. Grande, punta tayo dun sa November 2024 request. Ano naman po ang naging resulta ng inyong verification? Ano po na dun sa request sa November 2024?
5: Base po doon sa information na ibinigay at sa aming pong database, wala pong record ng kapanganakan, walang record ng kasal at wala rin pong record ng kamatayan ang isang Mary Grace Piatos po.
6: Ano naman po ang ginawa ng PSA pagkatapos magresulta ng negative ang inyong verification?
5: Ang aming pong opisina through Undersecretary Claire Dennis Mapa ay nag-submit po, nag-issue ng letter plus certification dated November 5, 2024 sa Committee on Good Government and Public Accountability through Honorable Chua po.
6: Your Honor, at this point, may request for continuing authority to confront the witness with the documents that she would mention. She mentioned and that she would mention in the course of this proceedings, Your Honor. And at the same time, a continuing authority to flash on the screen the relevant portions of those documents.
7: Granted, and insofar as assisting counsel approaching the witness, similar authority is granted to counsel for the panel of prosecutors to also assign assisting counsel to approach the witness.
3: Thank you, Your Honor.
7: You may proceed, counsel.
6: No, Ms. Grande, pinapakita namin sa inyo ang isang letter na may petsang November 25, 2024 na may kalakip na certification na may kaparehong petsa. Ano ho ang kaugnayan nitong mga dokumentong ito dun sa letter of certification na inyong nabanggit kanina?
5: Ito po yung binabanggit ko po na reply letter po ng PSA dated November 25, 2024 at ang certification po na inisyo namin.
6: Your Honor, we respectfully manifest that the witness was shown and has identified the letter and certification both dated November 25, 2024 which are prosecution's exhibits P-I-24-A and P-I-24-A-1 respectively. Ngayon, Ms. Grande, saan po dito sa certification makikita ang verification results ninyo sa isang nagngangalang Mary Grace Piatos?
5: Ito po ay makita dun sa certification na nag-iisa pong pahina kung saan naka-indicate po dito yung bawat resulta ng aming verification per type of document.
3: Your Honor, with indulgence of this court and apologies.
7: Yes, Attorney Justin.
3: Attorney me. Attorney Justin, Your Honor. But nevertheless, Your Honor, I think these are matters stipulated by the parties already, Your Honor. Particularly in the offer of stipulation, item number 13, Your Honor, we have already stipulated the defense for that matter that the signatures appearing on documents are signatures of the PSA officials whose names appear thereon, Your Honor. Just a humble suggestion, Your Honor. Maybe this can contribute to abbreviate the presentation of Attorney May.
6: Yes, Your Honor. That's the reason, Your Honor, we already dispensed with the identification of the signatures, Your Honor. But I will be propounding questions relating to this document, Your Honor. That's why this document is being flashed on the screen.
7: The comment of Attorney Justin is unnoted. You may proceed, Counsel.
6: Okay. Ms. Grande, dito sa certification na ito, particularly dyan sa table, may makikitang COLB, negative record of birth in the PSA CRS database. Ano po ba ang ibig sabihin nito?
5: Ang ibig pong sabihin nito, base po sa information na Mary Grace Piatos, wala pong record of birth na nakita sa aming pong PSA database.
6: Kasunod naman po niyan, meron din makikitang COM negative record of marriage in the PSA CRS database. Ano po bang ibig sabihin yan?
5: Ang ibig sabihin po nito, based po sa CRS database, wala pong record of marriage si Mary Grace Piatos.
6: And last, meron din pong nakasaad dyan na COD, negative record of death in the PSA CRS database. Ano po bang ibig sabihin nito?
5: Again po, based po sa information sa aming CRS database, wala pong record ng death si Mary Grace Piatos.
6: Ngayon, Ms. Grande, sa makatwid, batay po sa verification ng PSA, ano po ang masasabi ninyo tungkol sa records ni Mary Grace Piatos sa PSA?
5: Based po sa aming CRS database, wala pong naningalang Mary Grace Piatos sa aming po record.
6: Okay. Ngayon, Ms. Grande, pumunta naman po tayo dun sa request na sinasabi ninyo natanggap ng PSA noong December 2024. Ano po ba itong mga requests na ito?
5: Nakatanggap po kami ng another request na may dalawang set ng listahan na pinabe-verify po ng House Committee on Good Government and Public Accountability.
6: Bali, Ms. Grande, ilan pong request ang natanggap ninyo noong December 2024?
5: Dalawa po itong letter request, ma'am, December 5 and December 8.
6: Okay. Sino po? Kanino po nanggaling ang request?
5: Ito po ay galing sa Committee on Good Government and Public Accountability through its chairperson, Honorable Joel P. Chua po.
6: Ito. Your Honor, for the record, the letters referred to by the witness is prosecution's Exhibit P, or our prosecution's exhibits P-I-24-B and P-I-24-D respectively. Ngayon, Ms. Grande, tungkol saan naman po ang mga requests na inyong natanggap?
5: Ang request po ay para i-verify ang existence ng mga civil registry documents ng listahan. Yung una po, ito po yung 677 na DepEd payees po.
6: Ano naman po yung pangalawang listahan ay yung nabanggit? Sabi niyo po kanina may dalawang listahang nakalakip dun sa dalawang requests, letter request na inyong natanggap.
5: Yung isa po ay para naman po i-verify yung mga existence ng civil registry documents ng OBP list of payees na nasa 1,992.
6: Ano naman po ang ginawa ng PSA matapos matanggap ang dalawang letter requests na may kalakip na dalawang listahan na inyong nabanggit?
5: Following po nung standard procedure po namin, gamit ang mga information na binigay, ito po ay binerify as against dun sa records po sa aming PSA database po.
6: Okay. Ms. Grande, kapag sinasabi po ninyong binerify, ano po mismo ang ginagawa ng PSA?
5: Based po dun sa listahan na binigay ng mga pangalan, isa-isa namin pong hinanap ito sa aming pong database gamit yung sa birth records at saka yung marriage at saka yung death records po.
6: Bakit po ba importante na isama sa pag-check ninyo or pag-verify ang marriage records?
5: Una po, meron din po kasi mga information na nagbabago na yung mga surname. Halimbawa kung married na, so tinignan din po namin po ito. At saka yung mga nagpapakasal para matrace din po kung may existence ng civil registry records.
6: At bakit yun naman po sinama sa inyong pag-verify ang mga death records?
5: Aside from the fact na hiningi po ito ng committee, gusto rin po natin makita na may kopya ng death certificate kung maari, dahil meron din po mga hindi nakarehistro pero na birth certificate pero may kopya ng death certificate.
6: Okay. Ano naman po ang naging resulta ng verification ng PSA?
5: Based po dun sa mga certification na inisyu po namin, dated December 9 and dated December 11, if I may request po your honor na to check doon sa summary tables which we prepared to be able to share with you the accurate information ng tabulation na ginawa namin sa verification po.
7: You may refer to the document. Ms. Grande?
5: I made a summary table, Your Honor, nung lahat po ng results ng mga verification po namin.
7: You may refer to that table, Counsel. Attorney Grande, rather. Rather, Ms. Grande.
5: Thank you.
7: Assistant Counsels may approach at any time.
6: Your Honor, we will also be requesting the marking of Ms. Grande's summary as prosecution's exhibit P-I-24-H.
7: This has not yet been previously marked, Attorney May.
6: Not correct? Yet, Your Honor.
7: Okay. Kindly send, do you have a copy, Attorney May?
6: Yes, Your Honor. The copy is with the witness, Your Honor, Ms. Grande.
7: Madami ba yan, Ms. Grande?
5: Actually, sir, Your Honor, the summary table contains 3 pages, but the actual information are also printed for reference po nung...
7: Yes, I saw that. Yung mga 2 inches ang kapal.
5: Yes, po, sir.
7: So, 3 pages.
3: Your Honor,
7: yes, Attorney Justine?
3: Yes, Your Honor. The defense would just like to put on the record that we do not have copies of these summaries that is being testified upon or produced by the witness for today, Your Honor.
7: Neither do we, counsel. Kindly furnish us with a copy, Attorney May, later on, during the break,
6: yes,
7: perhaps,
6: Honor.
7: During the lunch recess.
6: We will do that, Your Honor.
3: Thank you, Your Honor.
7: Also, counsel for the respondent, Attorney May. Please proceed.
5: Okay po. Based po din sa verifications po namin, dun sa 677 na listahan ng DepEd list payees, out of the 677 po, nakita namin na 398 po dito ay walang record ng kapanganakan, walang record ng kasal or kamatayan.
6: Ano pa po ang naging resulta kung meron man? O ano pa po ba ang ibang inyong nahanap doon sa inyong verification kung meron man?
5: Doon naman po sa Certificate of Live Birth, 405 po dito ay walang record of birth. 443 ay walang record of marriage. At 507 po ay walang death records.
6: Pagkatapos po ng inyong verification, ano naman po ang opisyal na hakbang na ginawa ng PSA kung meron man?
5: The PSA po, through the Undersecretary Claire Dennis Mapa, ay nagpadala po ng letter and certification that reflects all the results of our verification to the Committee on Good Government and Public Accountability po, dated December 8, 2024.
6: Your Honor, for the record, the documents identified by the witness, particularly the letter dated December 8, 2024, and certification dated December 8, 2024, are prosecution's exhibits P-I-24-C and P-I-24-C-1. Ms. Grande, kabilang po dito sa 677 supposed payees na nakalista sa certification na ito na may petsa ng December 8, 2024, makikita ang pangalang Jason Ramos sa page 56. Ano po ang resulta ng verification para sa pangalang ito?
5: Uh, Based po sa verification sa CRS database po, si Jason Ramos ay meron pong 907 na most likely match records of births in the PSA database. At meron din po siyang 305 most likely match records of marriage and 53 most likely match records of death in the PSA database.
8: Okay, Ms. Grand, in simple terms, ano po ang ibig sabihin kapag ang isang pangalan ay maraming most likely match records?
5: Ang ibig pong sabihin nito po, ma'am, based po sa verification sa database, meron pong tumutugma sa ganyang pangalan na dalawa o higit pa sa aming database.
8: At ano naman pong significance niyan sa relative to that particular name? In this case, the name Jason Ramos.
5: Ang ibig pong sabihin, ang pangalan na Jason Ramos ay common name na nagre-resulta sa maraming several records sa aming database na ibig sabihin pwedeng is two or more na persons po.
8: Okay. Tingnan naman po natin ang pangalang Abigail de o ma'am po na makikita rin sa certification na inyong in-identify.
5: Based po sa result ng aming verification po, si Abigail de Umampo ay may isang most likely match record po na nasa CRS database.
8: In simple terms naman, Ms. Grander, ang ibig sabihin, kapag isa lamang ang most likely match record para sa isang pangalan.
5: Ibig pong sabihin, out of the 143 million na birth records po na nasa database, meron po nag-iisang record pertaining to Abigail de Umampo sa CRS database po.
8: Ano naman pong kahalagahan yan in relation to that particular name, in this case, Abigail de Umampo?
5: Ibig sabihin po ay nag-iisa na record ang nasa CRS database, kumbaga ito po ay unique record po or single match na nasa database.
8: Sinabi niyo po yung nabanggit niyo po yung single match or single match and single match. Ano naman pong ibig sabihin yan?
5: Ang single match entry, as I've mentioned po, ay unique record na may exact na information such as that yung example si Abigail de Umampo. So, nag-iisang Abigail de Umampo na birth record ang nag-i-exist sa CRS database po.
8: Maliban po sa single match entry, ano pa po ba ang ibang pwedeng maging resulta kung meron man ng inyong verification?
5: Bali, tatlo po yung pwedeng results ng aming verification. So aside from the single match na binanggit ko po, yung multiple matches, yung kagaya po kanina, and the other one po yung no record o yung tinatawag namin na negative record sa database, which means wala pong nag-i-exist na record sa aming pong database.
8: Ngayon, Ms. Grande, pumunta naman po tayo dun sa nabanggit yung second list na kalakip ng letters na natanggap ninyo noong December. Ano naman po ang naging resulta ng verification nyo?
5: So following our standard procedure po ay nagpadala po ang PSA ng letter dated December 11 at kasama po dito yung mga certifications na results ng aming verification. And ito po yung summary ng mga aming verification. Out of the 1,992 po na listahan ng OBP list of payees, ay nakita natin na 1,287 po ang walang record of birth, walang record of marriage or death na nasa database po.
8: Ano pa po ba ang ibang naging resulta ng inyong paghahanap or verification kung mayroon man?
5: Out of the 1,992 po, 1,322 ang wala pong record ng birth, 1,456 naman po ang walang record of marriage, at 1,593 po ang walang record of death po.
8: Okay. Kanina po, Ms. Grande, nabanggit nyo rin at pinilawanag ninyo na ang verification ay maaaring magresulta either in a multiple matched entry, single matched entry, or no record entry. Doon po sa inyong pag-verify or base sa mga requests na inyong natanggap, ilang single matched entry po ang inyong verify?
5: Based po dun sa na-receive namin na request, nasa 152 po yung aming tinignan na single match entry.
8: Okay. Ngayon po, ano naman po yung naging official na action ng PSA matapos makumpleto ang verification?
5: So, pagkatapos po ng verification, kami po ay nagpadala ng letter request no, sa committee. At but before that po ay ni-review namin yung mga results ng as I mentioned a while ago, part of the review is pinagbasehan dun sa mga RSBPU na log sheet versus the certification, and further re-verification conducted po sa CRS database for some names na medyo unusual po siya.
8: Okay, kanina may nabanggit kang certification or certifications, dalawang certification na nag-reflect or nagpapakita ng mga resulta ng inyong verification sa mga supposed DepEd and OVP payees. Ngayon, in the process of your verification, ikaw po personally, ano pang hakbang ang inyong ginawa kung mayroon man?
5: As I mentioned po, ako po ay nag-re-verify some of the names listed which I find na unusual doon po sa mga certifications po.
8: Bakit mo po nasabi na unusual yung mga pangalan na inyong re-verify?
5: Nag-run through lang po ako doon sa mga listahan, and I find it unusual because unique po yung mga names po na ito, and conducted a re-verification using the database po.
8: Ano po ba itong mga pangalan na nabanggit nyo, you found unusual?
5: Yung naalala ko po dito, yung pangalan nila Arthur Baon, Beverly Claire Pampano. So, yung mga pangalan po na yon, Matthew N. Queso, si Charles Sampaloc Jr., ilan lang po sa mga pangalan na tinignan po. Kasama din po dito yung kay Maxine Talius.
8: Okay. Ngayon, Ms. Grande, may I invite your attention to the screen? May papakita ko sa inyong iba't ibang mga pangalan. Ang una ay ang pangalang Arthur Baon. Ano po ang kinalaman nitong Arthur Baon na to sa mga pangalang sinabi ninyo kanina na sa tingin nyo ay unusual?
5: Isa po siya sa binerify namin, at based po sa CRS database, wala pong kopya ng birth, marriage, or death certificate.
8: Ngayon, punta naman tayo sa susunod na pangalan. May request na tech booth. Ngayon, pinapakita ko sa inyong pangalang Ralph Josh Bacon. Ano naman po ang kinalaman itong pangalan na ito dun sa mga pangalang binanggit ninyo kanina that you found unusual?
5: Kasama din po siya sa binerify po namin under the OBP list, at wala rin po siyang record ng birth, marriage, or death certificate po.
8: Susunod, pinapakita ko naman sa inyo ang pangalang Beverly Claire Pampano. Ano rin po ba ang kinalaman nitong pangalan na ito dun sa mga pangalang binanggit ninyo kanina?
5: Kasama rin po sila sa binerify ko na pangalan na under po sa OBP list, at wala pong record ng birth, marriage, and death certificate po.
8: Punta naman po tayo sa pangalang Matthew N. Queso. Ano rin po ba ang kinalaman nito dun sa mga pangalang nabanggit ninyo kanina?
5: Kasama rin po dun sa verification, at nagresulta po siya ng no record of birth, no record of marriage, at no record of death.
8: Ang susunod naman po ay ang pangalang Maxine Carlos. Ano rin po ba ang kinalaman itong pangalan nito dun sa mga pangalang binanggit ninyo kanina?
5: Kasama din po siya sa OBP list of payees, at nagresulta po ng verification na walang record of birth, walang record of marriage, at walang record of death.
8: Susunod ay ang pangalang Charles Sampaloc Jr. Ano rin po ba kinalaman ito, pangalan ito, dun sa mga pangalang na-mention mo kanina?
5: Isa rin po yan sa binerify ko na wala pong record of birth, no record of marriage, at no record of death po.
8: Saan po makikita yung mga verification results na binabanggit ninyo?
5: Ito pong mga pangalan po na ito ay nasa listahan po ng OBP list doon sa 1,992 po.
8: Maliban po doon sa mga pangalang nabanggit ninyo na, ano pa po ba kung meron man ang ibang pangalang nakakuha ng inyong attention for being unusual?
5: Ang nare-recall ko po yung dalawang Xiaomi 8 at saka Dantic 8.
8: Let me again invite your attention to the screen. Pinapakita ko sa inyo ang pangalang Xiaomi 8. Ano po ba ang kinalaman nitong pangalan na ito sa mga pangalang binanggit, dun sa dalawang pangalang binanggit ninyo?
5: Kasama po siya sa listahan ng OBP pages po na walang record of birth, no record of marriage, at no record of death po.
8: Okay. Susunod ay ang pangalang Danric 8. Ano rin po ba ang kinalaman ng pangalang ito dun sa dalawang pangalang nabanggit ninyo?
5: Kasama din po ito sa binarify ko na wala pong record of birth, no record of marriage, at no record of death po.
8: Okay. Ms. Grande, maliban dyan sa mga pangalang ninyong nabanggit na ano pa kung meron man ang mga pangalan na nakakuha ninyong pansin, na nakagaw ninyong pansin bilang unusual?
5: Ang nare-recall ko po yung tatlong pangalan, yung Toman Panda, Timon Angelo Pusa, at saka yung Tina Matching.
8: Okay, ngayon pinapakita ko ulit sa inyo sa screen. Kung maaari nilang tumitingnan ng screen, ang pangalang Tomas Panda. Ano po bang kinalaman ng pangalan nito sa mga pangalang binanggit nilang, kakabanggit nilang?
5: Kasama din po siya sa binerify na walang record of birth, no record of marriage, and no record of death po.
8: Susunod po ang pangalang Timon Angelo Pusa. Ano naman pong kinalaman nito sa mga pangalang kakabanggit nilang?
5: Isa rin po yan sa binerify namin na walang birth, walang marriage, at walang death certificate po.
8: At last ay ang pangalang Tina Matching. Ano po ba ang kinalaman itong pangalan nito sa mga pangalang binanggit ninyo?
5: Kasama din po siya dun sa binerify namin sa listahan na wala pong record ng birth, marriage, at death certificate.
8: Okay. Yan, Ms. Grande, matapos ang naunang verification ng PSA sa mga pangalang lumabas sa DepEd at OVP list of supposed payees, ano pa po ba ang ibang request na natanggap ng PSA kung meron man? Mula sa House of Representatives.
5: Nag-send po ang House of Representatives ng isa pa pong letter addressed to our Undersecretary Claire Dennis Mapa noong June 25, 2026 po.
8: Ano, tungkol saan naman po itong letter request na ito?
5: Ang letter po na ito ay mula sa chairperson ng lead public prosecutor. Ang nire-request po niya na i-re-verify yung mga previously civil registry documents na may single match entry doon po sa na-verify po namin at mag-issue ng certified copies ng mga civil registry documents.
8: Paano po kayo pamilyar dito sa dokumentong ito?
5: Again po, as Assistant National Statistician, I supervise po yung RSBPU and yung mga requests including yung mga certifications and the official reply po ay dumaan po sa akin for review po.
8: Okay. Ngayon, Ms. Grande, ipinapakita namin sa inyo ang isang letter dated June 25, 2026. Ano po ba ang kaugnayan itong letter na ito dun sa letter na inyong nabanggit?
5: Ito po yung binabanggit ko po na letter, ma'am.
8: Your Honor, for the record, the witness just identified Prosecution's Exhibit P-I-24-G-5. Ngayon, Ms. Grande, ano naman pong opisyal na hakbang kung mayroon man ang ginawa ng PSA nung natanggap ang request na ito?
5: Following po yung standard procedure po namin, kami po ay nag-re-verify ng mga nasa listahan na single match entry as provided po doon sa annexes ko. And we issued certified copies ng mga corresponding na civil registry documents generated from the system po.
6: Sorry, Your Honor, can I just have a minute to confer with my co-counsel?
4: You may do so, counsel.

0: kanina nabanggit niyo po na nag-issue kayo ng certified true copies of documents bilang response dun sa letter request. Maliban po din sa mga certified true copies, ano po ba ang in-issue pa ng PSA kung meron man?
1: Kasama po dito yung resulta ng verification ng single match entry na mga marriage certificate po.
0: Saan po nakapaloob itong resulta ng verification ng single match entry?
1: Ito, ang PSA po through Undersecretary MAPA ay nagawa ng official reply dated June 26, 2026, kasama po yung mga listahan ng verification ng mga results po namin and some omnibus certifications po.
0: Okay. Ngayon, Ms. Grande. Pinapakita namin sa inyo ang isang letter na may petsang June 26, 2026, at may naka-attach na list of recipients with available civil registry documents at mga certified true copies ng iba-ibang mga dokumento. Ano po ang kinalaman at kaugnayan itong mga dokumento nito doon sa nabanggit ninyong letter, omnibus certification at certified copies of documents?
1: Ito po yung official reply po ng PSA kasama yung mga list of recipients at yung mga omnibus certifications. Ito yung ito naman po yung mga
0: for the record, you need the witness just to identify prosecution's exhibit P-I-24-G, P-I-24-G-1, P-I-24-G-3, P-I-24-G-2, P-I-24-G-4. Ms. Grande, din po sa letter at certification or letter at list of recipients with available civil registry documents na inyong in-identify kanina, meron din pong nakalakip na iba't ibang certified true copies. Ano pong kinalaman itong mga certified true copies na ito sa mga certified true copies na binanggit ninyo kanina?
1: Ito pong mga certified copies po, ito yung mga generate po na results ng aming verification based din po sa single match entry na ni-request po ng committee po.
0: Okay. Your Honor, for the record, the witness just identified prosecution's exhibits P-I-24-G-1-OVP to P-I-24-G-137-OVP and P-I-24-G-1-DE to P-I-24-G-61-DE.
2: Noted.
0: Ngayon, again, Ms. Grande, I am inviting your attention to the screen. Pinapakita ko sa inyo ang pangalang Adonis Mascarenhas. Ano po ba ang

0: kaugnayan ng mga ng pangalan nito dun sa mga ni-re-verify ninyo in relation to the June 25, 2026 request.
1: Kasama din po si Anselmo Santa Cruz sa may available na marriage certificate na inisyu po ng PSA under the OBP list na listahan po.
0: Sunod, pinapakita ko sa inyo ang pangalang Joel Mata Florida. Ano rin po bang kaugnayan itong pangalang ito sa mga pangalang ni-re-verify ninyo pursuant to the June 25, 2026 request?
1: Kasama po si Joel Mata Florida doon po sa listahan ng DepEd na meron pong kopya rin ng marriage certificate.
0: Sunod, pinapakita ko rin sa inyo ang pangalang Paolo Fernand. Ano rin po ba ang kinalaman ng pangalang ito dun sa mga pangalang ni-re-verify ninyo?
1: Kasama din po siya sa listahan ng DepEd list na may kopya na na-generate sa CRS database na marriage certificate po.
0: At panghuli, pinapakita ko sa inyo ang pangalang Ramil Dabon. Ano po ba ang kinalaman itong pangalang ito dun sa mga pangalang ni-re-verify ninyo in relation to the June 25, 2026 request?
1: Si Ramil Dabon po ay kasama din po sa listahan ng DepEd at meron po siyang kopya ng marriage certificate na inisyu ng PSA.
0: Okay. Your Honor, for the record, the witness just identified prosecution's exhibits P-I-24-G-2-OVP, P-I-24-G-13-OVP, P-I-24-G-24-DE, P-I-24-G-45-DE, and P-I-24-G-47-DE.
2: Noted.
0: Okay. Ms. Grande, bukod po sa mga nabanggit na ninyong request, ano pa po bang ibang request ang natanggap ng PSA mula sa House of Representatives?
1: Meron din pong letter addressed to our Undersecretary MAPA dated June 15, 2026, again from the House Committee on Justice through its lead prosecutor, public prosecutor, Honorable Kirby Luis Trupo.
0: Tungkol saan naman po ang request na ito?
1: Yung letter po na ito ay nagre-request para i-verify ng PSA yung mga single match. Actually, re-verify din po. Re-verify the single match entries na may mga kopya ng birth, marriage, and or death certificate po.
0: At paano din po ulit kayo naging pamilyar dito sa letter na ito?
1: Again po, as ANS po, Assistant National Statistician, dumaan po yun sa akin for review yung mga requests, including yung mga official reply and certifications as part of my duties po.
0: Okay. Now, Ms. Grande, pinapakita po namin ulit sa inyo ang isang letter dated June 15, 2026. Ano po bang kinalaman ng letter na ito dun sa letter request na nabanggit ninyo?
1: Ito po yung letter na sinabi ko, ma'am.
0: Your Honor, the witness, Ms. Grande, just identified prosecution's exhibit P-I-24-F-1. Ngayon, Ms. Grande, ano naman pong naging tugon ng PSA dito sa letter request na ito?
1: Kami po ay nag-re-verify ng aming sa database based po dun sa mga binigay na single match na listahan at ang aming pong Undersecretary MAPA ay nagpadala ng reply sulat dated June 19 kasama po yung listahan ng mga results ng aming verification and certified copies po ng mga documents.
0: Okay. Ano naman po naging resulta ng inyong re-verification?
1: Based po dito sa re-verification namin ng single match entry, nakita po namin na doon sa mga pangalan under the OBP ay meron pong mga talaan kung saan may records na po ng mga kamatayan or death certificates po. At 32 po ay nakita namin na ang mga official death certificates sa mga pangalan po na yun.
0: Okay. Ano pa po ba ang naging ibang resulta kung meron man? Nabanggit niyo ang resulta relative to the OVP list.
1: Yung isang listahan po, the pertaining po doon sa DepEd list

0: naman, meron pong 5 na official na death certificate na nakita po namin sa CRS database.
1: Okay. Ms. Grande, nabanggit ninyo na based on your re-verification, 32 sa mga pangalan sa OVP list of recipients at 5 naman sa mga pangalan sa DepEd list of recipients ay may kukulang certificate of death. Ano po ibig sabihin nito?
0: Ang ibig pong sabihin nito, ma'am, doon sa mga may single match entry na binerify po namin, 37 po ang nasa talaan na may official na pong record ng kamatayan or death certificate sa PSA database.
1: Okay. At nabanggit niyo rin kanina na bilang tugon doon sa request, letter request, nagpadala kayo ng letter sa House of Representatives na may kasamang table of verification results, pati ng certified true copies.
0: Tama po, ma'am. So, ang Undersecretary MAPA po nag-issue ng letter dated June 19, 2026. Kasama po yung mga table of verification list na listahan at yung mga certified copies ng mga civil registry documents.
1: Okay. Punta muna po tayo sa letter. May pumapakita po kami letter sa inyo na may petsang June 19, 2026. Ano po ba ang kinalaman ng letter na ito dun sa letter na binanggit ninyo naging tugon ng PSA sa request ng House of Representatives?
0: Ito po yung letter na binabanggit ko po.
1: Okay. Your Honor, the witness, Ms. Grande, just identified Prosecution's Exhibit P-I-24-F. May na-mention din po kayo na table of verification results. Pinapakita ko po sa inyo ang isang table of verification results. Ano po bang kinalaman nito? Dun sa table of verification results na sinabi ninyo, kalakip ng letter na pinadala ninyo sa House of Representatives.
0: Ito po yung results po ng aming verification na may single match entries both dun po sa OBP list at saka yung sa DepEd na payees po.
1: At may pinapakita din po kaming certified true copies ng mga documents. Ano rin po ba ang kinalaman o kaugnayan ng mga certified true copies na ito dun sa certified true copies na nabanggit ninyo kanina?
0: Ito po yung mga certified copies in security paper na inisyu po ng PSA based po sa results ng verification namin ng mga single match entry na ni-request po ng committee po.
1: Okay, Ms. Grande, paano po ba na-generate itong certified true copies na ito?
0: Gine-generate po ito based dun sa official records na naka-store po sa aming pong PSA database po.
1: At ano naman pong kaugnayan nitong certified true copies na ito at yung table of verification results na ina-identify ninyo kanina?
0: Ito pong mga certified copies ng civil registry documents ay nagsusupport po doon sa result verification list na nasa table po.
1: Okay. Your Honor, for the record, for the certified true copies that the witness just identified, these are prosecution's exhibits P-I-24-F-1-OVP to P-I-24-F-63-OVP and P-I-24-F-1-DE to P-I-24-F-14-DE.
2: Your Honor, with indulgence of the Counsel for Prosecution.
3: Attorney Justine?
2: Yes, thank you, Your Honor. May we just be able to request for copies of these documents, Your Honor? The defense do not have copies of these documents.
3: Kindly furnish after this afternoon's trial, kindly furnish the defense with a copy. If you have similarly marked documents, kindly furnish the prosecution as well.
2: Your Honor, if I may be clarified, these are not the common exhibits, Your Honor.
3: These are not common exhibits.
2: And further, Your Honor, may we request copies of these documents and the letters, Your Honor, those identified, since, of course, we will need to inspect these for cross-examination, Your Honor.
3: Of course. Counsel, kindly furnish them with a copy if you haven't yet.
2: Thank you so much, Your Honor.
3: These are the letters written by PSA, right?
1: Yes, Your Honor.
3: Ms. Grande?
0: Yes, sir. Yes, sir.
2: Your Honor, to be specific, Your Honor, we're just referring to those issued by the lead prosecutor in 2026, okay. Your Honor.
3: The letter requests.
2: Yes, and the corresponding reply of the PSA, Your Honor. We already have copies of those in relation to 2024, Your Honor.
3: Okay. Kindly do so, Attorney May.
1: Yes, Your Honor. We should.
2: Thank you, Your Honor.
3: Kindly proceed, Attorney May.
1: Okay. Again, Ms. Grande, may I invite your attention to the screen? Ipapakita po muli ako sa inyo mga pangalan. Simulan po natin sa pangalang Fortunato Sali. Ano po ba ang kinalaman itong Fortunato Sali na ito doon sa mga ni-re-verify ng PSA?
0: Si Fortunato Salig po ay isa sa na-verify namin na may single match entry at nakita namin sa talaan sa Cebu Registry na siya po ay may death certificate at patay na.
1: Pinapakita ko rin sa inyo ang certificate of death pertaining to one Fortunato Salig. Ano naman pong impormasyon hinggil sa araw ng pagkamatay ni Fortunato Salig ang lumalabas sa certificate na iyan?
0: Based po sa death certificate ni Fortunato Salig, siya ay namatay noong June 29, 2011 po.
1: At base rin po sa death certificate, ano po ba ang cause ng pagkamatay ni Fortunato Salig?
0: Ayon po sa kanyang death certificate, ang cause of death ay uncal herniation, antecedent cause, cerebrovascular disease, probably hemorrhagic. Ang other causes po dito ay community-acquired pneumonia.
1: Okay. Punta naman po tayo sa pangalang Emilio Sagan. Ano naman pong naging resulta or ano pong kinalaman itong pangalan nito sa mga pangalang ni-re-verify ng PSA?
0: Si Emilio Sagan ay isa rin po dun sa nakita namin na single match entry at based po sa CRS database, siya po ay patay na sa pamamagitan po ng death certificate po na ito.
1: Ngayon, pinapakita rin po namin sa inyo ang certificate of death ng isang Emilio Sagan. Dito po sa death certificate na ito, ano po bang impormasyon hinggil sa araw ng pagkamatay ng Emilio Sagan na yan ang lumalabas sa Certificate of Death?
0: Based po sa kanyang death certificate, si Emilio Sagan ay namatay po noong July 28, 2015.
1: At ano naman ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay?
0: Sa medical certificate po niya, ang kamatayan ay dahil sa cardiopulmonary arrest, secondary to aspiration, secondary to massive hemoptysis, secondary to pneumonia po.
1: Okay. Ngayon, punta naman po tayo sa pangalang Rodolfo Traya. Rodolfo P. Traya. Ano rin po ba ang kinalaman o kaugnayan itong Rodolfo P. Traya na ito sa mga pangalang ni-verify ng PSA?
0: Kasama din po siya sa binerify namin na may kopya ng death certificate po.
1: Ngayon, pinapakita rin po namin sa inyo ang Certificate of Death ng isang Rodolfo Traya. Ano pong impormasyon hinggil sa araw ng kanyang pagkamatay ang makikita o lumalabas sa death certificate?
0: Based po sa death certificate, si Rodolfo Traya ay namatay po noong May 4, 2021.
1: Your Honor, for the record, the death certificates identified by the witness are prosecution's exhibits P-I-24-F-26-OVP, P-I-24-F-20-OVP, and P-I-24-F-58-OVP respectively.
3: Noted. With the indulgence of counsel, Ms. Grande, sabi mo si Rodolfo Traya ay namatay?
0: Yes, yes po, Your Honor. Based hindi ba, ito sa death certificate.
3: Hindi ba dapat ang sinasabi mo, mayroong Rodolfo Traya na namatay?
0: Yes, sir. Sorry po.
3: Dahil hindi mo naman alam kung siya talaga yun eh.
0: Yes,
3: pero base sa tala nyo, may ganong pangalan na namatay, pinanganak o kinasal, pero hindi nyo alam kung siya din yun o hindi na nakalagay dun sa acknowledgement receipt o dun sa pinagbasihan ng pangalan.
0: Your Honor, based po dun sa death certificate, may Rodolfo Traya na namatay.
3: Mayroong Rodolfo Traya pero hindi si Rodolfo Traya. Thank you. Counsel, you may proceed.
1: Okay. Kanina, just a clarification, Ms. Grande. Kanina, sinabi ninyo na yung verification ay maaaring magresulta into either a single match entry, multiple match entry, and no record entry. Dito po sa kay Traya, Rodolfo Traya, ano po yung naging resulta ng verification ninyo doon sa tatlo?
0: Si Rodolfo Traya ay may single match na document po ng birth death certificate.
1: Base rin po dun sa mga certificates of death or sa certificate of death ni Emilio Sagan na yun yung na-identify kanina, ilang taong patay na po ba si Emilio Sagan noong taong 2022?
0: Based po dun sa death certificate po siya, noong 2022 siya ay 7 years old.
1: Ilang taong po na po siyang patay?
0: 7 years.
1: Okay. Punta naman po tayo.
3: Ms. Grande, 7 years old siya nung namatay o 7 taon nang patay?
0: Sorry, 7 years nang namatay noong 2022.
3: Ayan. Proceed, Attorney May.
1: Anong edad ni Emilio Sagan nung namatay siya ng 2022?
0: Siya po ay 49 years old po. 49 years.
1: Okay. Punta naman tayo sa certificate of death ni Fortunato Salig. Batay po dyan sa certificate of death na yan, ilang taon ang patay si Fortunato Salig noong 2022?
0: 11 years po. Noong 2022.
1: Okay. Okay. Ms. Grande, maliban sa mga binanggit nating pangalan, ilan pa base sa certification or sa verification nyo ang nahanap na single matched entry ng may death certificate?
0: Meron pa po bali 34 na may death certificate po.
1: Okay. Ngayon, Ms. Grande, sinabi mo na nag-request ng re-verification ng mga single matched entries ang House of Representatives noong June 25, 2026. Matapos makumpleto ang re-verification na ito, ano pa ang naging mga resulta kung mayroon man?
0: Based po doon sa June 26 na verification po namin, nakita rin namin that as per record, meron pong 20 na minor de edad doon po sa OBP list at doon naman po sa DepEd list, based on record po, meron pong 5 na minor de edad based sa kanilang mga birth certificates po.
1: Ano naman pong ginawa ng PSA matapos itong re-verification na ito?
0: Following po yung standard protocol po, kami ay nagpadala ng sulat at ng official ng mga certifications at certified copies ng mga documents sa Committee on Justice through the Public Prosecutor Team po.
1: By the way, Ms. Grande, let's just backtrack a bit. Medyo nakaagupansin lang sa akin yung mga sinabi mong mga taong namatay na. Sa pagkakawari mo, Ms. Grande, ano po kayo mga impormasyon ang maibibigay nitong mga patay ng tao nito noong 2022?
2: Objection, Your Honor. Speculative, Your Honor.
3: Sustained. Move on, counsel.
1: Okay. Balik po ulit tayo dun sa request ng inyong verification. Okay. Ano po ang ginawa nitong PSA matapos i-conduct yung re-verification na nagresulta sa pagkakahanap ninyo ng mga minors base sa talaan na binigay ng House of Representatives?
0: So kagaya po ng binanggit ko, following yung standard verification, nag-issue po kami ng letter and yung listahan ng mga verified results ng aming verification at gayon din po yung mga certified copies ng mga civil registry documents based po doon sa resulta ng aming verification.
1: Okay. Your Honor, just for the record, this letter list of names and certified copies of civil registry documents were already identified by the witness earlier. These are prosecution's exhibits P-I-24-G, P-I-24-G-1, P-I-24-G-3, P-I-24-G-2, P-I-24-G-4, T-I-24-G-1, -OVP to P-I-24-G-65-OVP and P-I-24-G-1-DE to P-I-24-G-61-GE. Ngayon, Ms. Grande.
3: Noted, Ms. May.
1: Thank you, Your Honor. May I again invite your attention to the screen. May pinapakita po ulit ako sa inyo mga pangalan. Magsimula po tayo sa pangalang Nico Alcazar. Ano po ba ang kinalaman nitong mga Nico, kinalaman nitong pangalan na ito dun sa mga pangalang ni-verify ninyo pursuant to the June 25, 2026 letter request na nagmula sa House of Representatives.
0: Kasama din po siya sa binerify po namin na single match entry po. Si Miko Alcazar at meron po siyang kopya ng birth certificate.
1: At base po sa birth certificate nitong Miko Alcazar, ano po ang kanyang kalagayan nung ginawa ninyong verification? Or let me rephrase the question, Your Honor. Base sa certificate or sa death certificate nitong si Nico Alcazar, birth certificate ni Nico Alcazar, ilang taon na siya?
0: Si Nico Alcazar po ay pinanganak noong June 11, 2022.
1: So, ilang taon na po siya noong 2022?
0: Isang taon po.
1: Punta naman po tayo sa pangalang Beatrice Cuenca. Ano rin po ba ang kinalaman nitong pangalan na ito nung sa mga pangalang nire-verify ninyo in relation to the June 25, 2026 request?
0: Kasama rin po siya sa listahan na binerify namin under the OBP list at meron po siyang kopya ng birth certificate.
1: Base po sa kanyang birth certificate, ano ang kanyang araw ng kapanganakan?
0: Si Beatrice Cuenca po ay pinanganak noong January 7, 2022.
1: January 7, 2022. Kung gayon, Ms. Grande, ilang taon na itong Beatrice Cuenca noong 2023?
0: Mga 1 year old po siguro siya.
1: 1 year old. Sa pagkawari mo, Ms. Grande, ano kayang impormasyon na may bibigyan itong 1 year old na si Beatrice Cuenca sa OVP o sa DepEd?
2: Your Honor, speculative.
3: If she knows, counsel, and the chair will follow up with a question in a bit.
1: Thank you.
3: Ms. Grande, would you know?
0: Well, 1 year old po, Your Honor, so... siguro na.
3: Then, I have to ask then, you're basing your testimony, Ms. Grande, on your records, yung certificate of live birth, not on the acknowledgement receipt.
0: Yes, Your Honor.
3: So you're testifying na merong pangalan na... Sorry, ma'am, Ms. May, attorney may, ano yung first name?
1: Beatrice Cuenca.
3: So,
1: first name is Beatrice.
3: To may testigo po kayo na base sa talaan ninyo, sa CRS ninyo, meron pong Beatrice Cuenca na pinanganak ng 2022 na 1 year old.
0: Your Honor, yes po. Based lang po ako sa record, Your Honor, so I cannot speculate.
3: Would you know if it's the same Beatrice Cuenca that signed that document? Would you be in a position to answer?
0: No. No, sir.
3: No, rightfully so, ma'am, because you're with the PSA. Please proceed, Attorney May.
1: Again, just a clarification, Ms. Grande. Ano po naging resulta? Sinabi mo kanina, yung verification may result into either single match entry, multiple match entry, and no record entry. Ito po kay Beatrice Cuenca, ano po naging resulta ng inyong verification?
0: Si Beatrice Cuenca po ay single match entry at meron po siyang kopya ng birth certificate. May record po ang Beatrice Cuenca na siya po ay minor pa.
1: Okay. Punta naman po tayo sa pangalang Nikay de los Reyes. Ano rin po ba ang kinalaman itong Nikay de los Reyes na ito doon sa mga pangalang nire-verify ninyo in relation to the June 25, 2026 request?
0: Kasama din po sa pangalan ng Mikay de los Reyes na verify namin under the OBP list na may kopya ng birth record as per the PSA po.
1: At base rin po dyan sa kanyang certificate of death, ilang taon na po ba si Mikay de los Reyes? Or base sa kanyang birth certificate, ano po bang araw ng kapanganakan ni Mikay de los Reyes?
0: January 13, 2020.
1: Kung gayon, dahil pinanganak siya ng January 13, 2020, ilang taon na po ba itong si Mikay de los Reyes noong 2023?
0: 3 years old.
1: Ano naman po ang confidential information kaya na may bibigay ng isang 3-year-old na si Mikay de los Reyes noong 2023?
2: Same objection, Your Honor.
3: I would have to sustain, counsel.
1: Thank you, Your Honor. Your Honor, the witness just identified prosecution's exhibit P, exhibits P-I-24-G-66-OVP, P-I-24-G-67-OVP, P-I-24-G-22-OVP respectively. Miss Grande.
3: Noted. You'll wind up before lunch, right?
1: Yes, Your Honor.
3: Because you're about to finish, I presume, Attorney May.
1: Yes, Your Honor. Miss Grande, base po kung sa inyong verification ng mga menor de edad, sino po ang pinakabata noong 2023?
0: Doon po sa records na verify namin, ang pinakabata ay si Marlin Sunga.
1: At base po din sa inyong verification, ilang taon po itong si Marlin Sunga in 2023?
0: Based po kasi sa death certificate po niya, 2 months pa lang ay namatay na po siya.
1: 2 months? Ano naman po kayang confidential information bigyan itong Marlin Sunga?
2: Objection, Your Honor. Kasi yung ground, Your Honor.
3: You know it, counsel.
1: Yes, Your Honor. Just trying, Your Honor. Okay. At itong si Marlin Sunga, Miss Grande, anong status niya ngayon?
0: As per the record po, ay merong kopya ng death certificate po na nakatala sa CRS database po.
1: We are showing you, we will be showing you the death certificate of a certain Marlin Sunga.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupa, exciting!
3: Dulot ang stress-free kag malawig nga kabuhi upod ang puno sang sustansya. Mga produkto ni Dr. Spain Eco, Evergreen, Herbal Capsule, pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyon, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. FDA approved, mabaka sa mga butika.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Hala! Ka-exciting!
7: Ang polisya, kung nasaan siya dahil sa surveillance activities. Tinawag niya itong seryosohang usapan at iginit na maaaring pumasok ito sa child abuse. Ayon pa kay VP Duterte, nagpapakita ng kawalan ng malasakit sa kinabukasan ng bansa ang isang pamahalaang hindi gumagalang at nagpoprotekta sa mga kabataan.
8: Itinanggi naman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang aligasyon po ni Vice President Sara Duterte na nakaranas siya ng harassment nang isilbi sa kanya ang warrant of arrest. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II at DILG Secretary John B. Crimulla, pawang mga babaeng pulis at walang armas ang kanilang team na nagtungo sa tahanan at opisina ng Vice Presidente.
9: They were duly accepted into the residence and into the office. So, any thoughts of harassment during the service is totally untrue. We dare them to present any CCTVs that they have in their office, in their residence, of harassment that went on in the service of the warrant. They have a counter to this. We ask them to present it.
8: Ipinaliwanag pa ni Rimulla na hindi agad inaresto si VP Duterte dahil una nitong ninais na sumuko bago magbago ang desisyon na piliing direktang magpunta sa Quezon City RTC para sikasuhin ang kanyang kaso. Nilinaw din na hindi kailangan ang karaniwang mag-shot kapag kusang sumusuko ang isang akusado alinsunod sa kanilang booking procedure. Sa huli, mga katropa, ipinunto ni Rimulla na walang naganap na special treatment kay VP Sara Duterte at sinunod lamang ang umiral na mga patakaran ng PNP sa pagsisilbi ng warrant.
7: Luis Johnny Akbayan, Party List Representative Percy Sendanya, ang umano'y special treatment kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang security concerns at proseso sa pagharap sa mga otoridad. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na karapatan ng bawat isa ang safety, security at due process, ngunit dapat anyang pantay ang pagkapatupad ng batas at walang espesyal na pagtrato sa mga opisyal.
10: Sa kabila ng katotohanan na nai-enjoy niya ang due process, ang human rights, hindi sila tinotokhang, siya ay pinapayagang mag-file ng piyansa, pero ang dami pang drama. Mm-hmm. Hindi na lang magpiyansa at hayaang gumulo ang hustisya. Pero sa dulo ko, kapag pinapatagot na sila, abay biglang sinasabi, they're not feeling safe daw, na sila ay pa-victim. So nasaan na yung mga sinasabi niya dati? Ang daming drama. Ang tapang kapag magbabanta sa buhay ng iba, Pero pagdating sa pananagutan, abay, not feeling sick. Ito yung tawag ko sa kanilang school of acting. Not feeling safe, school of acting. Puro drama.
7: Tinutulad din ni Sendanya ang umano'y hindi pagdaan ni Duterte sa karaniwang mugshot at booking process. Ayon pa kay Sendanya na naunawaan niya ang pangangailangan sa seguridad ni Duterte, ngunit dapat din umanong panagutan ang pangalawang pangulo ang anumang kasalanang iniuugnay laban sa kanya.
0: XFM News Nationwide.
8: Iginit naman ni House Prosecution Spokesperson at Lanao del Norte o Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adjong, na dapat panatilihin po ni Vice President Sara Duterte ang tiwala at paggalang sa mga institusyon ng gobyerno, kabilang korte at pulisya. Di matapos sabihin ni Duterte na wala siyang tiwala sa korte at mga pulis, kagdayan ng ganyang pagharap sa tatlong counts ng grave threats. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Adjong na hindi dapat maging dahilan ang pahayag ng isang opisyal, isang halal na opisyal, para mawalan din ang tiwala ng publiko sa mga institusyon.
10: Hindi katib yun ang isang tao na bigyan ng lahat ng pagkakataon, depensahan yung kanyang sarili. Tapos at the end of the day, sasabihin naman din niya na iwala siyang tiwala sa korte. At ayaw niyang pumasok doon sa korte. Eh wala naman, sa palagay ko naman po, wala naman pong assassin doon na kinausap ng judge na nag-aantay sa kanya doon. So, mukhang ang nakikita po natin rason dito ay talagang yung kanyang taas ang hindi po pag-recognize ng ating mga batas.
8: Sinabi rin ni Adjong, mga katropa, na dapat sumilalim sa parehong legal na procedure sa lahat ng akusado. Gayun din po ang anuman ang kanilang posisyon, kabilang dyan yung mga proseso ng korte at pulisya kaugnay ng warrant at booking. Tungkol naman sa pagsasubmit o manon ni Duterte ng sariling larawan sa halip na dumaan sa karaniwang mugshot, sinabi ni Adjong na dapat yaking pantay ang pagpapatupad ng mga protocol sa bawat individual na humaharap sa batas.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
7: Mary Grace Piatos, walang record sa PSA. Narito ang report.
11: Kinumpirma ni Philippine Statistics Authority o PSA Assistant National Statistician Mariza Grande na walang record sa kanilang database para sa pangalang Mary Grace Piatos. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, Setyembre 7, humarap si Grande bilang testigo ng prosekusyon. Ayon sa testimonya ni Grande, matapos suriin ang kanilang database batay sa impormasyong ibinigay sa PSA, walang natukoy na record ng kapanganakan, kasal o kamatayan para sa isang taong nakatalaga sa pangalang Mary Grace Piatos. Ang pangalang Mary Grace Piatos ay lumitaw sa mga acknowledgement receipt na iniugnay sa liquidation ng confidential funds. Bahagi ang pagharap ni Grande sa paglalahad ng prosekusyon ng mga ebidensya sa impeachment trial kung saan sinusuri ang mga dokumento at pangalang kaugnay ng umano'y irregularidad sa paggamit at liquidation ng confidential funds. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XF XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
8: Hindi naman makakadalo bilang testigo sa impeachment trial si Edward Paharda, dating Special Disbursing Officer ng Department of Education, matapos sumunod itong ma-stroke. Ayon po kay Representative Joel Chua ng prosecution team, kagabi lamang nila natanggap ang impormasyon tungkol sa kalagayan ni Paharda. Dahil dito, sinabi ng prosecution na hindi na makakadalo si Paharda sa mga pagdinig bilang kanilang testigo. Nauna lang iminungkahe ng prosecution na magkaroon ng stipulation o pagkakasundo sa depensa tungkol sa ilang bagay na may kaugnayan sa testimonya ni Paharda.
0: XFM News Nationwide.
7: Inalis sa pwesto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang dalawang district engineers sa Pampanga matapos ang pagkamatay ng isang lalaki na nahulog sa bukas na drainage canal sa Angeles City. Ayon sa memorandum ni Public Works Secretary Vince Dizon, nabigo umano sina Pampanga 3rd District OIC District Engineer Acer Malyari at OIC Assistant District Engineer Agustin Dagsaan na ipatupad ang mga kinakailangang safety measures sa Phil M. Friendship Highway. Agad silang inalis sa kanilang pwesto dahil sa umano'y paglabag sa safety standards. Sinabi ng DPWH na pananagutin ng mga opisyal na mapatutunayang nagpabaya sa tungkulin alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at kalidad ng mga pampublikong proyekto para sa kapakanan ng bawat Pilipino. XFM News
8: Nationwide. Mga railway projects, malaking ambag sa pagbawas ng pulsyon at trapiko ayon po sa DOTR. Katropa natin sa Balita Earl Saldar, XFM Mega Manila.
12: Ng Department of Transportation o DOTR ang pagpapalawak ng railway system sa bansa bilang bahagi ng hakbang upang mabawasan ang polusyon at matugunan ang lumalalang problema sa trapiko. Ayon sa ahensya, maaaring makapagawas ng minimal ba sa 50% ng carbon emissions ang paggamit ng rail transit kumpara sa primadong sasakyan, kaya malaking tulong ito sa pagkakalaga sa kapaligiran at pagtugon sa epekto ng climate change. Sinabi ni Transportation Secretary Jumari Lopez na patuloy na palalakasin ang pamanaan ng mga railway projects upang makapagabi ng mas mabilis, ligtas, efisyente at mga sustainable transportasyon para sa mga Pilipino. Kamilang sa mga pangunahing proyekto ay sinusulong ang Metro Manila Subway Project, North-South Commuter Railway at iba pang rail expansion projects na layong mapagahang ang daloy ng trapiko at makapagbigay ng mas maayos na alternatibong biyahe. Para sa takay sa Pilipino, para sa Pilipino, Pinas. Ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
7: Pinagmulta ng Land Transportation Office ng kabuuan 14,000 si Metro Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III dahil sa kanyang traffic violation controversy. Kabilang sa mga paglabag ang paggamit ng EDSA busway, pagmanipula sa plaka, reckless driving at sa kanyang ng kanyang driver at paggamit ng blinkers. Ayon sa LTO, voluntaryong isinuko ni Torre ang sasakyan na nananatili pa rin sa kustudiya ng ahensya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Matatanda na nauna nang humingi ng paumanhin si Torre sa kanyang ginawang paglabag kung saan nakatanggap ito ng mga batiko sa publiko at sa sektor ng transportasyon. XFM News
8: Nationwide. Pinag-aaralan naman ng Department of Health, mga katropa, ang paglipat sa PhilHealth ng bahagi ng budget nito para sa gamot at iba pang medical supplies para mabawasan ang stockpiling at pag-expire ng mga gamot. Inihegya ni Acting Health Secretary Edwin Mercado sa pagdinig po ng Senate Finance Committee sa panukalang 2027 budget ng DOH. Ayon kay Mercado, maaaring gawing dagdag na subsidy sa PhilHealth ang pondo para mas malaking bahagi ng pagbili at paghatid ng health benefits ang mapunta sa ahensya. Sa pagdinig, kinwestiyon ni Senator Rapid Tulpo ang pag-expire ng milyon-milyong pisong halaga ng kamot, lalo na't may mga unat ng kakulangan naman sa supply sa ilang health facilities. Sinabi rin po ng DOH na nire-review na nila ang sistema ng pagbili, pamamahagi at pag-monitor ng mga gamot para mamaiwasan na ang pag-aaksaya sa pondo. XFM
7: News Nationwide. Nanawagan si Health Advocate Dr. Tony Leachon ang pananagutan sa mga opisyal na sangkot umano sa pag-expire at pagsasayang ng bilyon-bilyong pisong gamot ng Department of Health. Ayon kay Leachon, lumabas sa mga pagdinig sa Senado na umabot sa 217 million pesos ang halaga ng mga gamot na binili ng gobyerno ngunit nag-expire noong 2025. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Leachon na hindi lamang ito usapin ng maling pagpaplano kundi dapat ding siyasatin kung may kapabayaan o pagkukulang sa pamahalan ng pondo at supply ng gamot.
13: Hindi naman kasalanan ito ni Secretary Mercado kasi ito'y panahon pa ni Secretary Herbosa, di ba?
7: Mm.
13: So, pangit yung planning nila eh. Gross negligence, tsaka betrayal of public trust. Ang sama ng leadership dito eh. While tayong mga Pilipino nag-i-struggle to afford yung itong mga maintenance medication, life-saving drugs, nabubulak lang ito sa warehouse at iba, binabaon pa. Problema natin, hindi natin nakakasuhan itong mga taong to kaya hindi nadadala eh.
7: Kabilang sa kanyang mungkahi ang mas maayos na pamahala sa supply, mas malinaw na proseso sa pagbili ng gamot, real-time na pagsubaybay sa inventaryo at regular na paglalabas ng ulat sa publiko. Ngayon ni Lechon, mahalaga ang mga hakbang na ito upang maiwasang maulit ang pag-expire ng mga gamot habang maraming Pilipino ang nahihirapang makabili ng kanilang mga kinakailangang medisina.
14: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
8: Alas 12:19 ang tama oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, pwede nyo rin po kaming mapahinggan sa pang XFM stations nationwide. XFM 106.5 Rojas Capiz, XFM 93.3 Antique, at XFM 89.5 Pagadian.
14: Balitang, balitang regional, regional.
8: May 13 taong gulang na lalaki ang nasawi matapos sumabit ang ngeeg sa tali ng baboy. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
15: Isang 13 anyos na lalaki na si alias Carlo matapos aksidenteng sumabit ang kanyang leeg sa tali ng kanilang baboy sa barangay Cugon, Danao City, Cebu noong Sabado ng umaga. Batay sa inisyal na investigasyon ng Danao City Police Station, inutusan ng ama si Carlo na bantayan ang kanilang inahin na bagong panganak na mga biik. Habang may tinatahi ang ama sa loob ng kanilang bahay na gagamitin sana bilang panangga sa araw sa kulungan ng baboy, narinig dito ang pag-iyak ng mga biik. Dahil dito, inutusan ng ama ang kanyang 11 anyos na anak na hanapin ang biktima. Nang hindi makita na nakababatang kapatid ang kanyang kuya, agad itong sinabi sa kanilang ama at nagsimula silang maghanap pa. Sa kanilang paghahanap, nakita na nakababatang kapatid ang biktima na walang malay sa tabi ng kulungan ng baboy habang nakasabit ang kanyang leeg sa tali ng hayop pa. Agad humingi ng tulong ang pamilya sa mga kapitbahay at isinugod ang biktima sa ospital. Gayunman, idiniklara itong patay na. Inirekomenda ngayon ng mga otoridad ang pagsasagawa ng autopsy upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay ng biktima. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng sunflower na vitamin C ang alkaline base of vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
7: Senior citizen natagpo ang patay at ginilitan ng leeg sa loob ng kanyang bahay sa San Rafael, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
16: Gilit sa lieg at wala ng buhay ng matagpuan ng senior citizen habang nakahiga sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Poblasyon, San Rafael, Iloilo. Ang biktima ay si Lirio Barsanas, 72 years old. Ayon kay Police Lieutenant Francis Carona, officer in charge ng San Rafael Municipal Police Station, na pagnanakaw ang tinitingang motibo sa krimen. Sa investigasyon, ilang beses nang pinasok ang bahay ng senior citizen upang pagnakawan at kapamilya rin ng biktima ang tinuturong responsable dito. Napagalamang mag-isa sa bahay ang biktima dahil wala itong asawa at mga anak. Ngayong araw, ipasa ilalim sa autopsy examination ang bangkay. Samantala, may persons of interest na ang San Rafael Police sa pumatay sa biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
8: Samantala, mahigit 600,000 pisong halaga ng hininalang shabu, mga katropa, na samsam dyan sa Cagayan. Mag-ama na tinuturing na HVI arestado. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM, Tugigaraw.
17: Arestado ang mag-ama na kapwa itinuring na high-value individuals o HVI matapos makumpiskahan na kabuang 91.41 grams ng hininalang shabu na may tinatayang street value na 621,588 pesos sa isinagawang buy-bus operation sa bayan ng Lasam, Cagayan noong Setyembre 4 taong kasalukuyan. Kinilala ang mga na-aresto sa mga alias na Vin na 43 anyos, may asawa magsasaka at ang kanyang anak na si alias JM, 20 anyos, binata magsasaka rin at kapwa residente ng nasabing bayan. Ayon sa pulisya, nakumpiska mula sa mag-ama ang tatlong heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng pinanghihinala ang shabu. Kabilang dito ang 0.20 grams na buy-bus item na nagkakahalaga ng tinatayang 1,360.

0: Asian card, dalawang cellular phone at isang motorsiklo. Dinala ang mga suspect at ang nakumpiskang ebidensya sa Lasang Police Station para sa dokumentasyon at investigasyon habang inihahanda ang kaukulang mga kaso sa inal ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Tongyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Universidad sa Puerto Princesa na nakatanggap ng threat noong Biyernes, balik face-to-face classes na muli ngayong araw. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Balik-eskwela na uli ang mga estudyante ng Palawan State University matapos ang ilang araw na pag-iimbestiga ng PS2PNP tungkol sa natanggap na threat sa PSU noong araw ng Biyernes. Wala pang inilabas na resulta sa imbestigasyon ng PNP pero ang universidad nagpahayag na may pasok na ngayong Lunes pero may pag-iigpit na gagawin sa lahat na papasok kasama na dito ang mga estudyante at guro. Noong Biyernes, may post na natanggap ang PSU gamit ang isang dummy account na may sinasabing gawa ng karahasan sa PSU at ilang estudyante na siyang naging dahilan para agad pauwiin ang mga mag-aaral. Hindi pa natutukoy ang taong gumamit ng account kung ito ba ay kapwa estudyante o taong labas na nananakot lamang sa nasabing universidad. Seryoso ang PPCPO-PNP sa natanggap na pananakot at takbang na kanilang ginagawa para hindi mangyari ang nangyari sa school ng Tacloban at Zamboanga kung saan may mga nasawing estudyante. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: May rider katropang patay matapos sumalpok sa sinusundang van sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
3: Isang 22 anyos na binata matapos masangkot sa aksidente habang lula ng motorsiklo sa Barangay San Fermin sa Cagayan City, Isabela. Ang biktima ay residente ng bayan ng San Manuel, Isabela, habang isang 44 anyos naman na residente ng Cagayan City ang driver ng van na sangkot sa insidente. Batay sa investigasyon ng pulisya, magkasunod na binabagtas ng motorsiklo at van ng kalsadang patungong bayan ng Kabatuan, Isabela, nang mangyari ang aksidente. Habang papalapit sa lugar ng pinangyarihan, sinubukan umanong mag-overtake ng rider sa sinusundang van. Gayunman, habang isinasagawa umano ang pag-overtake, biglang kumaliwa ang van patungo sa isang beer house na naging sanhi ng banggaan. Naidala pa sa pagamutan ng rider, subalit idineklara rin itong dead on arrival. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng pulisya kaugnay ng insidente habang nasa himpilan pa rin ng pulisya ang driver ng van. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
4: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ang balita sa loob at labas.

0: Tropang Brian naglabas ang pag-asa heavy rainfall warning alas 11 kanina. Ito epekto ng habagat.
1: Katropang body kabilang sa orange warning ang Subic, Olongapo, Castillejo, San Marcelino, San Antonio, Palawig, Iba, San Felipe, San Narciso, Botolan at Kabangad sa Zambales at Hermosa, Dinalupihan at Morong sa Bataan.
0: Sa yellow warning level po mga katropang Cavite naman, ilang bahagi ng Pampanga at Bataan, Laguna, Rizal, Batangas, Muntinlupa, Las Piñas sa Metro Manila at Masinloc at Candelaria sa Zambales. Posible rin ang pagbaha particular sa mga flood prone areas.
1: Inaasahan naman ang light to moderate rains na may paminsan-minsang malalakas na pag-ulan sa Nueva Ecija sa susunod na tatlong oras.
0: Patuloy pong mga pag-ulan din ang mararanasan sa ilang bahagi ng Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan. Tayo dito sa Metro Manila, Rizal, Batangas, Laguna at Quezon. Pwedeng magpatuloy sa labunan ng tatlong oras at makapekto sa mga kalapit na lugar.
1: Pinapayuhan ng publiko at mga Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO na patuloy na subaybayan ang lagay ng panahon at maging alerto sa susunod na rainfall warning na nakatakdang ilabas mamayang alas 2 ng hapon.
2: Balitang

0: International. Ang Balita International atit sa atin katropa ng Santon Gold, hindi bababa sa 5 katawang namatay matapos lumagpas sa runway at bumagsak ang isang cargo plane na ginagamit ng Amazon Prime Air sa Miami International Airport nitong Sunday. Ayon po sa mga otoridad, lumagpas sa runway ang Boeing 767-300 habang lumalapag at tumama sa ilang sasakyan sa lupa. 5 rin ang nasugatan, kabilang ang 3 nasa kritikal na kondisyon.
1: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Pasok na sa top 4 ng Drag Race Down Under versus The World ang Filipina drag artist na si Miss Jade So. Nakamit ni Jade ang pwesto matapos ang semifinals kung saan nakasama niya sa top 4 ang UK Queen at Australian Queens. Sa makeover challenge, ginawang drag character ni Jade ang kanyang partner na si Matthew bilang Miss Yasmin Hard Suso na hango sa Filipino drama na Marimara. Sa naturang episode na nawagan din si Jade sa mga mambabatas na ipasa ang SOGIESC Equality Bill sa Pilipinas. Ito na ay kalawang pagkakataon na umabot si Jade sa top 4 matapos ang Drag Race Philippines Season 2. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Hatid po sa atin to ng Premium B3 katropa, bigo ang Creamline na makapasok sa finals ng 2026 PBL Invitational matapos talunin ng PLDT sa 5 sets. Last Sunday sa Smart Araneta, dahil dyan nakalusot sa finals ang NXLED at naunan ang tinalo ang Farm Press sa 4-set match. Aarap po ng NXLED ang Thailand-based Is Cola sa Winner Take All Championship sa Martes.
1: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
3: Mister na nagselos, sinunog ang sariling bahay. XFM nagbigay naman ng tulong sa mga bata. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
4: Matinding silos ang sinasabing ugat ng isang maitang pagdatalo ng mag-asawa na nauwi sa pagsunog ng mister sa sarili nilang bahay sa Barangay Alindahaw, Tukuran, Sambuanga del Sur. Batay sa ulat ng pulisya, matapos ang matinding pagdatalo, sinindihan umano ni Junard Calmada ang kanilang bahay gamit ang lighter at gasolina. Mabilis na kumalat ang apoy hanggang tuluyang maabo ang kanilang tahanan kasama ang halos lahat nilang mga kagamitan. Bago ang insidente, nakipagtalo umano si Junard sa kanyang misis na si Jeneline dahil sa hinalang may ibang karelasyon ang kanyang asawa na kausap sa cellphone. Sa kasamaang palad, wala nang anumang gamit ang kanilang naisalba matapos tuluyang lamuni ng apoy ang kanilang bahay. Sa kasalukuyan, nasa silda ng presinto si Junard habang ang kanyang pamilya naman ay humaharap sa mabigat na pagsubok matapos mawala ng tahanan at mga kagabitan. Samantala, mabilis namang kumilos ang tagapakinig ng XFM Pagadian upang tumulong sa pamilyang naapituhan. Ipinabot nila sa tropa ng XFM Pagadian ang school supplies, bigas, mga damit, itlog at kaunting pera upang makatulong sa pangaraw-araw na pangangailangan ng pamilya at higit sa lahat upang masuportahan ang mga bata na makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral kahit nasunog ang kanilang mga gamit. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Tropa mo sa balita, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon na XFM News Nationwide, Monday, September 7, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
3: Ako po si Brian Tepal.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, XFM News.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa DNMS?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang trini.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sample Gold Coffee Mix.

0: Apple Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mga katupa.

0: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: At malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga ka-tropa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa mag-atid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Siya nga lang po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines. Isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin po mga kapanayam, ang dalawa sa atin po mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla at Doc Ronald Paler. Magandang araw po mga partner.
1: Isang magandang araw po sa ating lahat mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong talakay naman po hinggil sa kalusugan ang atin pong pag-uusapan. At ngayong araw na ito ay isang interesanteng topiko na naman ang ating tatalakayin. At kung paano na ang asukal pala ay may parehong apekto ng mga recreational drugs at kung paano nga ito nangyayari sa ating brain. And of course, ano yung pinaka-worst na klase ng asukal? Yan po ang ating tatalakayin dito po sa ating programa, mga ka-wellness.
2: Isang magandang morning or afternoon. Magiliw po namin mga ka-wellness, mga katropa nationwide. At syempre, marami na naman tayong tatalakayin ngayon, nakapakipakinabang, lalo na yung pinakang favorite natin sa lahat. Ano? At sana po ay marami tayong mapulot na mga impormasyon na makatutulong sa ating pagpapalusog.
0: Tayo po napapahinggan sa lahat ating pong XFM and Solid FM stations nationwide at ganoon rin sa lahat pa ng FM stations na nakahookup dito sa ating pong programa. Ayan, welcome kayo dito sa ating pong talakayan, ha. So yung mga katanungan, pwede kayong magpadala yung pong mga text messages sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasala yung pong mga katanungan, ay pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan parte kayo ng Pilipinas nakikinig, ha, sa mga oras po na ito. Ayan, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga ginagis naman pong sumubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, pwede nyong puntahan at ma-avail ang atin pong mga products sa ating mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug. Ayan, pwede nyong mabili ang atin pong mga produkto. Gaya na rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay ipagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto, mga ka-wellness. Ang atin pong Santon Gold Coffee Mix ay mabibili na rin po sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. At syempre, pwede rin maka-order ng atin pong mga produkto sa atin pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang po, Yes to Health 2011.
2: Pwede rin makabili ng ating product sa lahat po ng Yes to Health Clinic. Meron po tayong special price sa mga bibisita sa ating clinic, especially kung kayo po ay isang senior citizen. Yan, dalhin lang po lang ang ID natin at ipakita, no, para sa inyong pag-avail ng ating special discount. At pwede rin kayong magpakonsulta sa ating pong mga naturopathic consultant. Dahil sa Yes to Health, marami po tayong mga programs gaya po ng cleansing and detoxification. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture. Meron din tayong mugukbuyang, Korean therapy. Isang kakaibang ano to, ha? Korean therapy na exclusive po sa Yes to Health ay inyong ma-avail po yan. May biozapper therapy din po tayo, lalo na ngayong panahon na talagang madalas tayo nagkakaubot sipon. Ang biozapper therapy, isang natural po na paraan para makontrol ang mga common infection na madalas tumatama sa atin sa panahong tag-ulan at tag-lamig. Ganon din, meron tayong terahertz therapy na pwede hong ma-avail at yung ating iDetox. Meron din po tayo sa Yes to Health Wellness Clinic.
0: Mm-hmm. Sa mga gusto pong sumubok, ha, ng atin pong mga Yes to Health Services, ayan, sa atin pong mga wellness center, puntahan nyo po, bisitahan ng atin pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch. Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Patangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Healthy habits, healthy life. The secret of health, Health Info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito headed sa atin ng Santone Gold Herbal Tea. Ang napakasarap na tea na pwede natin gamitin pang detox ng atin pong pangangatawan. Pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan mga ka-wellness, itong may kinalaman ano, sa asukal o itong sugar blues kung tawagin. Ayan. May kulay pala yung sugar, ano? O ito ay term, ano? Para sa consumption ng sugar. Ang asukal, mga ka-wellness, ay isang common commodity sa panahon natin ngayon. Dati mga partner, ang asukal, ang mga mayayaman lang ang nakaka-avail nito. Mm-hmm. O ang kayang, may kakayanan na bumili, ano? Mula po nung ancient times up to mid to late 1700s or sa 18th century, mga royalties lang at saka yung mga noble people ang kayang maka-afford ng asukal. Kaya madalas, Doc, yung mga sakit na dahilan sa overconsumption of sugar ay makikita mo lang dun sa mga tao na iyon.
2: Kaya nga pag nanonood ka ng mga AI, ano, ng mga AI na novel, makikita mo sa ancient China before, pag may sugar ka, talagang mayaman. Ibig sabihin, mayaman ka.
0: Angat ka. Kaya yung mga karamdaman tulad ng diabetes, cancer, gout, arthritis,
2: pang mayaman din,
0: at iba pang mga degenerative disease, dun mo lang makikita sa kanilang sangay, ano, dun sa pangkat nila. Pero ngayon, Doc, hindi na. Pati sa mga common people o yung mga sa iba nila mga masa, ano, ay makikita na natin yung karamihan sa mga karamdaman na ito dulot ng hindi maayos na paggamit ng asukal. Ayan. Alam nyo ba na ang refined sugar ay nandyan na yan, ano? Approximately 2,500 years ago ay consumption na yan, ano? Ng mga tao, with the earliest chemical refined sugar produced sa India, mga ka-wellness, ano? Ang origin nito sa India, 500 BCE hanggang 350 CE, ano? And nandyan na yan. Kumbaga, consumption nila itong sugar. And it expand to west and eastern side, ano? In the 13th century. At pati sa Europe, ha? Dok, sa Europe, ang mga, ano, ang mga tao nga doon before, sa ancient times, ano? Ay mga, ano lang talaga, mga noble people, mga kings, ang nagko-consume nito. Pero ngayon, kahit sino na, pwede na maka, ano,
2: parang luxury goods yan dati.
0: Parang ano, sa kanila to, kumbaga precious, ano, precious matter sa kanila noon. Itong asukal po na ito, mga kaibigan. At sa late 15th century naman, yung mga Portuguese ay naano na rin nila itong pag-ayon ng sugar from sugar cane, ano? Kinukultivate nila yun, nire-refined hanggang sa maging table sugar, mga ka-wellness. Ganoon rin sa 16th and 18th century sa Caribbean as well as American people, ano? Nalaman nila kung paano i-refined, i-mass produced ito pong sugar, mga kababayan, ano? At ito na, lately, 19th century hanggang 20th century ay sobrang talamak na ang paggamit ng sugar at pamura ng pamura, mm-hmm, yung value, mm-hmm, ng sugar, kaya nga kahit sino pwede na at naabuso na ang paggamit, Dokron, ng asukal.
1: Kaya nga ang average consumption sa buong mundo is, mm-hmm, nasa 35 to 45 grabe kilograms annually, mm-hmm, na consumption ng sugar, at ang pinakaunang bansa na top consumer ng sugar, mm-hmm, well, in fact kasi dito din ang galing yung tinatawag natin yung mass production, mm-hmm, and also plantation ng mga asukal, dito nagmumula sa United States, kasunod niyan ang Germany, mm-hmm, ang kung sa mundo is 45 kilograms ang annual or average annual intake, sa US nasa 46 kilograms annually. Mas marami silang, mm-hmm, mag-consume ng asukal. Germany, sunod niyan is Germany, sunod Netherlands, sunod and Luxembourg and Fiji. According, mm-hmm, sa World Health Organization, ang recommended na sugar consumption should be less than 10%. Pinaka-ideal, mm-hmm, is 5% na intake, yung intake daily. And that is roughly 25 grams or 60 spoons per day na pag-take ng asukal. Yun, mm-hmm, yung ideal na kung titingnan natin is hindi masyadong nakaka-apekto sa tinatawag natin sa ating kalusugan. Ngunit ang actual intake, lalong-lalo na sa mga high-income populations, mm-hmm, nagko-consume sila ng double or nagiging triple pa kung minsan kaysa doon sa recommended daily limits. Kaya makikita, mm-hmm, natin, isa sa pinakamayaman na bansa ang US. Kaya sila din isa sa pinakamalakas mag-consume ng asukal.
0: Sugar. Sa mga nabanggit mo na bansa, Doc Ron, parang wala doon yung Pilipinas. Ano?
1: Wala.
0: Hindi nabanggit yung Pilipinas. Pero kung papansinin niyo, mga ka-wellness, pataas din ang pataas yung kaso sa atin ng nakakaranas ng diabetes, heart disease, at iba pang mga degenerative diseases, mm-hmm, dulot ng overconsumption of sugar. Dok Aljay, gano'n ba kadami yung asukal na nagagamit ng bawat Pilipino?
2: Ako, madami. Ano, yung average daily sugar consumption, mm-hmm, ng ating mga Pilipino, ano, 19 grams per person.
0: Mm-hmm. Wow. Grabe.
2: Oo, na-accounted dyan for about 3% ng total caloric intake. Ano. Mm-hmm. Kung titignan mo yung key consumption statistics natin, per capita consumption, per capita sugar consumption natin, approximately 24.5 kilogram per, mm-hmm, person.
1: Kalahating kaban.
2: Oo, kalahati yun. Grabe. Ayun na, yun yung pinakang average. Pinakang-average, pinakang threshold yun.
1: Threshold.
2: Ang total volume, yung ating bansa nagkukonsume ng roughly 2.5 million metric tons of sugar annually.
1: Wow. Mm-hmm.
2: Oo, yung mga kabataan, yung mga bata, mga teens, ano, mm-hmm, just imagine, sumusobra sa 25 grams per day.
1: Mm-hmm.
2: Ang 25 grams, nasa ano yan, marami-rami din yun, ano? Kaya napakahirap dahil ang sugar ay naka-embed na sa lahat ng pagkain. Yung mga snacks, yung, mm-hmm, breakfast, at ang yun ngang mga breakfast ano na yan, food ano, mm-hmm. ay sabi sa pag-aari ng tataglay ng pinakamataas na level ng free sugar mm-hmm. o sa diet ng isang Pilipino. Mm-hmm. Ngayon, pagdating naman doon sa tinatawag na wealth factor, yung free sugar and mga sugar sweetened beverages ang tumataas ngayon sa ating bansa, ano? At ito rin yung pinakang maraming, kumbaga sa revenue ng sa food industry, mm-hmm. ito rin yung may pinakamataas na revenue pagdating sa food industry. Kasi marami ngayon nahihilig sa mga inuming matamis.
0: Mm-hmm.
2: Oo, soft drinks, yung mga milk tea na yan, name it. So, napakarami ang nahuhumaling sa pag-inom ng mga matatamis na inumin niyan.
0: Mm-hmm. Minsan kasi, Doc, mga partner, doon lang tayo nakafocus sa ano eh, no? Doon lang natin binabantayan yung table sugar
2: mm-hmm.
0: na ini-intake natin. Pero yung mga other forms of drinks and mm-hmm. Food na grabe, sandamakmak ang sugar content. Kung titingnan nyo doon sa ano ha, doon sa kanilang nutritional value, eh talagang, or nutrition fact, ay makikita mo doon kung gaano kataas yung mga sugar content nila.
2: Mm-hmm.
0: Kaya pala tumataas din ang consumption ng asukal ng mga kabataan ngayon at lumulobo din yung consumption ng mga processed foods na iyan, mga ka-wellness. Ha? Eh, Doc Ron, ano naman itong tinatawag na sugar blues?
2: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, nakaka-addict din itong asukal na ito.
1: Sugar blues, yung blues kasi that is an after effect, yung tinatawag natin after effect ng ano, ng drugs. Mm-hmm. Yung kumbaga, yung primary effect is high na high ka.
0: Mm-hmm.
1: Yung after effect, yun yung blues.
0: Mm-hmm.
1: So according sa isang writer ng author na pangalan is William Dofty, na publish yung kanyang libro na pinangalan ng Sugar Blues, ito yung highlight is yung history ng asukal at mm-hmm. the same time kasama doon yung politics and economics and also slavery.
0: Mm-hmm.
1: Kasi dyan ang nagsimula ang mass production ng asukal sa slavery.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pinagtatanim sila ng mga tubo sa panahon na yun. And then later on, doon sa processing, nung pumunta na sa ano, sa, kasi hindi tumutubo ang ano eh, ang sugar cane sa mm-hmm. Europe, doon naman nila kinuha doon sa sugar beets
0: mm-hmm.
1: at doon na process. And mas mura yung sugar beets, mas marami siyang asukal. And then ano yun, sa slavery. And then noon nakita ang epekto pala ng asukal, why it was mass produced, simply because it affects as drugs.
0: Mm-hmm.
1: It was compared as a heroin drug.
0: Mm-hmm.
1: Yung epekto ng sugar sa ating katawan. It explains na ang pag-start ng plant juice na i-process into intensive chemical refinement into a potent and addictive crystal.
0: Mm-hmm.
1: At yung tinatawag na natin na sugar blues describes as a cyclical physical and psychological exhaustion. Di ba mm-hmm. mapapansin natin pagka masyadong matamis yung ating kinakain mm-hmm. afterwards, naaantok ka na, pagod na pagod ka, you are low of energy, and then after effect nun is yung anxiety and depression.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagkakaroon ng mood swings, ailments na nag-o-occur doon sa person's blood sugar na tumataas after consumption at bumababa after consumption ng tinatawag na itong maasukal na mga pagkain. And ito ay ito ang sumikat, and then later on pinag-aaralan uli ngayon hanggang ngayon
0: mm-hmm.
1: kung ano yung epekto, kasi nakita ang pag-surge ng heart disease at iba pang maraming sakit panimula doon kung saan naging mas mura ang asukal na benepisyo sa na kayang bilhin ng lahat.
0: Mm-hmm.
1: Kaya naisulat po yung libro na tinatawag natin Sugar Blues.
0: Ayan. Sa paano po ang maraman, Doc Algie, na mm-hmm. nakaka-apekto yung asukal na parang droga sa atin pong pangangatawan?
2: Oo, yun nga yung point dun, ano? Kaya mm-hmm. nga tinawag, even nga sa US, gusto nilang itax ito ng similar sa mm-hmm.
1: sigarilyo.
2: Mm-hmm. Kasi actually, ang sugar nga, sinasabi namang ilang scientists, especially refined sugar,
0: mm-hmm.
2: is a slow poison.
0: Mm-hmm.
2: Na, kumbaga, yung refined sugar, eh nakakapekto sa utak at sa katawan, similar sa epekto ng addicting drugs.
0: Mm-hmm. Nako.
2: Dahil tinitrigger nito ng matindi yung dopamine surge ng ating brain
0: mm-hmm.
2: na alam mo naman, dopamine, yan yung reward system ng ating utak
0: mm-hmm.
2: na pag kinain mo, for example, ang isang addicting substance, you feel something na ano, parang happy.
1: Happy. Mm-hmm.
2: Feeling mo, ano ka, masaya.
0: Mm-hmm. Kumbaga yan yung euphoria.
1: Yeah, euphoria, yes.
2: Oh, yun mm-hmm. yung common effect kasi ng mga addicting drugs,
0: mm-hmm.
2: which is similar to the effect of refined sugar in our system.
0: Mm-hmm.
2: Sabi nga sa isang published article sa Healthline, sa mga pag-aaral, pinakita ng asukal ay na-stimulate yung reward processing center ng ating pong brain, na katulad ng recreational drug.
0: Mm-hmm.
2: At ito ay nagiging dahilan ng parehong behavioral and biological pattern, yung compare mo yung sugar at saka yung commonly drugs na inaabuso. Ano?
0: Mm-hmm.
2: So, paano minimimic ng sugar yung effect ng common addicting drugs? For means of dopamine release. Kasi pag mm-hmm. kumain tayo ng sugar, mapapansin natin yung mga taong stress, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Kaya may tinatawag na stress eating.
0: Mm-hmm.
2: Commonly, ang tinatarget nila, tsokolate, mm-hmm. yung mga matatamis.
0: Yeah.
2: Kasi automatic yun ang hahanapin ng utak mo. Kasi yun yung nakasanayan niya, no? Pag kumain ka ng mga asukal, ano, matatamis, ina-activate niya yung sweet taste receptor na nagbabaha sa ating utak ng dopamine.
0: Mm-hmm.
2: Same thing with chemical messenger na link sa drugs katulad ng cocaine.
0: Mm-hmm.
2: Yan yung mga ganyan. Ano? Tolerance, over time, yung patuloy na pag-take ng sugar is na nakakasanayan na ng ating brain.
0: Mm-hmm.
2: Meaning, you're asking for more sugar to get the same feeling of pleasure na nararamdaman mo if you are taking sugar. Then, you will crave for it.
0: Mm-hmm.
2: Hanap-hanapin muna, sa totoo lang, ang pinakamahirap na iwasan na pagkain, hindi maalat.
0: Mm-hmm.
2: Asukal. Oh, marami na akong nakitang ganyan. Actually, meron akong isang dating mentor ko na talagang pinagbabawalan siya ng kanyang mga anak na kumain ng matamis.
0: Mm-hmm.
2: Tinatago nila lahat ng sugar kasi pag nag-crave siya, kakainin niya kahit asukal.
0: Mm-hmm.
2: Alam mo kung saan makukuha, tinago niya yung mga tsokolate, kung saan-saan, nakasiksik.
0: Mm-hmm.
2: So para ka ring ano, para kang addicted sa isang substance.
0: Mm-hmm.
2: So ang problema noon pag nagkaroon ka ng addiction or craving, nawawalan ka na ng control.
0: Mm-hmm.
2: You can do everything just to take it, ano? At ang pinaka worst doon yung withdrawal.
0: Mm-hmm.
2: Pag tinigil mo ang sugar, abruptly nagko-cause ito ng negative changes sa mood, sa physical yung unease, mm-hmm. di ba? Parang nami-mirror niya yung mild drug withdrawal.
0: Uh-huh.
2: Kaya nga, kinumpir nila ito sa epekto ng forbidden drugs, yung sugar uh-huh. effect sa katawan natin.
0: Grabe, ano? Uh-huh. Hindi natin namamalayan mga ka-wellness, ha? Kasi ang sugar, hindi naman namumonitor, Doc. Hindi naman natin yan siya, ano? Kumbaga, hindi kasi tulad siya ng mga prohibited drugs talaga na bawal na bawal.
2: At uulihin ka talaga pag nakalagay sa saligang batasyon.
0: Uh-huh.
2: At isa pa, ang saan ka ba nakakita ng baby na gumagamit ng pinagbabawal na gamot?
0: Mm-hmm.
2: Di ba wala?
0: Wala.
2: Pero nakakita ka ng baby from pagiging baby niya, nagsusugar na siya.
0: Sugar na, asukal na.
2: Yeah, that's how addicting and how highly consumed ang sugar, mga ka-wellness. So,
0: kaya pala, talaga, lalo na pag naaabuso ng husto, Doc, mm-hmm. Itong paggamit ng asukal, nakaka-addict din talaga, mga ka-wellness, ha? O, lalo na yung palakain dyan ng mga babanggitin ko ba, Doc? Mga chocolate?
2: Okay.
0: Maraming kagaya. Mga ice cream, mga cakes na yan.
2: Yes.
0: Ako.
2: Hindi lang naman tayo nagsasabi niyan. Kaya nga sa Pilipinas, ang dami na nagpapanukala na itaks yung mga matatamis na yan. Uh-huh. Di ba? Kasi nga, sa mga pag-aaral, ito talaga ang isa sa culprit ng common degenerative diseases mm-hmm. ngayon sa panahon natin.
0: Mm-hmm. Yan. Kaya nga mga ka-wellness, ha, mahalaga na maging aware po tayo dito. Nako. At mamaya pag-usapan natin, totoo ba na acidic ang asukal? Maraming tatanong yan. At ano ba yung worst kind of sugar? Sa ang mga pagkain nito meron? At ano yung epekto nito sa ating pangangatawan? Lalo pagka nasosobrahan at tayo at sa mahabang panahon ay na-overjuice natin. Ito pong asukal, mga ka-wellness. Yan po ang tatalakay natin sa pagkabalik ng
3: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong programa. Sa mga katanungan patungkol sa atin pong tinatalakay, ay pwede kayong mag-check sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Mga partner, balik tayo sa pinag-usapan natin patungkol sa sugar blues.
2: Mm-hmm.
0: Marami nagsasabi, Doc, kapag kumakain sila ng mga matamis o yung mga asukal ng mga pagkain, ay umaasim yung sikmura nila.
2: Mm-hmm.
0: Kaya sabi na iba, Acidic daw ang asukal. Eh, totoo ba ito, Dr. Ron?
1: With regards sa acidity, ang asukal po, pag i-measure mo ang pH balance niya, is nasa 7. Mm-hmm. So that is, kumbaga, nasa baseline siya. So ibig sabihin, kung titingnan natin, hindi siya, ano, hindi siya acidic. Yet, kapag ka ang asukal ay na-intake natin, is meron siyang tinatawag natin acid effect sa katawan. Mm-hmm. Kaya mapapansin natin, the more you eat sugar, the more painful the body, nagkakaroon ng inflammation. Kasi yung asukal, na finiform ng bacteria into lactic acid. Mm-hmm. Di ba? Pag nag-exercise tayo, tapos hindi mo nasundan ng exercise, ang tawag dun sa Cebuano, pamaol, yung mananakit yung katawan mo. Yun ay tinatawag na mga lactic acid. Mm-hmm. Kaya that is an acid form sa ating katawan. That is fuel kasi doon ang nangyayari is pagkain yun siya ng mga bakterya. At itong mga bakterya na ito nagpo-produce ng lactic acid sa katawan. And it causes tinatawag natin enamel erosion sa ating mga ngipin. Kaya mapapansin ninyo yung mga bata na mahilig kumain ng mga asukal, ang bilis mabulok ng kanilang mga ngipin. Kasi this bacterial acid naglo-lower ng pH sa ating yung sa ating buhanga. So hindi yung asukal, kung hindi yung bacteria na kung saan ang pagkain niya is yung
5: sugar.
1: Asukal. Mm-hmm. Yun ang nagpo-produce ng acids. At nagtatanggal ng mga minerals sa ating mga ngipin na nagko-cause ng tinatawag natin cavities. And hindi lamang sa ngipin yung nakaka-apekto. Naaapektuhan din yung tinatawag natin ating mga buto. Kasi in order for the body to neutralize acidity sa ating dugo, kailangan niya ng calcium in order to neutralize those acidity. Ang byproduct naman ng metabolism ng high amounts ng sugar, regular pathway ka produce ng mga byproducts katulad ng mineral depletion to process the sugary effect sa ating katawan, nagsi-shift yung ating katawan at kumukuha ng mga internal alkaline mineral sa ating katawan katulad ng calcium na nagmimula sa ating mga buto. Kaya the more that you eat sugar, the more na humihina yung ating buto. And of course, itong microbiome impact. Ang diet na mataas sa refined sugar ay nagpo-promote ng growth of acid-tolerant and harmful gut bacteria over doon sa beneficial ones. Ibig sabihin, kapag maasukal at matatamis yung mga pagkain natin, especially refined sugar, is yan po ang pagkain ng mga bad bacteria sa ating katawan at nagsishift ng overall internal balance ng ating katawan.
0: Take note mga ka-wellness, ang asukal hindi yan pare-pareho ha. Maraming klase-klase po ng sugar. Ano? O narito yung mga major kinds ng mga industrial sugars, yung mga granulated sugars na yung pinaka-common na nakikita natin derived from sugar cane or sugar beets na banggit kanina. Ano? Meron ding liquid sugar kung tawagin. Ano? Ito yung mga ano, extract mula sa iba't ibang mga ano, iba't ibang mga plants, ano, fruits or herbs na pinagmumulan ng sugar or ng sweets, ano. Ito yung nababanggit natin, yung pangit talaga, ano. Napaka pangit na klase ng asukal, yung high fructose corn syrup or HFCs, ano. At meron ding invert sugar, butler sugar, dextrose at saka maltodextrin. At yung mga industrial brown sugars, yan. Yung dito sa atin, common yan, ano, na produce din from, kadalasan sa atin, sugar cane. Kasi marami tayong ano, plantations ng sugar cane. Pero marami na ngayon ng, ano, yung coconut sugar
1: yes,
0: na ginagawa din nila.
1: Kasi nagiging aware na sila kung gaano yung worse ang epekto nitong refined, especially yung white sugar sa ating katawan. At ang epekto nito sa ating katawan, first thing is weight gain. Sa mga gustong pumaya, tapos baka mamaya is kumakain kayo ng mga pagkain, hindi nyo alam may hidden sugars pala. And also this causes type 2 diabetes. And merong certain sugar na kung saan is it destroys your pancreas, yung tinatawag natin na maltodextrin. Yung maltodextrin na yon, kapag ka pumasok sa ating katawan, it destroys, ang pinaka-target niya talaga isang beta cells, and it is very ano, mahirap sa katawan, especially sa ano, sa pancreas and sa liver to regenerate ng toxicity mula po sa tinatawag na maltodextrin. And this causes also heart disease. At alam nyo ba na yung tinatawag na fatty liver, isa sa pinagmumulan yan ay ang consumption natin ng sugar, especially na mga liquid sugar, mga ka-wellness.
0: Kaya yung iba, Doc Ron, nagtataka, hindi naman ako mahilig sa ano, hindi naman ako palainom, hindi naman ako palakain ng mga prito, mga minantikaan. bakit tumataas yung fatty liver, nagkakaroon ng fatty liver? Mm-hmm. Dahil pala doon.
1: Dahil diyan sa asukal, lalong-lalo na doon ngayon ang pinaka-common kasi, at isa kasi ito sa pinakamurang source ng asukal. And of course, mas madali mo siyang ihalo sa pagkain and it could be versatile kasi itong klase na asukal na ito. Is itong tinatawag natin na high fructose corn syrup. You could put it in any kind of food. At saka napakamura itong klase. At also, it is also the worst kind of sugar na meron na mas nabibili. Pangalawa, yung tinatawag natin itong maltose o nagiging maltodextrin na klase ng asukal. Also, yung tinatawag natin na added sugars, kalimitan ng added sugars, nagmumula po yan doon sa mga white sugar or sa mga brown sugar na nanggagaling doon sa tubo. Saan ito nakikita? Yung tinatawag natin na hidden sugars. Mapapansin natin, baka kinakain natin, wala naman itong, hindi naman usual na may asukal, pero pala merong mataas na asukal, at ito yung mga asukal na worst kind of sugar. Itong ketchup, barbecue sauce, mga jarred pasta, sauces, often sila yung may pinakamataas na tinatawag natin na hidden sugar. Sa mga beverage naman, o yung mga soft drinks ninyo, energy drinks, yung mga flavored coffee, lalong-lalo na yung liquid na nabibili natin sa mga tinatawag natin sa mga convenience store at mga inumin na may matatamis, yan po ay may hidden sugars. Also doon sa mga pagkain na sometimes iniisip natin na healthy, let's say for example yung granola bars para energy, or yung tinatawag natin na mga fit bar, may mataas din na sugar yun. Low fat yogurts, may mataas din asukal. Supposedly kasi ang yogurt is hindi matamis. Ito ay maasim-asim. Pero pag nabibili ninyo na matamis na yogurt, ibig sabihin po yan may hidden sugars po yan. Oatmeals, kalimitan ay ginagamit ng nilalagyan ng corn syrup
0: para yung mga instant.
1: And also yung mga cornflakes. Di ba mapapansin nyo yung cornflakes, may mga cornflakes na matatamis.
0: Tama daw.
1: Tapos lalagyan mo lang siya ng milk para diretso kain. Kalimitan, meron po yung hidden sugars, mga ka-wellness.
0: At nabanggit mo yung mga yan, Doc. Maraming tatanong, Doc, how about yung yung kape nyo? Yung Santon Gold Coffee nyo, tsaka yung Santon Plus Coffee Mix nyo, matamis din ito, Doc. Ito ba, Doc, meron parehas ng mga sugar sa mga nabanggit natin kanina?
2: Yung Yes to Health Coffee ay talagang pinili natin yung sweetener. Mm-hmm. Ang ginagamit natin dyan, stevia glycoside. Ito yung nanggaling sa stevia. No? Ito yung pinakang sweet component ng stevia. Na ito ay zero calorie based on study, at ine-extract ito dun mismo sa halaman, sa dahon ng stevia. At ito ay matamis na hindi nagpapataas ng ating blood sugar level. So ang key benefit nito ng sweetener na ito, una, plant-based. Pangalawa, zero calorie. Ibig sabihin, hindi ito magdadagdag dun sa ating caloric intake. Oo. Alam naman natin, the more calorie na hindi natin nasusunog, meaning ito'y extra fat sa ating katawan. It can help blood sugar control kasi itong extract ng stevia ay tumutulong din na mas maayos na ma-process ng katawan yung ating glucose, at maging highly sensitive yung ating cell receptor sa insulin. At ginagamit din itong sweetener na to sa weight management kasi ang mga nagpapapayat kasi hindi naman sila happy na lagi na lang walang lasa,
1: walang matamis.
2: Oo, so it can help them to transition from table sugar to healthy sweetener. Sa dental health naman, hindi katulad ng regular sugar na ang stevia, although matamis po siya, ay hindi po ito nakakasira ng enamel ng ating ngipin, kaya safe ito sa ating mga ngipin. At ang kagandahan pa dito sa pag-aaral, ang stevia ay mayroong antioxidant properties. Sa madaling salita, matamis siya pero tumutulong sa proteksyon ng cells na ating katawan. At ang kagandahan po nito, sa mga pag-aaral, nakita ito na hindi nakakapag-enhance ng tinatawag na commonly reason why we have metabolic problem, yung tinatawag na insulin resistance. Kumbaga mas na-improve yung glucose tolerance ng katawan kasi we are using a sweetener na natural at hindi nakaka-apekto sa balance ng overall sugar ng ating sistema. Kaya pinili natin na sweetener yung stevia glycoside kasi ito ay alangan naman tayo ng coffee na walang kalasa-lasa. Alam mo naman, ang tina-target natin dito is for you to be convinced to shift to alternative na hindi nyo rin naman sasabihin na wala kwenta-kwenta naman yung kopi ng Yes to Health. Mapipilitan ka rin mag-cheat eh.
1: Magbalik.
2: Gagamit ka rin ng asukal. Asukalan mo rin. Mm-hmm. So yun po yung ginawa ng Yes to Health, which is actually napakagandang alternative para po sa inyo.
0: Mm-hmm. Yan po mga ka-wellness ha. Kaya sa mga nag-aalangan na sumubok ng atin pong mga healthy coffee, eh safe na safe kayo dito sa atin pong mga kape, mga ka-wellness ha. At napakasarap na, very beneficial pa sa atin pong pangangatawan. Kaya no worries yan ha, na makaka-apekto sa sugar level mo or if meron ka mga problema, ano, meron ka mga karamdaman in terms sa blood sugar level, ay wala nga na to, wala epekto para sa inyo, okay? Ayan mga ka-wellness, maraming salamat sa ano, mga infos na yan na napakinggan natin mula sa atin pong mga doc. At we hope ano, na ito ay nakapag-open ng atin pong kaisipan ano, patungkol sa mga sugar na ito na madalas eh, hindi natin namomonitor dahil yun nga, hindi naman pinagbabawal. Eh, nasa atin ng sarili, nasa ating kamay na kung paano natin kukontrolin yung paggamit ng mga asukal po na ito, mga kaibigan. Ha? Well, ano natin ha, linawin natin sa lahat ng mga nakikinig na ang sugar, hindi naman talaga totally siya nakakasama sa ating pangangatawan unless na ito ay hindi na, kumbaga hindi na, ano,
2: overuse.
0: Oh, hindi na balance sa katawan din. Kumbaga, kahit ano na lang ang ano natin, paggamit ng sugar natin, ano? Oh, hindi natin nakokontrol, kumbaga. Ayan. Lahat, alam natin, lahat ng sobra ay hindi po maganda sa atin pong pangangatawan.
2: As well as yung kulang.
0: Yan, tama.
2: Oh, yun. Oh.
1: Pero merong... Pwera doon sa ano? Pwera doon sa yung mga industrial sugars katulad ng HFCs.
0: Oh. Yun talaga.
1: HFCs, maltodextrin, that is whether minimal amount or the worst is high amount.
0: High amount.
1: Kasi it is very, ano, very inflammatory and destructive talaga sa ating
0: mga
1: katawan.
0: Highly processed.
1: Sa highly processed.
2: Sad to say, kasi kaya tinawag siyang hidden sugar. Hindi mo naman talaga, kung hindi ka aware, hindi mo naman makikilala yung kahit tingnan mo yung label.
0: Hindi mo monitor
2: yun, no? Kahit tingnan label, ang alam natin kasi, mababasa natin sugar. Wala sugar dito. Wala.
1: HFC ang nilagay doon eh, maltodextrin.
2: Kaya tinatawag siyang hidden sugar kasi usually hindi siya nililabel as sugar.
1: Sugar.
0: Dapat maging mapagbantay po tayo dyan sa ganyan mga ka-wellness ha? Para sa atin pong own health. Okay? At sa mga kabayan, kung mayroon kayong mga katanungan ha? Patungkol sa ating pinag-uusapan, text nyo lang yan sa ating pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. So kabalik natin, itutugunan po natin ang inyo pong mga inquiries at sasagutin natin ng mga katanungan ng mga kabayan natin patungkol sa atin pong mga produkto, particularly sa Santone Plus Gold. Diyan lang po kayo mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
5: The Secret of Health.
6: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Santone Plus Gold. Mabibili sa pinatablapit puting sa inyong lugar.
7: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
5: malinaw na
9: Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking digasin.
12: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
12: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: The secret, the secret. Credo Pam.

0: isa. Balik po tayo mga ka-wellness, mga katropa, sa ating pong programa. Sa iyo mga katanungan ha, wag po mahihang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Ilagay niyo po pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay handog po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay may pinagsama-samang mga powerful content gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sa ilang mga ka-wellness ay natural. Mga standardized extract ng mga powerful herb. Kaya po highly absorbable sa ating pangangatawan at higit sa lahat wala pong side effects. Ha? Kaya sa mga gusto pong sumubok dito, ipuntahan natin po mga leading drug stores. Kaya po ng Merkel Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug at gano'n na rin sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy ay pwede mong ma-avail ang ating pong mga produkto. Pwede rin kayong order sa ating pong online shopping store sa Shopee. Ang social lang, Yes to Health 2011. Dok, batingin ko lang lahat ng mga avid listeners natin, lahat po ng mga nakikinig ngayon sa ating pong programa. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, ha? Sa mga lugar na kung saan ano pa rin, nalasa ang ulan. At yung iba dok, mayroong pa rin pagtaas ng baha sa kanilang lugar. Nako, ingat-ingat po mga ka-wellness, ha? Ay, huwag kalimutan, uminom ng Ultimate Trio natin. Para sa mga ganito mong pagkakataon, meron tayong panangga, ha? Sa mga karamdaman, iba't ibang mga sakit, especially yung mga infections na pwede nating makuha.
1: Ngayon, dumarami na ang bilang ng mga na-ospital dahilan sa leptospirosis. Kaya kinakailangang maingat po tayo, tandaan po natin para maiwasan yung mga infection na yan, huwag lulusong sa baha. Mm-hmm. Kung kayang iwasan, kung meron po kayo mga skin lesions, may mga sugat, at may mga gasgas sa inyong mga balat na pwedeng pasukan po nitong leptospirosis. Alam naman natin na ito ay talagang nakamamatay. Mm-hmm. Minsan hindi mo mamamalayan, akala mo regular lang na lagnat. Mm-hmm. Pero yung pala,
2: leptospirosis na virus.
1: Oo, kaya ito ay isang alarming na sitwasyon sa lugar. Kasi sa mga party ho dyan sa Bulacan area, Pampanga, Tarlac. Mm-hmm.
2: Metro Manila.
1: Although sa Metro Manila, hindi nagstay ang baha. Mm-hmm. Pero doon sa mga party ng Bulacan,
2: Pampanga yan palagi.
1: Oo, yan, Zambales, balita ko
2: hindi pa din nahupa.
1: Yung ibang lugar dyan, buwan na. Hindi pa humupa
2: yung baha. Hindi pa nahupa baha.
1: Mahirap na, no?
2: Ingat po kayo mga ka-wellness. And of course, kapag may binigay po sa inyong reseta ng doktor, inumin po ninyo. At especially yung mga antibacterial, antiviral na binibigay. Mm-hmm. At isa sa pinakamaganda na complement dyan is yung premium D3 natin, Dr. Mm-hmm. Jay. Kasi yun, ang premium D3 natin is lalo niyang pinapalakas ang potency ng mga antibacterial and antiviral effect ng binigay na sa inyo ng doktor para po makaiwas kayo sa tinatawag na pagkakaroon ng infection ng tinatawag natin leptospirosis. Spirosis, mga ka-wellness.
1: At isama mo yan dun sa ating Santon Plus Gold bilang source ng antioxidant at vitamin C, which is ang vitamin C, kaya nga tinatawag siya na parang gwardiya ng katawan kasi ito ay it really works with our immune system.
2: Immune system, yes.
1: O, kaya ang kagandahan ng mga produkto ng Yes to Health, meron tayong tatlo na pangunahing pwede nating inumin. Yung Santon Plus Gold, yung ating Santon Vitsi at saka yung Premium D3, tinatawag nating Ultimate Trio. Mm-hmm. O, kaya yan po, kung meron kayong access, makabili ho sa mga butika o kaya sa online, itry nyo na ho yan. Kung sa tingin nyo ho kayo sakitin at lagi hong sensitibo sa pagbabago ng panahon at

0: kasi mahirap ang ipagsapalaran na. Pero kung yun nga, eh talagang emergency, ura-urada, eh kinakailangan mo talagang ano, lumusong, meron tayo niyan, ano, na pwede niyong gamitin kahit papaano masilyuhan yung mga sugat po doon at mabigyan ng proteksyon laban sa mga mikrobyo at bakterya po na iyan, mga ka-wellness. Mabibili po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
1: The secret, the secret of health. Magandang kalusugan. Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po na tayo, mga ka-wellness. Mga partner, mayroon po nag-text dito sa atin. Doc, pwede po bang mag-take ng premium D3 nyo kahit i-add ko sa aking mga multivitamins at mga iniinom ko ng mga suplemento?
2: Pagka premium D3, walang problema kasi napaka kagandahan si premium D3 is mas pinapalakas nito ang immune system and of course yung ano, yung benepisyo antiviral and antibacterial properties. Of course D3 na nagpa-tumutulong sa ano, tumutulong na magamit yung ano, yung mga extra calcium, especially yung mga calcium na nasa dugo po natin. Kapag yung mga calcium na yun ay hindi nadala kung saan dapat siya dalhin, nagiging bara po yun sa ugat natin. Kaya nakakatulong po ang premium D3. Especially din, doon sa mga ano, may problema sa diabetes. Kapag meron kayong insulin resistance, ang ano po, ang MCT na meron po sa ating ano, sa premium D3 po natin, ay tumutulong na maging sensitive sa insulin. Ang insulin yung mga insulin receptors natin maging sensitive para magamit ng cellular yung mga sugar sa ating dugo at hindi tumaas yung blood sugar level natin. Kaya taking it with your supplements and also doon sa mga vitamins and also doon sa mga iniinom po ninyo na mga gamot, ay wala pong problema. Pagka synthetic naman, hindi po, yun lang ang pag-inom is hindi nyo pwedeng isabay. Kailangan meron siya pagitan, isa o dalawang oras, mauna o mahuli doon sa mga synthetic na mga gamot po na iniinom po ninyo ang pang-inom ng premium D3.
0: So, pwede nyo i-combine, ano, pwede nyo i-partner sa mga medications ninyo, especially yung Ultimate Trio natin. Wala kasi siyang contraindication. Doon sa mga medications mo or mga multivitamins, walang problema kung partner po ninyo, mga kaibigan, ano? Kasi yun nga, yun ang kagandahan, mga partner, sa ano, no? Mga suplemento, especially mga standardized extract na mga supplements natin, eh hindi siya nakikipagkontrahan dun sa mga gamot na iniinom niyo. In fact, ay may ginagampanan siya, ano, na mga trabaho niya sa loob ng pangangatawan natin na labas dun sa mga tungkulin ng mga gamot na iniinom po ninyo, ano? Kumbaga, ang tawag mo dyan, Doc, eh, ano eh, yung, ano nga yung term mo dyan, Doc Algy?
3: Synergistic.
0: Yan, oo. Sa mga suplemento.
3: Saka ito ay tawag dun is complementary.
2: Yun. Complementary supplements. Yeah.
3: Pag tinawag na complementary, hindi siya nagkukontrahan, kundi tumutulong siya sa isa't isa. So, kumbaga, for example, yung antibiotic. So, paano nakakatulong ang supplement sa antibiotic? By giving, by empowering our immune system. Oo, na alam naman natin na ang infection, kaya yan ay lumalala kasi mismong yung immune system natin nagiging mahina.
0: Na-overpower.
3: Na-overpower. So, pagdating naman doon sa mga hypertension, mga diabetes, ang ginagawa naman ng supplement, eh, yung cause ng pagtaas ng sugar at saka ng hypertension ang tinatarget naman. Which is yung synthetic medicine naman na maintenance, tinatarget naman niya dalawang bagay. Either pinapaliit niya yung ano, yung blood thinning effect, or binubukan niya yung blood vessel mo. Well, ang ginagawa naman ng supplement and nutrients, una, pinatitibay niya yung daluyan ng dugo para hindi maging brittle. Pangalawa, tinutulungan niya na maayos yung metabolismo ng mga commonly nagpapabara at nagpapahina sa daloy ng dugo. So yun yung tinatawag na complementary action ng mga supplementation. Kaya wala ko nakikitang kontrahan sa dalawa. Nagtutulungan ito for common goal na ma-achieve natin yung ultimate health natin. Kaya lang ang tanong kailan ba natin ito pagsasabayin? O kasi yung nutrition and maintenance medication, nung una sinasabi nila na hindi ka pwede mag-herbal pag nag-maintenance ka. Ganun yung common mentality, pero ngayon iba na. Nakikita na ng mga doctors ngayon ang importance ng nutrition sa overall health ng isang tao. Mapa-preventive man yan or mapa-treatment. Mahalaga ang tamang nutrition.
0: So yun na sa mga kababayan natin dyan. Well, para sa akin, mga partner, ano? Sa akin lang, ha? Para sa akin. Ang trabaho ng mga suplemento is more than just a medicine sa ating pangangatawan eh. Yeah. Dahil sa very broad ng ano niya, ng work niya, ang tungkulin niya na ibinibigay sa katawan po natin, even though hindi siya

0: specifically para sa iba't ibang mga karamdaman, pero yung range of ano niya, effect benefits niya sa katawan natin, yung benefits niya, napakalawak.
1: Yes.
0: Ano? Hindi mo siya ano, hindi mo siya malilimitahan sa isang ano lang.
1: Holistic, kumbaga, holistic kasi yung ano yan.
0: Kumbaga inom ka ng suplemento, o dito lang, para dito lang to, para sa puso lang, para sa atay lang. Hindi eh. Kasi katawan nga natin, tulad ng laging nababanggit ni Doc Algie, very ano, mataas yung intellect ng ating katawan.
1: Oo.
0: Na pag binigyan mo yan siya ng tools, binigyan mo yan siya ng mga kagamitan na para sa ikakabuti niya, ikakalakas niya, gagamitin niya yan kung saan niya pwedeng gamitin yon.
2: Kasi ang katawan natin was created, if you believe that we are created by a higher power, which is God, ang katawan natin inilikha ng Diyos na merong ability to self cleanse, self repair, self maintain, and kaya niyang ipagtanggol yung kanyang sarili by means of our immune system. But the problem is minsan tayo mga tao kasi simple lang naman sana ang gagawin natin eh. Supplyan lang naman siya ng materials. Di ba? Like tamang tubig, kaya nga may tinatawag na loss of health. Ang problema, pag nalabag natin alinman dun, hihina yung sarili nating ability. So, magde-decline. So, dun tayo mangangailangan ngayon ng gamot. Na bibigyan natin mga doktor. Kasi yung mga gamot kasi na synthetic medicine, yun ay mga targeted medication. Hindi mo siya pwedeng, for example, yung para sa hypertension, hindi mo siya pwedeng gamitin sa ibang sakit. Which is nutrition, malawak. Tama yung para sinasabi ni Doc Misael na katawan mo na ang bahala kung saan niya gagamitin.
1: Yes.
2: Just provide it and the body will utilize it kung saan man pwede.
1: The very evidence, Doc, na ang katawan natin is kaya niya mismong magtrabaho kapag nasa right condition siya.
2: Yes.
1: Kapag nasugatan kayo, pagka healthy yung katawan, kahit wala kayong gagawin, it would heal itself. And of course, kapag, let's say for example, makikita natin yung iba inuubo. Pero ikaw mismo, pagka malakas yung resistensya mo, bakit hindi agad nahahawaan ng ubo kahit na hindi natin nakikita yung mga bacteria and viruses na lalanghap natin, the body could could able to neutralize it as long as the body is healthy.
2: Yes.
1: And that is the reason why taking that supplements, kasi nga as we have palagi na nating i-mention ito, yung nutritional gap, this affects our overall health. Kapag nagtitake tayo ng supplementation, of course it greatly benefit our body to defend itself from viruses and bacteria and could be able to to repair itself, magkukuha doon sa mga sa mga sustansya na pinapasok natin at siyang ginagamit upang palakasin pa and at the same time pagalingin yung mga karamdaman natin.
0: Ayan, okay. Ito, meron nagtanong din na isa sa mga listeners natin. Doc, okay ba na araw-arawin ang tubig ng buko? Hindi ba ito makaka-apekto kung ako po ay diabetic or meron diabetes? Salamat po.
2: Ayan, sagutin ko yan. Pwede. Pwede. Ang hindi lang pwede sa buko pag sobra.
0: Ayan.
2: Kasi ang buko, pag ginawa mo siyang everyday consumption, meron ka na agad load ng mga electrolytes.
1: Yes.
2: Kasi ang sabaw ng buko, mga ka-wellness, yan ang pinakamalapit na natural isotonic solution sa katawan. Kung i-compare mo daw yan sa ating blood plasma, is napakalapit ng kanyang composition sa blood plasma natin. In fact, noong unang panahon, ito'y kwento ng mga sinauna, noong panahon ng gera, na ang IV fluid ay masyadong malayo sa
1: supply.
2: Mahirap. So, they find a way na yung very young coconut ay ginagamit nilang alternative sa IV. Pero hindi nyo pwedeng gawin ngayon yan. Hindi naman gera. Ang dami ng IV fluid eh. Kumbaga, yun yung kwento. Doon na establish yung basic fact na ang buko, water, ay napakalapit sa ating tubig ng katawan. Kumbaga yung mga minerals na commonly we call that mga tinatawag na electrolytes. Marami doon. Ang hindi lang pwede kasi sa buko, yung sobra. Kaya ako, may tinatawag akong bucolysis. Na ini-encourage ko yung mga pasyente natin na in the morning or every day, you need to take at least one buko per day for 1 week to 2 weeks. Kasi hindi naman posible din na every day mong iinumin yung buko eh. Hindi yan na... maliban na lang siguro kung meron ka sariling nyug.
1: May kanyugan.
2: Oh, pero kung minimally, sasabihin mong pwede bang mag-take everyday kahit walang glass everyday, wala pong problema dun. Oo. Ngayon, ang nagkakaroon lang ng problema yan kapag meron ka ng kidney problem. Kasi pag may kidney problem ka, even plain water ka, may problema. How much more yung medyo marami kasi mineral sa ang buko juice. Kaya, ang masasabi ko lang, if your kidney is normal, you don't need to worry. Pwede po yan everyday.
0: Oo. siguro inaalala niya, Doc, dahil yung sabaw ng buko matamis-tamis din.
2: Eh, di naman ang sabaw naman ng buko, the body can handle that.
0: Tsaka napakababa po ng ano, ng glycemic index ng sabaw ng buko. Very low. Na hindi siya nakaka-apekto dun sa overall glycemic ng pangangatawan po natin.
2: Sa pag-diabetic naman, hindi ibig sabihin hindi ka pwede mag-take ng sugar. Mali yun.
0: Tama.
2: Ang pag-diabetic lang, you need to choose what kind of sugar.
1: Yung sources niya.
2: Kaya may tinatawag na glycemic index eh. Usually, we need to select yung mga low glycemic sugar sources katulad halimaw ng honey. Pag-diabetic ka, you can eat honey. Low glycemic, ibig sabihin yun yung ang glycemic index kasi yan yung nagdi-determine gaano siya kabilis i-absorb ng ating
0: katawan,
2: ng dugo. Pag high glycemic yan, pag take mo like yung white sugar or refined sugar, diretso yan.
1: Spike
2: yung sugar mo, then spike magkakaroon din ng sugar crash na tinatawag ng mabilisan. Pero sa mga buko juice, wag lang haluan ng syrup.
0: Wag lang haluan ng gatas.
2: Yung mabibili natin diyan sa mga tabi-tabi, minsan sasabihin pure buko juice. Pag tikim mo
1: sobrang tamis.
0: Purong asukal.
2: Pag ganito to, parang sa Thailand.
1: Yes.
2: Diba sarap ng buko juice ng Thailand. Sabi ko, paano kaya nila ginawa yon? Dinubuksan nila yung buko. Pag lasa mo, lasang pandan eh. Masarap eh. Wala lang. Tanong
0: ibang variety yung ano nila.
2: Siguro, ibang variety.
1: Meron silang ano, may nakita ako na kanilang sinisilaban at saka nag-i-infuse mismo yung ano, yung aroma doon sa ano, doon sa buko.
2: Saka sabi nila, iba talaga yung variety.
0: Variety ng buko.
2: Kung natural po, wala ko kayong dapat ipag-worry. Ang advice ko lang sa inyo, wag sobra. Kung hindi ka na umiinom ng tubig, puro buko juice lang, hindi ako agree doon.
1: Hindi naman maganda 'yon kasi hindi naman pwedeng i-replace ng kahit anong ano beverage yung ano yung tubig. And kapag ka may ano, may kidney problem, as much as possible, pag iinom po kayo, paunti-unti lang, paunti-unti para ma-absorb ng katawan, para hindi malunod yung kidney po ninyo.
0: 'Yon ha. Okay. Now, Doc, last na ano, last na inquiry. Doc, ano po ang sintomas pagka namamanhid at tinutusok-tusok ang talampakan? Sign na ba ito na mayroon po akong diabetic? Salamat po.
2: Ayan, hindi po naman ibig sabihin tinutusok-tusok may diabetes na kayo. Eh, kahit yung mga pag may neuropathy kayo, ibig sabihin nasira yung nerve, may ipit yung nerve, may sciatic nerve kayo na problem, pwede ka makaramdam ng ganyan. Pero to be sure, you need to ano, go to your doctor, pa-check up kayo.
0: Konsulta po.
2: Oo. Kasi hindi naman na ibig sabihin ay meron pamamanhi, diabetic na kagad. Marami kasing reason para ano, para magkaroon ng ganyang pakiramdam. Tawag diyan paresthesia, neuropathy, nerve ang nagkakaproblema, saka circulation.
0: So mas maganda makapagpatingin para makita kung ano yung ma-pinpoint kumbaga, kung ano yung pinakadahilan ng ganyan pong mga symptoms, okay? Paano po mga partner? Nako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahawal po kayong mensahe sa tipong mga tagapakinig.
1: Ayan po mga ka-wellness ha. Maging aware po tayo sa mga sources ng sugar at ano yung mga may hidden sugar. As much as possible ay iwasan po natin. And also, limitahan natin ang paggamit. And of course, hanapin niyo po kung gusto po ninyong gumamit yung replacement na kung saan is healthier as possible na mga klase ng asukal ng sources po na iyan. And of course, huwag po mamroblema kapag ka nagtitake po kayo ng Santon Gold Coffee Mix, Stevial Glycosides po yan, hindi po nakakapagpataas ng blood sugar and of course pwede sa may hypertension and may diabetes. At sabay po ninyo sa inyong healthy lifestyle ang ating ultimate trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 para makaiwas po sa karamdaman at palagi pong malakas ang ating pangangatawan.
2: Ayan, mga katropa, mga ka-wellness, magkita-kita o magkarinigan tayo muli tomorrow, same time, same station. At sana po'y nakapagdala kami ng makabuluhang talakayan na makakatulong sa ating pagpapalusog, pagpapalakas at pag-iwas sa karamdaman. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa mga listeners natin, mga avid listeners ng atin pong programa The Secret of Health. Ngayon na rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, magkarinig po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
4: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang araw. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli! health. The secret of health.
3: Exciting! Sample Plus Gold.
5: Ako si Morito. Ano na mamaga ang aking atay? Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang Vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Sakit ng katawan?
6: Mag Santone Plus
4: Herbal Oil.
7: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
8: Edgar, saka service ko.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Mak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita.

0: ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: Exciting!

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Push Street for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.
1: Hala! Ka-exciting!

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, oy, bilar ko gabi eh.
6: Naun sa diay ka?
5: Grabe si Unyok. Dagi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Hala, ka-exciting!
3: Daw pareho lang nga nagakaon kasangutan kag prutas sa pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule sa sustansya kumpleto. Pito ang sangkap: turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
4: Mga katupa,

0: exciting, bro.
1: Supple Plus Gold.
2: Sinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM.

0: Sampled Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Sampled Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Sampled Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Sampled Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina. Mayroon na kong UTI. Sinubukan ko ang Sampled Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan nyo rin ang Sampled Vitamin C.
2: Sampled Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sampled Vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko kitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pi ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sampled ka Vitamin D3 ka pa.
2: Mabili sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sampled Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sampled Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sampled Gold Herbal Tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.

0: Parang pain, fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult a doctor. Bilis sa mga bukika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Exciting! Manamong nangabalati anon ang nabuligan sang duha ka produkto ni Doc Crispin Ico. Ang Evergreen Herbal Capsule na pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyon, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C ang katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. FDA approved. Mabakal sa mga butika.
3: X F

0: Mga katrupa, exciting!
1: The Secrets of Health.
2: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suning lawas. Gana siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtuna now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend naton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
3: Gusto mo ba ng pinaka-

0: talaga. Kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsinyo sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinla inyo balatian, tugas sang infection, tugas sang pagluya sang immune system, tugas sang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas, Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: The Secrets of Health. Gina-encourage gina ton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sini Santhon Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini nga cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: Santhon Gold Live Testimony.
4: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santhon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santhon Plus Gold.
3: Santhon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
5: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat,
6: deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka ba

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting!
2: Exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no fun.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: XFM 103.9.
3: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9.
4: XFM News.
5: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Formal na nga nagpungko bilang bago nga tagpamuno sa Police Regional Office Negros Island Region o kung PRO-NIR si Police Brigadier General Rodencindo Riales. Ginpatigayon ang turnover of command ceremony subong Lunes, September 7 sa Camp General Rafael Crame sa siyudad San Quezon. Miyembro si Riales ang Philippine National Academy Class of 1996 kaagapay. Kaysa idalom sa pagpamuno sini, magapabilin nga magatutok sa pagtapna sa kriminalidad ang PRO-NIR. Kung madumduman, gintalusan ni Police Brigadier General Riales si Police Brigadier General Romano Cardinio na sa karon nagapungko o kung magapungko man ng Regional Director sa Police Regional Office 8. Tagina ang balita sa 103.9 XFM. Bacolod pala nakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
4: XFM News.
2: XFM 103.9.
6: Namamayagpar sa anumang sulok ng mundo.
7: Luzon,
6: Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: are planning to travel around the world, kinahanglan baskog kagi diyan, no? Hindi lamang ang imong immunity, kundi pati na ang imong power. Kumbaga, daw ka ano na naman, superhero. Well, dapat gid excited na iba, no? Kay mga ginaplano na Manila nga maghampang sang pickleball. Baka damo na sa mga naga, ay, nanuto na pindot ko. Kakadlaw gid si Bebe. Well, damo nagaplano and damo na ang nagatuhaw, ano? Nga mga pickleball, nga mga lugar. Nga kung sa diin, dira sila nagahampang. In fact, ano, sa subong niya, kadamo na sa aktibo, sa sports, sa ginatawag, hindi lang sa tennis, kundi pati sa pickleball, sa basketball. Basta tanan nga may ball. Bubudlay galiya ya lagson niya or budlay hampangon ang money kay wala sa isang ball. Pero kung ikaw magadaog sa ball, sigurado gi ko nga jackpot ka. Anyway, for those who are planning sa sinipalan niya nga hapon, excited na sila, ginatipo-tipo na or gina-arrange or gina-organize na nila ang ilang mga kinahanglanon sa paghampang sa pickleball. O rin sekreto nila, especially sa mga kalalakinan, ano? Dapat, when you are in a game, strong ka and confident. So, dapat nyo mag-take ka man sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Formulated enough with maca and clavawaska para mabuligan ka suporta sa imong aktibo nga klase sa lifestyle and of course, male vitality. Para masuportahan ng energy and stamina for your daily activities, kakun healthy ang imong blood circulation, you won't feel any pain. Diba? Kung isa ka budlay mag-iyos, limo, ay kasakit sa akong nilikod, ay kasakit sa akong nga batiis. O kaya ang imong circulation sa blood, hindi na manami. Okay? So, dapat nga mag-take isang atan niyang Turbo Dietary Supplement for Men. At sa mga biyahe, padulong sa ilang mga pickleball grounds, halong-halong lang dira. And syempre, dapat kaupod maninyo ang Extra Drive. You're with Mommy G. Hindi niya matapos-tapos ang atan niyang programa kung wala kita sa mangyayatag sa inyo. Para madugangan na naman ang atan niyang mga ihibalong. And syempre, magana ang ato niya nga body because of the music that we play para lamang sa inyo. Patunugin na nila, samtang kamo ang magabiyahe, especially sa ato niya mga katropang drivers sa modernized jeepneys, sa mga buses, sa traditional jeepneys, e-trikes, e-bikes, and even taxis. By the way, si Nanay Anugali, Nanay Esme, thank you, Gid, kay always na nakapamati sa linya ko nung kahapon, nag-enjoy gid siya sa mga musika nato or mga ambahanon. Gagin play basta Sunday edition sa ata niya nga programa. Programa nga, ano ha? Classic Rewind and of course, ang OPM Classics. Sige ha, subog naman niya, no? Sabay-sabay kita sa mga biyahe. Padulong sa kundiin man, padulong or pakato ang ato niya mga katropa to enjoy life. Basta tutok lang sa 103.9 XFM Bacolod.
1: X

0: Miracle Plus Cold.
1: Ako si Wayne, matagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
2: Sa mga butika.
0: Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Dibidib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagkugin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inom sang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Mga katrupa, exam!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Isa na naman ka mabinungahon kag mapuslanon nga adlaw ang akon ginahandom para sa akon tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan Edukasyon sa Ikaayong Lawas. Ari na magkita karon sa pagtalakay sang isa na naman ka kumon nga kondisyon nga nagahatag kasakit kag pagpalahabok-habok sa aton sining mga kasukasuhan o kun mga joints. Natandaan ko pa sa mga nagliligyad nga mga binulan nakatalakay kita sang kondisyon angot sa arthritis. Ang arthritis gali duwa ini ka klase. Osteoarthritis, kung sa din isa ka degenerative joint condition nga masakit, gahabok, gapalanig-a, kagapektado nga aton sa nga day-to-day activity.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Sa aton kumon nga lingwahe, awat giniyakatama. Ang isa, muning rheumatoid arthritis, chronic disease, but silingon dugay na niya. Dugay na bala nga ginasufrir. Nagapalangabok-abok sa kalawasan, kag present usually sa joints. Damo galini, may mga other types pagid, no? Amo ning ankylosing spondylitis na talakay ta naman eh. Kung ano man nga mga arthritis, basta arthritis, amo naton istoryahan. Kag kung paano naton inimalikawan, kag paano naton mapaganagan, o kung makontrol. Correct me if I'm wrong, pero nakabasa ako once an article nga wala kuno bulong ni. Isa man ako sa biktima, kag isa man ako sa may arthritis. Shadow pa katemprano, tani ni ngay bulgar ko nga ang nakabulig sa ako namong evergreen herbal capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya with grass, barley grass, kag vitamin C. Kag lately, ining evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Kadamo pagid sa mga kondisyon nga related sa arthritis, not to mention them. Pero pati kayo sa hindi, pati kabataan, igo ni. Mapabarak kita na sa mga simptoma. Joint pain, tenderness sa mga joints, stiffness sa mga joints, pagpalaniga, inflammation, palangabukabok sa palibot sa joints. Siyempre, limitadong pangulag. 1, 2, 1, 2. Right? Left, right, stop. Nagapalang init kag mapula ang mga panit sa may joints na bit. Kung bulong inyo sinigin na pamangkot, hindi ko na pwede mahatag. Pamangkot ka mo sa pharmacy, hindi ka na ipangayo. Kamurisita sa inyo sinigin doktor. Ang akon iya kung paano ma-prevent. Pagi sa pag-inom, kagpagamit sa mga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulik sa evergreen herbal capsule? Nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
2: Evergreen herbal capsules.
1: Kag ang evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Istorya natin kung paano ini-control kag i-manage ining uric acid. Dirikitanay sa mangustin nga rich in vitamin C, nga may analgesic, nga nagapaganhagan sa sakit kag anti-inflammatory properties, agud malikawan ang arthritis. Ang turmeric nga ara sa evergreen herbal capsule at the same time sa evergreen coffee mix nga may natural anti-inflammatory. May isa ka compound ginatawag nga curcumin nga potent anti-inflammatory agent. Ginapunggan niya ang mga principal protein na makakos ang inflammation, pati na ang aktividades ng iban ng mga inflammatory chemicals. Kag may property man ini bilang painkiller. Ang balunggay nga raman sa evergreen coffee mix kag sa evergreen herbal capsule. Proven as sad to pag sunod sa pagtuon makapaayos ang rheumatism. Makita man sa pagtuon nga ang balunggay o kun moringa makapaganhagan sang sakit sa joints kag makapaganhagan man sang pag-build up sang uric acid. Ang ampalaya kara sa evergreen herbal capsule, good source of nutrients like fiber kag folate, may vitamin A, vitamin C, kag ini naga-prevent man sang gout. Ang wheatgrass, rich in vitamin C kag naga-promote ini sang healthy bones and healing injuries. Balikan tatugaling balunggay, may phosphorus na sagali kag calcium mo kag nagapabakod sang aton sining mga tulaan. Tayan ko lang malipatan ba. Ang barley grass may antioxidant activity. May abilidad ini nga magkadi, kagis, kagbang tasak sa mga free radicals. Nagapatigayon man ini sa pag-produce sang pro-inflammatory cytokines nga instrumento sa pagpaganagan sang rheumatoid, synovitis, arthritis, kagaw. Since bastante sa vitamin C ang mga produkto, ang study nagapamatuod nga ini makaprevent it sang gout, sa kasahe sang arthritis. So testimony ko, sumugod nga nagamit ako sang evergreen herbal capsule. Ah, kapag gusto, nakukaon baboy, mani, talaba, kasayan. lukos. Nga daw wala ako nagabatsyag. Nga naga pala nakit ang mga joints sa tiyon nga magabatsyag ako sakit. Red flag na na. Untat ako na dayang kaon.
2: Edukasyon. Edukasyon. Para sa ikayong lawas.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Spinhico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon. Edukasyon. Para sa ikayong lawas.
4: Kuman ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
5: Department of Agriculture.
4: Kamusta ka?
5: Ayong hapon.
6: 103.9 XFM. Extra Drive with Mami G on XFM.

Selena Gomez right there with the same old love. I'm so sick with the same old love. Ina nga linya ya, babatsyagan mo lang or mahambal mo kung kaagi ka na fall in love. Okay, so with regards to that, aton anay ipamangkot sa atin yung mga katropa, no? May ginpo si Mommy G para sa atin yung extra drive. Next time you know question para sa sininga hapon. Let's talk about love. Kaagi ka na bala katropa nga na fall in love. Tina dumduman mo pa ayan ang feeling sa first time mo nga naghigugma. Ano ba lang ina ang imo nga nabatsyagan? Share mo diri ha kay Lawaguntang. Inyo nga mga sabat diri sa extra drive ng programa. Alas 4 sa hapon, tumtumala sa isang gab, ikita sa 103.9 XFM Bacolod. Pero sa ato niya Facebook page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority, o, sabta niyo dira ang akon nga ginpamangkot. Again ha, katropa, kaagi ka na balanga na fall in love. Nadumduman mo paayhan ang feeling sa first time mo nga nagigugma. Kagano bala ina ang imo nga nabatsyagan. Sabat ka mo dira ha, pagi sa pag-comment. Again, bisitahin lang ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag kun ikaw naman ya, no, ang handa gid nga mag-fall in love, dapat suportahan mo gid ang imo yang heart. Paagi naman sang aton ya nga Santon Plus Herbal Capsule. Ang atong Santon Plus Herbal Capsule ang natural nga nagasuporta gid sa aton yang heart. Mayara ini sa top 3 main benefits: pag-support sa heart wellness, pag-boost sa immune support, and pag-bulig suporta sa gut and overall body wellness. Ini ang mayara sang, or this is made out of mangosteen and malunggay. So, but yun, very healthy, all natural ang ingredients ang ato niya nga Santon Plus Herbal Capsule. Ini ang imo sa Yes to Health Incorporated. Yes, no? So, may tatak din sa nga Yes to Health. And saranggin nga mabakal. Pamatiin nyo ha kung di nyo mabakal. Sa Mercury Drug, TGP, Watson, South Star Drug, Generica. And you can order online via Shopee or your TikTok account para nga hapos na lang sa inyo. So again, this is available nationwide sa mga butika ng Panglawag ko. And also, you can buy this sa Tondri, sa Grace Pharmacy and Sincere Drugstore. Okay? So, tandaan, Santon Plus Herbal Capsule ang suporta para sa ato niya tagipusoon para nga malawig pa ang ato niya paghatag sa pagpalanga. Hultod ko ang inyong masabat, ha? Dara sa Facebook page naton, XFM Bacolod News and Public Service Authority, ano bala ang imo yung nga nabatsyagan sa first time mo nga nag-fall in love? G, ang kaupod ninyo para sa atin nga extra drive. Tutok lang diri sa XFM. Extra drive.

0: Mix FM
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa presyong magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Katropa sa Mayor Rowena Lopez Lizares ng Talisay City para sa 2026 Minuluan Festival.
7: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa

0: perform. No, they are a P-pop group. They will perform on the opening gigs ng ato na Minuruan Festival. And of course, Kamitasi is also coming on September 10 at our public plaza. So watch out for our schedules. No, magkadamo, ipuno-puno sa events ang ato na 2017 Minuruan Festival. Thank you very much.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Win

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, diari na ang nagapanguna nga balita. Naghinay inflation sa 6.1% sa nagdigad nga Agosto, kuni paanggit sa 6.2% sa bulan sa Hulyo. Apang ang pagkaon ang nagapabili naman nga pinakadako nga pagduso sa gasto para sa mga pamilya nga Pilipino nga nag-amot sang halos 3% sa kabugusan nga inflation rate sa bugos man nga pungsod. Ang paghinay sang inflation sang pagkaon nga nagdubo sa 4.6% ang nabuligan sang dako nga pagdubo sang presyo sa mga utanon, root crops kag saging. Naghinay man sang gamay ang pagsakay sang presyo sa isda sa mga merkado. Samtang nagtaos naman ang presyo sa iban pa nga mga pagkaon kaangay sang prutas kag tinapay. Nagtaas man sang 19.4% ang rice inflation bangod sa pagtaas sang presyo sang abono kag delay sa transportation sang supplies. Mayangot sini ginpasalig ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga mas bastante or may bastante nga supply sang bugas ang pungsod bangod sa naadi nga bugas kag temprano nga pag-import bilang preparasyon sa El Nino. Kaya balita sa 103.9, XFM Bacolod pala nakit sang kalawasan magamit sang Santo Plus Herbal Oil para sa nagaugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9.
4: Mabayagpar sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
5: XFM
6: Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

That's right, hawak ko ang beat pero hawak niyo ang manibela. Hello! Kanami lang sa feeling nga mo siniyang iato niya ng background music. Once may ginahimo kita dera, mas ano pa man, ah, nag-drive man kita, nag-apaninda man kita, nag-adiga mo na kita, o hindi gani, nag-apahuway-huway lang. Still, kanami gijay ako ng mind naton ang nagagana. But this time, dapat pagandahon naton ang anton nga heart along with our mind. Kaya nga ah, wala labot yan, ano ba tiyaga naton, no? How it feels when we first fell in love. Dapat subong pagganahon ta ang mind ta kay nagbalik kita sa tiyempo nga una-una kagid nagpalangga. Okay? Again, I'm waiting sa inyo mga sabat. Although may ara na sa mga nagisabat. Sa pag-post naton sa atin yung Facebook page, yung XFM Bacolod News and Public Service Authority. Katropa ka, agi ka na ba lang na fall in love ka? Ti, nadumduman mo ay hanang feeling, no? So, first time mo balaya nga, naghigugma ka gid. Kagano bala niya na ang imo nga nabatsyagan? Let us know. Mag-comment na sa aton diri nga post. And then, nawagon ni naton dugay-dugay, tis pamagkita yung magtakop. And syempre, we will know kung ano gid bala, no? Ang pinaka-common nga mga nabatsyagan sa first time nga nakabatsyag kita, no? Sang pagpalangga nga ginatawag. Okay, sige ha. Excited na ko nga mabasahan and I'm sure excited naman ang iba na kay mana dumduman nila, no? Ang first time that they fell in love. Oo, boduma, we fell in love on the first night that we met. Tala carpenters lang. O sige ha, testingan nyo sabat kay ato niya yung hibanoon. Kung pala nagsanto gidman, no, ang mga feelings ninyo sa mga bakomon nga nabatsyagan sang halos tanan. Okay? Sige, hulaton ko again ang inyong sabat. Basta tutok lang dari sa 103.9 XFM Bacolod. It's Extra Drive with Mommy G. It's time to cha-cha!

0: mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh. Lainit pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala-wala, gid ka peoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pay.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama nga kapudlay sa pagpinto. Sobrang kisa klero sa nag-ilang ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
10: Kumaan ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
11: Depart.

1 o'clock, time check brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. May pinagali ka mga area sa gihapon, ano, diri sa Bacolod. It's because of the yellow and red alert sa NGCP. So, manual loading and boots ringon sina. Pila ka oras, no, mga 3 hours ang mga brownout naman, ano. Kumbaga, ano lang, schedule lang. Kung sinilagan, magabutan ka. Di brownout ka. Ahay. Sige lang, hope always ready kita, ano, nga mag-charge sa atin yung mga cellphones, even ng atin yung mga radio sets, para at least hindi kita bala hindi kita mawad-an, especially kung gabi na, no, ang brownout schedule sa inyong mga areas. Sa budlay daan magiyo, kung wala yasang suga. So, sa mga brownout areas, ati, paiway kung wala ka mo naka-charge. Pero, sa may mga kuryente sa karon, still right here, listening sa atin yung extra draw. And may gipamangkot ako, ano, because it's time that we should know kung nanugid ba lang ang feeling na ikaw ang in love na in love, especially kung first time mo nga diba tiyagan ini. Mayara sa ato niya mga katropa nga feeling gijaya kung first time, diba? Daw ka namigid ko doon sa feeling. Pero dapat we need to specify kung ano nga klase sa mga feelings ina. Okay, let's check na sa ato niyang Facebook page. May ara din, no? Nagsabat sa aton. Okay, sige. Ang pamangkot

0: lagi ka na ba lang na fall in love ka? Ate, na dumduman mo ayan ang feelings o first time mo nagigugma. Ano bala ina ang imo nga nabatsyagan? Si Hermione Perez, no, ang nagsabat diri sa aton si Linya Kanami, gidyos ang feeling niya. Ina ba lang gulpi na lang kaya nga gakadlaw nga ikaw lang isa to the point nga one chat lamang nga biskan gapaligo ka pa ya replyan mo gid. Ay! In love sa Inda Hermione. Ay, Hermione, gali. Nan, amoy na kong isang feeling sa in love na in love. Daw galain na ang mga spelling. No, hindi ka na ampot. Hermione, gali. Hermione Perez. Thank you, get sa imo yung pagsabata. May iba naman niya nga naghahambala, no? Nga kung ma-inlove kaya ko niya, hindi makakain, hindi makatulog, may tagyawat sa ilong, pati na sa pisngi. Kanoon daw ka mo sa kanta ngayon, na? Oh, so, amo na yung kisang mga feelings nga napatsyagad, of course, kung ikaw in love na ilove. As, do ka wala pala appetite kay feeling mo, do ka happy-happy na ikaw. Okay, sige. So, para naman sa ato niya nga.
1: You know na ba? Aha. Gets mo din to. X-time, you know. X-time, you know.
0: Yes, it's time that we should know, katropa, what does a first love feel like? Amo ina ang aton subong niya nga topiko. Okay, being in love ko no for the first time, doon na ba lang nakabatsyag ka nga galingin-lingin, ginang ulo mo, as in dizzying rush. Sa ginatawag nga bright joy. Kag gina-nervous ka, kumbaga ang energy mo yaya, no? Nervous energy ang nagagwa. And a deep wonder. Kag it alters sa atin yung daily rhythm. Nga nag-flood gid sa atin yung brain sa ginatawag a powerful mix sa mga chemicals. Nga will make the world look new, vibrant, and intensely. Parang dumaka-ano ka bala, dumaka-kanta ka sa a whole new world. Shining, shimmering, splendid. Boy, speaking nabutang na sa Walk of Fame, Walk of Fame or Hall of Fame, na may Stargate bala, hining si Miss Lea Salonga, no, sa Hollywood star, no? May ara siya sa Hollywood star. Nga kung sa diin, first time nga isaya yaka Pinoy ang nakakuha si ni nagbaygalan gid siya yaya ang star niya Lea Salonga. O, diba? What a feeling! Though, first time mo man nga nag-fall in love. Okay, so sa body and mind naton, nakabatsya kita nga nag-raise ang ato niya nga heart. O, diba? Daw kabayo lang. Ang ato niya yung dughan ang nag-flutter or nag-beat fast. Especially kung nag-palapit o hindi gani, nag-alabay sa atubangan mo. Ang imo yung first love. Tapos, may endless focus ka pa. Napaminsar mo yaya constantly, gijaya mo nga. Kaya gina-remember mo, gijaya ang even the tiniest details about kung ano ang iya itsura, paano siya mag-talk, paano siya mag-iho, diba? Even the slightest one, remember mo, gijaya yun niya, kag-abo, perte, kung makalabay yaya, maski nakasira pa yung imo, dira yung matay, kilala mo, gijaya. Tapos, lost time. Feeling mo lost in space ka. Oo. Makern mo na hiya. Dugalupad lang yung oras. Wala ka kabalo. Ay, nag-daydream ka na yung gali iya. Tapos, pagpukaw sa imo yan. Hindi ganyan pag tandog lang sa imo yan. Yala. Tapos ng klase. All the time, gali iya. Sa duha ka oras sa klase. Iya, wala kayo sa concentration. Kay lost in time na ikaw. Restless energy. Oo, you might feel nga doon ka grabe. Gid ba lang ka-energetic sa imo, how? Nga doon ka, basta happy-happy, no? Da wala sa may makapugong sa imo. Kagi mo naman yung mga friends nila or mga kilala mo pag nakitaan ka nga amo ng imo yung klase sang giyo, yeah. Girl, eyes, yun yada, yun mo. O wala lang, ba't yung nag-roll sa eyes yung iba naman yung gabay, ay, sunlog-sunlog and everything, o diba? Oh, sa emotional impact naman, kung first time mo nag-fall in love, syempre, pure euphoria. Ay, kadalom! Anetch na siya! Well, it's a sudden deep sense ang ginatawag nga happiness that makes everyday life feel like magical and bright. O, feeling mo, diba? Daw si ano ka lang, si Beauty and the Beast. Ay, hindi gali. Si, ano ah, si Cinderella. Ayan. Kumaka Cinderella. Cinderella! Okay, ano bala? Do ka princess sa imo feeling. Gabi, gida yung happiness mo do. Love o cloud nine. Total vulnerability. Opening your inner thoughts kuno to someone else. It feels wonderful, yet a little scary. Subot silingon, may kahadlok sa gihapon nga upod. Because pretty, gijag imo yung pag-care. Tapos, selfless care. Ah, wala ka na ginapabinsa. Yan isang kagalingon mo yan, ah. Ang basta importante, happy ka, no? Kaya, ang happiness pagit sa imo yung love. Amo na yung imo yung ginatawag yung selfless care. Now, mixed opinions. Okay, kadamo man sa iban nga sa ilay ya kung first time nila nag-fall in love. Siyempre, nag-duwa-duwa pa sila. Pero do you think kung may duwa-duwa ka, na in love ka gid man? Oo. Well, actually, nagakatatabo ini no sa mga teen relationships. But ultimately, may mga adults man ya, even at the age of 60 or past 60, no? Ano man sila gihapon? Ah, no? Nagapalangga man sila sa gihapon. So, siling nila gani ko, no? Love knows no boundary. And, ang pagpalangga kuno yung yaara sa aton ya tanan. But then, no, ang first love usually lasts anywhere from a few weeks to a couple of years. Depende kung how heavy, no? Makapin pa kung sa edad ni mo when it happens. Kung sa mga teenagers, usually, may ara yan nga iba niya nga daw kalipot lang eh, no? Na feel na nila, nga feeling nila na fall in love na gin sila. But the relationship doesn't last, or the feeling, I mean, no? Hindi gidya tama-tama. Pero may ara gidya nagahambal nga first love never dies. Diba may mga songs nga mo sina, first love never dies ko, no? Well, depende gani sa tao. Sa mga early adolescents, naga edad 12 to 14, ang relationship at this age, usually, very lipot lang gid, no? Nag-average to 5 months. Kaya tinag-navigate na gid man niya ang mga teens. So, wala pa sila nakabalo, hindi pa sila natuman ka seryoso. Pero, made to late teens naman niya, nga naga edad 15 to 19, ang inang klase sa relationship might siguro last a few months, also, or even a year or two. Pero, kung siling nagijayang lifelong, gijayang impact, maski naka-move on ka mo, kahit siling nilagay gani ko, no, may aragidyasang right love at the wrong time. So, nagkahiwalay. Di ba may mga stories nga mo sina? And then they met at the age nga, sakunti, tigulang naging sila. Wala nang ilang mga spouses. Pag nagkita ay sila, they fell in love again. Pero take note ha, mga first love kuno ina nila. So, but silingon, para sa ila, depende sa tao, kung first love gidya, never dies. E, may ara gidya yan nga, na fall in love, gigo sa iya, pero nga wala ko na yan na batsyagan. Most probably because, kulang pagidman ah, no? Ang pagpalangga nga ginatawag. Pero ang kilig-kilig is there. Every time, gustong-gusto mo siya, no? Kumbaga, gina-inspire ya ka to go to school every day. Present ka lang ya kay tungod sa iya, 'di ba? Mga amosin abalahaw. So it feels good. Mga kilig-kilig niya ina. Kay 'di ba? Ganun taw matagani isang mga Korean novela nga nagpakilig-kilig sa aton. So kanami sang feeling sa gitatawag yang first time mo nga na fall in love. Kag kung first time, syempre, do wala gidaya sang may nakatupong, no? O kung may ara gid man sa nakatupong, maybe siya ang imo gidaya nga first love. Sige, ano, gikilig mo kuni sa aton nga topic man. Hopefully, ano, sa pagpadayo sa atong programa every day, ha? Every weekdays, may mga question kita dira. Bata yan yun, ah? Sa atong yung Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. And we will know the explanation behind para sa atong yung X time, you know. 5:41 na, or make that 5:42 sa atong yung orasan. And ang iniyayang oras ang ginadulongid sa aton San Clair Skin. Okay? Sa mga naga, ano naman dira, naga batsyag balasang kapilit tungod sa balhas after some pickleball, magamit ka mo San Clair Skin for a smooth and glowing skin. Kaya nga mayaras ang glutacogic na property. O hindi gani, magamit man ka mo sa aton niya nga Santon Plus Herbal Soap. Niya, pambato sa ginatawag na body odors. Kaya ang balhas natong cookies, kakasimpunan bacteria, dira nagagawa, nagasungaw ang body odor. So magamit sa aton niya nga Santon Plus Herbal Soap. Ang Clear Skin, kagang Santon Plus Herbal Soap, ang himo sa Yes to Health Incorporated. Bakal na sa aton niya Yes to Health Wellness Center na hamtang sa May Door No. 46, Vinco Building, Lizari Street, sa Bacolod. Bye-bye time for Mommy G. Up next, extra service, kaupo naman si James King. And you are listening to 103.9 XFM Bacolod.
2: Extra Drive.

0: 3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhol kag Vitamin D3.
1: Ako si Elsa Nieves. Hibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitali ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhol kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea.
0: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Isel Komplitado. Si Balob Anteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santhol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santhol Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
4: Santhol Plus Herbal Oil.
5: Santhol Plus Herbal Soap.
6: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santhol Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
5: Santhol Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santhol Plus Herbal Soap.
0: Santhol Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Laingidyang sabor sa Santhol Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Na XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
2: Na XFM, kid.
4: Ay, namiang music, ah.
2: XFM kid.
3: Ay,
5: wala ka lang music magkatapos magtaw ka blam, mayarap kayo sa mga balita blam, so nabibigit sa mga DJs nila kanta.
6: Wala asang konkreto nga sabat.
7: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X.
6: Simply,
2: may how kita dapat.
6: Enjoy lang.
2: Nga, XFM kid how.
8: Timo!
9: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM.

0: Plus Gold.
1: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Joe Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag ka po, always hagya po na yung time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na ko, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo nung yung among mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
4: Turbo Food Supplement for Men.
6: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas na manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Mga katupa.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM.
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM News.
4: XFM time, alas 6:04 sa gabi, mga katropa. Geekend sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Patay ang 25 lakip diri mga kabataan kag teenagers sa naaksidente ang bus sa Cape Verde. Sunod sa head sa Civil Protection for South Felipe City, tumalagsaw nining insidente sa West African Archipelago. Sakay sa bus ang 32 ka mga pasahero sa nahulog sa pilas samtang pabalik na sa South Felipe matapos ang excursion sa Shadas Calderas Village sa sulod sa Pico do Fogo Volcanic Crater. Lakip sa mga napatay ang driver sa bus. Nagkuligay ang mga rescuers sa good makuha ang mga na-trap sa sulod sa salakyan. Inambalita sa 103.9 XFM Bacolod, para sa mas mabaskog nga panglawason, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
3: XFM News. XFM News.
2: XFM 103.9.
5: Nga, XFM, kid how?
6: Kayo pagbugtaw ko, balita din mo.
5: Nga, XFM Kid!
7: Ay, nami ang music, ah!
5: Nga, XFM Kid!
6: Ay...
8: Wala ka lang music, magkatapos mugtaw ka, blah, mayarap kayo sa mga balita, blah, so nami, bigit sa mga DJs nila, kanta, blah,
9: wala sang konkreto nga sabat.
10: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply...
5: May how, kita,
10: pa... enjoy lang.
5: Nga, XFM Kid, how?
11: Timo!
2: XFM 103.9.

0: Μουσικά, ιστορία, ιστορία.
1: Ανώ, παρίνι.
0: Ατύπα πα. Extra service. Extra service. With James King. With James King. Σα XFM.
2: Σας μαγατρόμπα, αλλάς, αείς κατόρσε να σαν καπί. Good evening, να ιον καπέ, όπτε να είναι να μαν κοινά. Αν κάνεις τον πόγλου. Πέτια, σιέντε. Σαν καμπούλαν, σαν Σεπτέμβρε, μαγατρόμπα, Σεπτέμβρε μου. Τα σίγλα γαντάω. Το και το κάνει και εσύ να αναβαντά και χαοτά να αναβαντά. Πήλα κάνει και αντώ να λάγα. Σε έτσι να πει κατρόπα για Chris. How many days for to go before Christmas? Πότε γίνεται τώρα. Πότε γίνεται. How many days more to go? Days before Christmas, baby. Έλα τότε. Είναι εσύ να βέβαια. Έλα τότε. Να κατεύω να. Days before. Σούπα. Μα κατρόπα είναι extra service και όπου τσικατρόπα James King. And of course, κόπτα να κοιτά. Αστά, να σε ότσο σαν καμπή. Αγίνει ένα προγράμμα extra service, μα κατρόπα. Κύριε Τούλο, ξένιο σαν. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C Premium D3 Soft Gel Capsule. Αγατον νιά, Ultimate Trio, για σαραγγιδιά μακαμπούλικ παρά σε μου εικάιν λάβας. We would like to remind, μα κατρόπα, no? Α, μα κατρόπα νάτον νιά ναγαχούλογ, μα participants νάτον, μα entries νιό παρά σε Santon and XFM λίπου πα πρέμιο, last weekly drone νάτον σε September 18, μα κατρόπα. Pagkatapos na September 18 sa last week, the weekly draw natin, ipadala na natin ang tanan ng mga entries nyo sugod sa week 1 para sa ating grand draw. Ang grand draw natin, ang venue natin, mga katropa na pag-iwa natin dito sa XFM Rojas City. Oh! XFM Rojas, ang ating grand draw, dira ka katropa, no? Gabuton kung sino ang may chance ka magdaog sang 50,000 pesos. 30,000 pesos, no? 20,000 pesos. Wow! Ang galing. Mga winners na ito, mga may consolation prizes, makita nga, tag 5,000 pesos para sa mga non-winning or should I say, mga pila ganito, mga 10 ka mga tag 5,000 pesos. Wow! Lapit na lang mga katropa, no? Again, September 27 ang ating grand draw para sa Santon and XFM Libu-Libu Premier. Ang aton nga Gold Eagle yan. Padayon pa na mga katropa. Gani hulog lang, tipon lang. Nami ko katropa again sa mga luyag magdaog sang libu-libong papremyo sang Santo na XFM. Kinanglan mo lang magtipon sang banig. One blister kung isa ka banig sang Santo Plus Gold isa na kentry butang sa sobre. Sa sobre sulat ang imo nga kompletong pangalan, kompletong address, kag contact number katropa. Ay! Idai sulod bilang proof of purchase ang isa ka blister sang Santon Plus Gold ukon isa ka blister sang premium D3 soft gel capsule ukon isa man ka no sang aton nga turbo dietary supplement mga katropa diba? And then lima ka sachet sang aton nga Santon Gold Coffee o pila to ka produkto apat man ka entry sa isa lang ka sobre para sa chance ka mag-ihulog Adria, sa XFM mga katropa no? Para sa chance ka magdaog sang 50,000 pesos 30,000 pesos 10,000 pesos kagtag 5,000 pesos sini na kabulan sang Setyembre yeah! Mga katropa para sa Santon and XFM libo-libong pa-premio oh gulog na tipo na mga katropa grand draw ha lapit na lang pila na lang kasimana so katropa natin na wala pa nakahulog, wala pa naka-join, chance na mag-join, basta iba niya, nagtipon pa gidya, kinahulat gidya mag-grandor. Tuwari na, kinahulat niyo katropa. Okay, kayo! May gabi sa tanan ng mga drivers natin na nakatutok kag nagpamati sa ilang mga salakyan. May lang pagdulong sa inyong mga pasero, inay-inay lang sa dalan. No, galom sa gwa, Chris, no, galom. Oh, beautiful eyes si Chris. Kulang na lang daw. Kahan mo siya ng banig. Mapiyungan na siya. Ay, gabi. happy man sa mga classmates natin. Yan daw, may isa pa kasi man ng break. And then, back to school na naman kita. Hindi magkalipat mga katropa. No? Ang ato yung mga ginendorso sa inyo ang mga produkto sa Yes to Health, ang sarang makabulig sa inyo ikaing lawas. Para makaprevent sa mga pagtubo sa mga malatian like cancer, diabetes. Siyempre, dapat dala ng proper exercise kag diet. O, tropa, kinanglan gid na para bakod gid. Para feeling young kasagyapon. O, tag, kung healthy ka, happy ka. Gani magpamati, pero may mga katropa sa XFM. Kaya man may programa makita ang Secrets of Health. Di rin yung mabalana ang iban pang mga pagi para mahalungan mo ang ibong lawas. Di rin lang sa inyo katropa station. Inang extra service. Kau po si katropa James King sa 103.9 XFM Bacolod.
0: Extra service. Extra service with James King.
1: Mga katropa.

0: starts with Just the Way You Are. And when you smile. Katropa, this song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Exciting, bro!
2: Cellphone Plus Gold!
3: Landapaga sa Pandacan, Manila. Tumong aking kamay, may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Yung kang Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
2: Cellphone Plus Gold! Ang kape ko, Cellphone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sandon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it

0: malapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Eman, isa ka driver, buntag gahapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako Galicilis and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng imbatyan.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nga discover nga pangmalakasan nga kape. Samson Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Samson Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
4: Samson Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen. And the glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Mga katupa, exciting!
9: Extra service!
10: Extra service with James King.

0: oras que troba alas 6:42 ng gabi. Oras kinadulong sa inyo sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Uy! Boy, gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
6: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali nga na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Turbo Food Supplement for Men.
12: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyo.

0: Nagmahay, happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang, ang exciting.
1: Yeah! Turbo! Woo! Food supplement for men.
2: Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobra gid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mga katupa.

0: Μουσικά, ιστορία,
1: κοίτα,
0: at η παπά.
2: Σα extra service.
3: Extra service.
4: Extra service.
5: With James King.
6: Ahora es buena trompa, las 6:54 na sang gabi. Ato nga song, it's a revival by Daryl Alma. Brought to you by Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Kining inyong Katropa Station Extra Service with Katropa James King. Of course, mga Katropa, hindi magkalipat ang buning oras yan namin magtimpla sa Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee natin, isa na siya sa mga pwede mo maging proof of purchase para may entry ka sa aton nga Santon and Extra Family Bulibong Papremyo. Kung sa din, last weekly draw na natin sa September 18, September 27 naman ang aton nga grand draw, mga Katropa. Alright, so tipo na kamo, hindi magkalipat ba? Simula na nalipat kamo, mahabuin nyo ang inyong mga pang-entries. Santon Gold Coffee, ang Turbo Dietary Supplement, ang aton nga Premium D3 Supplement, kag Santon Plus Gold. Sarang nyo ni mabakal, kag iban pang ang mga produkto sa Guest Wealth, sa aton Guest Wealth Store, namtang sa Maylizara Street, sakop sa Barangay 39. Well, mga katropa, kita magpadayin para sa aton nga second hour, mga katropa. No? Ariay, inapasurrender na sa National Bureau of Investigation ang ginaligar nga central figure sa flood control scandal nga siya na House Speaker Martin Romualdez. Sunod sa NBA Director Attorney Melvin Matibag, wala sa surrender fillers ang kampo. Apang in kaso bukas ang ahensya ko sa GBI 24 oras. Dugang pa ni Matibag nga sa Pilipinas pa, ara pa sa Pilipinas ang pakay siya sa presidente ni President Marcos, pero wala sa kumpirmasyon kung yara ini siya sa Leyte, mga katropa. And then Monday night subong, laban-laban ang mga katropa, ang mga gasoline stations puno na naman, dugay-dugay pila na naman. Kay man may pagsaka na naman, mga katropa, no? May pagsaka na naman sa gatong, no? Ang produkto sa petrolyo, sininga semana magasaka, inasunod sa Department of Energy, tukon DOE. Masobra 4 pesos ang dugang na presyo kada litro sa gasolina. Yara man sa masobra 5 kapisos ang posibleng saka sa presyo sa diesel kag kerosene. Good luck! Mamuning oras siya, damo na yun nakamili. Puno ay na. I'm sure ang iba niya, bisan may yara pa ya, sirado na. Yung i-declare niya, ubus na. Kay gali, buwas pa na sila magano para mas taas na. Style niyo! Style niyo, block! Wala na, sir! Wala na! Gali, pag-aga pa, buwas niya, pag saka presyo, may yara pa gali, damo, magano. Style niyo, block! 6:57 ng atong oras, mga katropa. Well, ang atong nga mga impormasyon nga atang sa inyo, parte sa saka sa presyo, kag amo na gani, no? Ang gina-surrender, damay arrest, warat, mga katropa, no? Ang central figure sa flood control scandal diri sa atong pungsod, Pilipinas! Game ka na ba? 6:57 ang atong oras, mga katropa. Oras ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement. Sarang makabulig para manansang libido sa lawas kag para pagun ka, may kusog ka, bilog gadlaw nga obrahanay, katropa.
7: Mga katropa, exciting!

0: Tapi lupa, exciting!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C!
3: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit. Sundown Vitamin C ang niinom ko dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sundown kag Vitamin D3.
6: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslom sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sundown kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
8: Mag-Sundown Gold Herbal Tea,
7: ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
8: Sundown Gold Herbal Tea.
7: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
8: Sundown Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Sundown Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sundown Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
10: Sundown Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa pusog.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Sundown Plus Herbal Oil.
13: Chronic pain.
14: Ang sakit.
13: Mag-sister pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-sister pain.
13: Kangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Yahoo! Sister pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sister pain.
9: Mabibili sa mga butika.
5: Sundown Gold Coffee Mix.
16: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sundown Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen, kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sundown Gold Coffee Mix.
5: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
17: Exciting! Wins!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM.
2: XFM 103.9.
3: XFM Tama na siya at 5 sa gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Nagpasalig si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla nga hindi mapalagyuan ni former House Speaker or House of Representatives Speaker Martin Romualdez ang salapton nga ang salapton sa layiya. Dugang pa sini magabisita ini sa France para istoryahon ang Justice Ministry sinikagyambal nga hindi dapat mangin palanaguan sa mga mandrambong kagilgatan wealth ang ilang pungsod. Base sa pinakauli nga impormasyon yara sa pungsod France nagapabilin sunusan day former Cobico Party List Representative Saldico kag Senator Loren Legarda. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Pabas ko ng immune system, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM 103.9.

Oras, mga kadroma, 7:18 sa gabi, final hour na nato sa programa nga Extra Service with Katrop and James Gang. Hi, my gabi, ining song. That's right. Brought to you by Casino Plus, Winset Casino Plus, win every Wednesday. Congratulate nato ang mga weekly winners nato both sa Santo na XFM Libu-Libu Plus Premio kag sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Padayon na pagulog sa inyo mga entries mga katropa. Kag sa mga nakatutok na gamamati sa bong wherever you are, whatever you do, ay the usual, lalit pa na sa una. Lalit pa na sa una mga tinaggapa. Katropan James King, kaupod new. Ah, I try. Katropa, na katimpla na kamubalas ang inyong Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga masustansya, it's a food supplement ka makabulig para makaligaw sa mga balatian. Makabulig para matunan mga bukol-bukol nagtubo sa lahat. Madama na nagbamatun kung ano ka-epektibo ang ining mga produkto o ining mga food supplement sa Yes to Health mga katropa. Sa mga wala pa nakatry, you should try. Magbisita ka mo sa aton Yes to Health store, Amtang Dara sa Maylisa Zara Street, Sakop sa Barangay 39, Bacolod City. Sige, balik kita mga katropa. Pagbalik natin, sugiran to kamo parte sa ito nga balitang espesyal. Sa 103.9 XFM Bacolod.

0: ang katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika.
2: Sunsol Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sunsol Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sunsol Plus Coffee Mix.
2: Sunsol Plus Coffee Mix.
4: May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako ay kaka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting na food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner o exciting life.
8: Turbo Food Supplement for Men.
10: Hihimo sa maca o clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
2: Sister Pain.
12: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabatsyag ko sa isa ka si mama nga kaputlay sa pagpinto. Sobrang itkisak pero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabili sa mga butika. Sunfon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
15: XFM.
16: Extra service.
17: Extra service with James King.
18: XFM. Mga katupa.

0: Μουσικά, ιστορία,
1: χίτα,
0: αν είπα πά.
2: Σα extra service.
3: Extra service.
2: Extra service.
3: With James King.
4: Εγώ πάμε, Ingeby, 741 ang anong oras. Oras kinatulong sa inyo sa Claire Skin. Ang atun nga habon, nga makabulig para magwapa ka, magputi ka, magdamo ang mga luyag sa imo. Magdamong... Agopan, Claire Skin, katropa, ang atun nga. Of course, soap. Ubud man niyang Santone Plus Herbal Soap. Habang habon nga makabulig para makaligaw ka sa mga skin allergies, maghami si mukutis, makaligaw ka sa mga body odor, na try nyo na. Claire Skin kag Santone Plus Herbal Soap, mga katropa. Katropa, nakilala ng pinakalaw ay katropa sa bilog na kalibutan. Inisa si Jeannie Lusang Korea, pinakalaw ay sa bilog na kalibutan. Hindi siya tao, katropa. Sapat siya. Sapat siya. Isa siya ka ido, isa siya ka pag, mga katropa. Hindi si Jeannie Lu, no, sa South Korea, no. Well, nakita ni siya, no, alam na katuwig ang ininga pag, no. And actually may mga foster parents siya. Gin-rescue siya actually, katropa. Gin-rescue lang ni siya nga ido. Pero subong, may title, The Ugliest Dog in the World. 6 years old, karon ka tropa, no? Nakuha niya ang world's title, world's ugliest dog contest. Sino lang sa bulan sa Agosto, mga katropa, no? Kaya ako sa din kiniwati ni sa Sonoma County Fair sa Santa Rosa. Santa Rosa, Laguna, hindi ah. Sa United States, of course, mga katropa. Of course, si Ining Silu, mga katropa, no? Gindala dito sa US, no? Sa isa ka organization nga ginatawag nga Pug Rescue of Korea. So, gikan sa isa ka Pug Rescue organization, ining si Jeannie Lu, katropa, no? Headquarters nila sa Long Beach, no? And ginadopt siya 4 years ago. Now, aran na siya sa may Yukia Caliph, no? Ang contest, mga katropa, no? Para sa mga ido, no? Gin-celebrate actually ang 50th year, no, sa sining Agosto, no? August, yes, August, mga August 26, August 18, na katropa, no, sorry. Sining, basta sining bulan sa Agosto, ano, gin-celebrate ang 50th year, no, sa sining organisasyon, o sining kayuwatan, kung sa din si Luang nagdaog, kag nakakuha sang, ang iyang adoptive parents, nakakuha sang $5,000 prize, no? As well as trip to North, or trip, not North Korea, trip to New York, katropa. Kung sa diin nining si Lu, nakaschedule siya para sa isa ka TV guesting appearance. Wow, TV guesting, mga katropa. Nakaset man siya para i-feature sa isa ka limited edition. Sang edition can, sang mug root beer. Isa ka-sponsored nga, no? Congratulations, Lu! Actually, isa kapag, mga katropa. Kung ilang taon mo ang inig ito, sa picture, sa YouTube, ilang taon nyo, katropa. Galoy-loy tanan sa iya. Galoy-loy ang dila. Ang dila, ayaw bala, sa daw, hasta sa salog bala mo. Galoy-loy ang iyang aguya, ang iyang mata. Muna siya kalaw ay, nagdaog siya! Ay, cute eh! Oh, di ba lang? 7:45 ang ato na oras, mga katropa. Well, kabay pa nga na pa, sadya ko ka mo itong nagligad ng mga oras sa mga katropa. Gaulan. Tuduulan, paano tayo magpuli man? Nakaputi na naman tani. Raincoat na naman tani. Basa na naman ang sapatos. Tanga ano. Anyway, salamat gid kamadamo sa inyo pag-upod sa itong programa sining gabi. We have 108 days before Christmas, mga katropa. Isip na ta. All the 8 days na lang, 100 days na lang. Grabe ka dasing na ito. Parang kailan lang. Katropa ang ining programa, no? Extra service with Katropa and James King. Kinadulong sa inyo sa mga food supplements ang Yes to Health. Suplemento nga saranggit makabulig sa inyo kain lawas. Kay man, katod lang, damo na nagpamuto, damo na ang nakatry. Kag damo na nanugid, mga katropa, kung ano ka effective ang ining produkto. produkto sang Yestuel. Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3, Soft Gel Capsule, Santone Plus. No? Ang ato Turbo Dietary Supplement, ang of course Vision X Plus, and ang ato nga mga kape, Santone Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santone Gold Coffee. Sas the pain, Santone Gold Herbal Tea, ang aton nga Clear Skin kag ang Santone Plus Herbal Soap. Salamat kid nga madamo sa inyo pagupod. Katropa, buwas naman kita ha, para sa dugang mga balita kag impormasyon. Upod si Katropa James King. And thank you. Merry Christmas after 108 days. Tuto ka lang ha. Perme. Sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Exciting!
5: Exciting!
2: Extra service with James King.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
8: Consult your doctor. Sa mga
10: bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
12: XFM 103.9.

0: The Secrets of Health.
1: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dok Leo.
2: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
1: Okay.
2: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagit nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot, sa aton sunod nga panimalay.
0: The Secrets of Health.
1: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Dok Leo, nga waisang instant solution.
2: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
1: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guwa mo. Dili mo problema in chinian, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid niya.
2: Budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, kag diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman tagit hindi mo man basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon ning hambal blas ang iban nga gamay diferensya ginapadako tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
0: Santhon Plus Gold,
2: ang Santhon Gold capsule gina suggest gina recommend gid naton sa may mga mood swings base sa iya sini nga sangkap. Pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambalga na kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse taanay, makapulo-paminsar taanay makarelax ta.
0: The Secrets of Health.
2: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga parts ang brain, irritated kita, madali kita mag-react.
1: Short-tempered ikaw.
2: Yes, so.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang isa pagid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sini nga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sini nga nerves, problemado.
0: The Secrets of Health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababayenhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig sa para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat na kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo-balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatuwag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh.
0: Mm-hmm.
4: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawa sa nakulayo, napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto ginyan magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang kamoda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.

0: Simple Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Simple Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Simple Gold.
0: Simple Plus Gold. Simple Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Simple Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunfall kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige, aslob sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sunfall kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
9: na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Mas gari mo sa service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nagsakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
13: Exciting, bro.
14: This is D Rose. Every game is a test of instinct of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
15: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: XFM.

0: Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boost.

0: Novemex. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call the doctor. Bili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala ka na kukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
10: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Exciting!
12: Exciting!

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Canton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Canton Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Canton Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabantsag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginadulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
0: Canton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Canton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Canton Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating, babalik-balik lang? Gamit na ng Sansaun Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansaun Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansaun Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Sansaun Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sansaun Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sansaun Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sansaun Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagkalanakit sa akong niliog. Ang sista pinggid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabuti yan, yung pusang una. Kay Dofermi lang maluya ako lawas. Dofermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, bigkos akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

24 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! Ako si Katropang Troy Tisoy. Makaupo nyo sa alas 12 itong gabi. Subong Lunes, September 7, 2026. Sa mga nag-birthday, happy birthday! Nag-aisanon kita Subong, kaya nga kunupod, nagpa-pop smear. Para ano kuno mo nang dalalayon ang pagmuad kinanglan magpa-pop smear. Mga katropa, opdi nyo ako sa phone pal nga programa. Live kita mabatian sa tanan nga XFM radio station sa NIR Cagpanay Island. Mayong gabi sa mga taga Iloilo. Mabatian kita Subong sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Upod na ang aton nga broadcast tech. Si Katropang John Ray. Sa Bacolod, XFM 103.9 with Katropang Chris sa Roas Capiz. 106.5, XFM with Katropang Neil. Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang Noel. Sa Antique, XFM 93.3 with Katropang Kuya Jay. Mabatian man kita sa Kabankalan, XFM 106.1. Upod na si Katropang... si Katropang ano gani man. Winston lang ano, ako nadumduman. Sa Kanlaon XFM 101.7 with Katropang Ron Vibes. Sa San Carlos, madunggan man kita San Carlos, XFM 98.9, kaysa Sagay, 87.5, XFM Sagay. Makitaan man kita live via satellite sa telebisyon. Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Sa mga gusto mag-intra sa ato nga programa, Solo Lawas ko Subong, i-save nyo na nga daan ang XFM call and text line sa Smart 0912-007-6793 kag sa Globe 0915-8311-431. Ma-Christmas countdown kita mga katropa, it's 108 days, 2 hours and 33 minutes before Christmas Eve. Ang Pasko sa inyo mga ihado kag ihada, ipaiway kay kamahal sa balayran sa kuryente. Mahal pang gasolina, mahal pang kuryente. Ano pa gid ang wala nagmahal? Ang paghigugmaya sa imo, iyo di syota. Ayong gabi kay Dan Kalamba ang mga tumalanaw naton sa XFM or sa aton tumalanaw sa FB Live. Ngita nyo lang, Troy Tisoy, XFM, Renier Ibanghilista, mayong gabi, hello sa mga taga-Kabankalan, Uringaw, halin kay Dan, kaga Marivic Swan Sanchez, good evening. Daniel Laurencio Ismero, good evening. Elena Hirona Tumbukon, hi! Like and follow lang, Troy Tisoy, XFM sa Blue Apps. 27 minutes after 9 o'clock. Again, it's 108 days, 2 hours and 32 minutes before Christmas Eve.

0: na pagbabawas ng timbang ang gusto mo. Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium-chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Synthem Plus Herbal Soap.
2: Yun is Galona, Senor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Synthem Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin.
1: Synthem Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Synthem Plus Herbal Soap.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets da suna. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol. Testing mo la. Camping di dyan, Turbo.
3: Turbo. Supplement for men.
5: Oh, yes.
3: Turbo. May maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo. Supplement for men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Problema ko sa yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganun dati. Yung pala sa akin na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yung kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.

0: It's 43 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! Balik na sa phone, pal. Ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione collagen. Sa mga gusto, magwapa ka gwapo, mga kape ka na healthy ka pa. Sarang mabakal sa inyo ang mga suki ng Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede nakadayal ang mga katropa naton nga nagapangita sing uyab, miga kagmigo, yudi! Ma 2027 na single pa sa Gyapon. Sa bagay, wala man na ginadalian. Ang importante dira, matuon ikaw sa manggaranon nga kargada. And sa subong panyempo, gamiton nyo ginang inyong utok, ha? Hindi kay magsika-ka lang dayon sa kay kung kay sino-sino. Kag si nanay, kag si tatay naman, ang mamroblema sa panggatas sang bunga sang inyo ka bighalan. Line number 2, good evening! Hello? May gabi. Dahil lang yun na. Line number 1, good evening!
1: Hello, kakalam-kalam ngayon mayong gabi.
0: Kalam-kalam. Puro sa mga lalaki akong caller. Unaon ko na yung line number 2 ha, dahil ang gimigo, Mati Danay ha. Line number 2, mayong gabi.
1: Mayong gabi, Troy.
0: Sino ni?
1: Guerrero, Troy.
0: Guerrero, Juan? Juan Guerrero, taga DN.
1: Kapis, Troy.
0: Taga Kapis. Oh, line number 1, sino naman nga, lan mo ya?
1: Ila, Troy, kakalam-kalam ng gabi sa tanan.
0: Ngalan, ngalan.
1: Si Rams Guapo.
0: Rams Guapo.
1: Numero 5.
0: Numero 5 klaw. Ay man, sang imo pangalan. Sa din na dapit ang guapo. Ay sus, nano man. Oh, masailo ko sa Kapis, anay ha. Si Rams sa gadin, gani?
1: Olsagay.
0: Olsagay. Dahil lang mapakapis ko, anay. Kapis, Sir Guerrero.
1: Troy.
0: Ilan na edad mo?
1: 35, Troy.
0: 35.
1: Nagatrabaho? 35 na buwan.
0: Nagatrabaho?
1: Nag-aalaw, Troy.
0: Ah, mangingisda.
1: O, nakatawag na ko sa inyong pangunan, Troy.
0: Ah, nakatawag na. Okay. Bali, ma-birthday ka, buwas?
1: O, Troy.
0: Ang pamangkot, mabuwasan ka pa, Ayhan?
1: Bantayan pa ako, nakaugalingon niya.
0: Bantayan, magit ka ugalingon mo, ha? Para mabuwasan ka pa, ha?
1: Troy.
0: Sa balibwas, ma 35 ka na gid nga buo.
1: Oh, Troy.
0: Wala pa Japon nobya.
1: Wala pa.
0: Hindi ka balo magdiskarte?
1: Di balo man ko may ara, Troy.
0: Torpe hindi.
1: Troy?
0: Torpe ka hindi.
1: May pagkatorpe man, Troy.
0: Pero nakanobya ka sang una.
1: May ara, may nakalibin ko sang una, Troy.
0: Ha? Paano mo gininto?
1: Ako lang
0: ganing ginto niya,
1: Troy.
0: Ba? Pero sa nag-into anay ka mo, nagtilawa na man ka mo?
1: Oo.
0: Ba? Dugay man ang inyo live-in?
1: Dugay man, Troy. Apat sa Troy.
0: Ah, ginas-as mo gali anay antes kin buyan? Ginas-as mo gin anay antes buyan?
1: Hindi man,
0: Troy. Daw tsaktuhan lang. daw tsaktuhan lang daw nagdako-dako ang ano?
1: Oo.
0: Ang iyang
1: alagyan.
0: Ang alagyan ang iyang alawas ang pagsagod mo bala. Ang mga alagyan dayo ni mo yaman. Na nalabot mo gid ang alagyan ni Hao.
1: Hindi gito eh.
0: Basi
1: kung ano kadalom sa nalulok ko mas madalom pa gid niya, Troy.
0: Hindi mo gid matungkad, no? No, abi kay may ginasangit-sangita naman ang hindi matungkad. Ano nang gasangit? Amo na ko nung tawag nga sapay-sapay?
1: Pambot lang, bro.
0: Wala mo ginhikap, ha? Para mabalaan mo ko anong gapanangit?
1: Hindi man maabot, Roy.
0: Ah, pero ang sirait, nagapanghawid man sa samtang gasangit.
1: Oh,
0: ba, nagbalbal sa gritun. Nga nagbulagay ka mo?
1: na kabilang bahay sa Troya.
0: Agoy, ginbaylo kapag ali sa iban. After sang tanan-tanan nga ginhatag mga pagpalangga, tapos ibaylo ka man Japon sa iban. Di kaguro kabalo magtungkad mo. Kabalo ka tuod maglangoy pero hindi mo gidya matungkad.
1: Manok mo ko maglurot ko eh.
0: Kay kung matungkad mo na laban-laban guro, wagi ka mo nagbulagay nga duwa. Sakto man. Makotong tabla si Rams kung ano ma-advise. Ate Rams, ano ma-advise mo sa amin ni Soriana ni Guerrero?
1: I-advise ko pa ni boss.
0: Oo. Oh.
1: Kaso, dumakad daw matulang. Grabe.
0: Gagi. No, normal na yan si Raet. Nga wala kaya si Raet, ha?
1: Ano, kaga? Ay, isa pa, boss. Wala pa yung ka-birthday yung tamong yan. Bala mo na kumaabdang.
0: Lain-lain. Hindi aga panigurado malantaya, di ba? Hindi man na iamalain, Guerrero, tama? Hindi na yan. Hindi gani lauay gani sa birthday celebrator para buwas. Sambal pa sa gani nga halungan niya kuno iya kaugalingon para malabutan pa sa buwas. So, tsakto man na. Ah, di ba, Guerrero? Tsakto man na iya?
1: Okay, bantay ko ita na yan dako kaugalingon.
0: Ti tsakto man na ako nga pamangkot nga ano, nga makalabot kapayahan buwas, Guerrero.
1: Yan, tsakto na to. Pero, ato sa right ya.
0: Advice na bala kung ano mahambal mo sa aton migo, buligan taman ni siya para hindi man siya madalman.
1: Hindi, amon niyo. Dapat, nung isabi niya kayo sa kababae, biskan kung wala ka obra, mahalin mo na ako kahit na konti, ako na bahala kung paano magpalaki.
0: Hindi ah, linya. Linya na yan sa babae na ako na bahala kung paano magpalaki, hindi kayo lalaki.
1: Kaya di ba wala sa obra? Kasi, di ba wala sa obra sa bong?
0: Hindi ah, may obra siya. Ano siya? Mangingisda.
1: Ah, mangingisda. Guys, kung na-isda eh.
0: Mangayon na lang. Waipulos ka manong advice ni. Sige ah. Amo na lang niya. Mabulig ko sa akon migo nga si Guerrero. 35 ko nung hambal ni Vic Isturco alaban migo Guerrero. Manuglao na ginaiya kay lapaw ka naging dyan sa kalendaryo kay di ba asalang tantay uno Guerrero. Ti, san o ka pa masettle down man? Ngarang makita mo naging ang imong palanggaon kag unungan sa imong kabuhi.
1: Basi kung pilakadlaw, may araman ko ya.
0: Basi kung pilakadlaw. Sabagay, sa bagay, as long nga nagaginhawa pa kita sa sining kalibutan, may maabot ginaya. Pero maninguha kagid nga mga kita ka man para sa imo, correct? Hindi mo pag-isalig tanan nga mahambal ka lang nga mo giniguro akong kapalaran. Wala pa Japon makaabot. Ang iban gani, da nga nagadinubli na gani, ikaw imo, wala ka pa yan nakakita, bisan isa.
1: Ito'y para may enjoy-enjoy man
0: ko ah. Dapat ang imo, amuning mahambal ko sa imo, mabuli ko sa imo, iti birthday mo naman bala buwas, di ba? Ang akon nga iplastar sa imo, i-enjoy mo gid maayong imo nga pagkasultiro. May araman iban nga 35 kabuas, no? Basi mga 36 siguro, gaipagid isa katuig nga ma-enjoy mo mayo. Kaso galing kay ang isa sa mga malain dira, single katuod, pero hindi mo man ma-enjoy imo nga pagka-sultiro kay tungod nga wala man na palapit si imo, ganing uyab. Di, mapasugot ka, mabaylo ta sitwasyon. Ikaw diri sa ako na ginaubrahan pagkatapos ako ikaw. Ha?
1: Hindi
0: na lang ano, bisan ako hindi man ko gani. Ano kasi ni swerte? Ah, tarunga da ang pagpangita sang ano, sang nobya mo, paruha pag plug sa number mo. Kag pilang edad sang babae na pangita mo, plastar?
1: Hindi ko na lang pa-plug ko.
0: Akay wala kang galiga plug sang number mo. Di paano ta nakaroon kakita?
1: Sige lang, maano lang ko, Roy.
0: Kung may babae ka ron, matawag ka lang liwat, ha?
1: Oo.
0: O, sige. Masailo na ko kay ano. Masailo naman ko sa sagay after ruha. Tawagan mo ko liwat kung may babae, masulod, ha?
1: Roy.
0: Hmm.
1: Ma-request na ko karo kanta.
0: Anong title?
1: Thank you for loving me, Toy.
0: Wow, Jan Bon Jovi ang imo ba? Thank you for la sa ex mo pa ni? Para pa ni sa ex mo?
1: Oo, Toy.
0: Sana all. Wala pa galing naka-move on. Basi nag-text-text sa pag-chat sa imo, ano? Ex live-in partner? Sige, play ko karon ha. Sorry, ahon ko na si Rams ha. Lamat ha. Okay, Rams man, no kay Muya? Nga nga sa agad. Ikaw bala, Rams, si Chismuso ka gid, no?
1: Boss, oh.
0: Sino, si Dolpe? Wala, nagpa-popsmer pa to. Nagpaano siya, nagpa-hawasa sang iyang ano, sang iyang kasudlan kay ipreparari ako no sa imo, di ba? Gachat na ka mga dua?
1: Nabo.
0: Ikaw ha? Basi imo na ma-into-intoon si Dolpe, kag gumanda ka kung mag-CA si Dolpe sa akon. Pagitaon, tagi ka sa Ulchagay.
1: Shout out lang ko dala kay Din Rin ha.
0: Sino na si Din Rin? Ay, huwag doon, nabasahan ko na iya pangalan sa comment section sa akong FB Live.
1: Shout out lang ko na, I love you.
0: Wow, ka muna?
1: Hindi man kita magbigyan ng magandang buhay, pero bigyan naman kita ng magandang lahi.
0: Wow! Paano masiguro nga, ano, nga, magaan mo siya sing maayo nga lahi? Ano lahi mo, ako?
1: Boss, oh. Aral na lang sa mga dugo sa mga Gonzaga, boss.
0: Ang mga mayong alahe, dugo sa mga Gonzaga?
1: Mili ka lang, mga Koreano.
0: Hmm. Pabus nga, anay, kagpapagwa. Ah, kay kami na iya ang ma-ano, kami na iya ang mahambal kung guwapo, kung guwapa lahi mo. Kasi subong eh, wala pa. Ti, mahulog lang na sa giyapon nga, ano ah. Mahulog lang na sa giyapon nga pasalig.
1: Bo, sigurado na na. Dapat sa mga lahi namon, oh. Mga quality ang lahi namon.
0: Quality? Sa diin makuha sing quality? Hindi factory defects?
1: Ah, ang pumatay, ang i-prepare na ako na sa mong turbo ha.
0: Ano, no?
1: I-prepare na ako na sa turbo kay tiga-tiga na, tinog-tinog pa.
0: Okay. Dapat i-try mo gid ya eh. Wala ka pa gani ka try sang turbo.
1: Amo na gani kay i-try ko kay makita na kami din rin no.
0: Taga din si din rin.
1: Taga kwal ko taga ay pa dali taga unahan sa Bacolod.
0: Unahan sa Bacolod, Himamaylan, Kabankalan. Kabankalan.
1: Himamaylan ko to?
0: Taga Himamaylan. Naka video call na kamo.
1: Oh, wala pa, tawag lang.
0: Ah. Halong-halong ka.
1: Pero ari ko di sumusunod na silingan.
0: Kay basi kung magkit-anay ka mo, tapos ang imo imagination, namit-namit, pagwapa, puti-puti, pagkita mo amo na, basi hindi bala magtindog ako, bisa nakaturbo.
1: Grabe ka naman mo.
0: Tun! Nagkakatabo na bala. Nagkakatabo na sa imo imagination while bisan kay Soriana ipakamo sa cellphone bala kay ti syempre audio pa man lang na mabatian mo tapos maliwat ang imo nga manamitan kun magkit anay kamo kay base bala kung hindi mo man lang ya bala type. Ginpamangkot mo na saon ko na agyan ko. Oo, na agyan ko gid na iya. Dumduman. Pila na edad mo gani? Pila na edad mo?
1: 27.
0: Siguro sa amon nga time nga cellphone pa lang sang una kag eyeball pa lang gid ya, ngarang text sang gid bala textmate. Ang style ko na sang una kung may ka-textmate ko, magkitanay kami sa plaza. Ginalain ko na yung color sa akong nga bayo.
1: Pero, boss, yung tamang ko siya mo, boss.
0: Oo. Oh.
1: Di ba, tikmin ko man ito nga. Ano paano mag-discarte siya sa kababaya, be?
0: Ha?
1: Mga pitik mo na una mga discarte.
0: Paano mag-discarte?
1: Oo. Umate ko.
0: Librihon mo gidaya ang babae.
1: Ano ka siya libre?
0: Librihon mo kung magkitanay ka mo, mamahaw gid ka muna dahil. Una mo i-offer nga kung nakapamahaw na. Tapos kung mahambal nga, hindi lang ko, piliton mo gid na nga, makatuta sa kalanan, kay librihon ta ka, kay para dito na lang tama istorya.
1: Oh,
0: de, pagpungko nyo sa lamisa, di ba, nag-order na ka muna. pagpungko nyo sa lamisa, at siyempre, ang sa dalom sa lamisa, hindi naman kitaon, di ba? Na, dito mo dahil ni amat-amat, imutiil nga kuy-kuyton. Di ba? Tsakto man!
1: Tawa,
0: sabi niya ba? Ah, na, na. Dito mo dahil namatamato ni Mutiil nga amiga. Mamati, bala. Nagkaroon na bala pamangkot. Kaya ginapamangkot mo ko kung paano magdiskarte. Tapos ina-interrupt mo ko. Oh. Tapos si Mutiil, dito mo na i-kuit-kuit sa iya yung Mutiil to. Pagkuhit mo muna o, tapos sulukay ka mo. Ambal ka dahil nga. Gwapagli si Mumiga, no? Ah, di pa? At least ya, kung may maglabay-labay nga tao may nagapamaho sa tupad nyo, hindi nila makita nga ano nga nagakinuutay ka mo gali sa dalom ya.
1: Ano mo na ikuhit ang wala or to?
0: Ang wala o kung to? Ang pinakanami, Gideya, biskan sa diin lang da kung diin ka komportable. Diba?
1: Oo eh.
0: Biskan diin ka da komportable mo nang imong hulagon. Ti kung... Kung may pulyo ka, siyempre hindi mo ginamastrate mo, Tiel.
1: Ano naman, no?
0: Ah, sundon mo ginahakon nga style, ha? Kay magamit mo ginayabala. Kay abi mo, ang mga babae, biskan ano pa na sila kagwapa, kag kung ang lalaki, kabalugi diya magpakadlaw, ilabi na gid kung dua lang ka mo. Noon asa, mahamutan niya ka na kag hindi na na magpalayo sa imo.
1: Hindi ka, pakabali mo pakalam, no?
0: Ang pakalam niya, ulihin na lang na.
1: Ulihin na lang na?
0: Okay, hindi mo na pirmi nga magpakalamay ka mo pirmi, di ba?
1: Pero, boss.
0: Oh.
1: Di ba, ang turbo, effective na kayo?
0: Ang turbo?
1: Oh, di ba, effective na kayo, turbo. Tay, pag-was na nga, makain ako turbo, tapos baka meet up ko ng tsura. The first schedule pay.
0: Ay, hindi gina siya mag-ipiktugin. Hindi gani, hindi gina siya mag-ipikto. Amo na gani, hambal ko sa imo. Yung pamangkota ka kung nakakita na yung naka-video call. Basi bala subong nga, ara ka pa sa time nga may nurusgan kay Gidya Bala. Kay ti babae, gani mo kay Surya, namitingog. Ti, amo na gani, hambal ko, bisya nakainom kasing turbo. Kag kung makita mo nga daw, hindi mo man nang ya-type. Biskan duwa pa ka kapsul ng turbo imnon mga dululungan, hindi ginasaya magtig-a. Oo, maluyuloy lang ginasaya.
1: Pero na-try mo na na, boss.
0: Ha?
1: Na-try mo na na.
0: Kung mabakal ka de, pwede mo lang nga ako anay una inom, pagkatapos pag mag-epekto na, ipahika po sa imo. Hindi. Kaya sagot ka?
1: Dulti, dulti. Si boss nga... Abis si boss dulti yaw.
0: Ha? Nagpa-popsmear gani. Nag-renew sa sanya nga pink card kay iprepara rin si imo kay ang iya to ginambal sa akon. Hindi man kamo kuno magkitanay Japon sa tong taga-kabankalan. Tikundi, siya na lang kuno mabira sa imo.
1: Ala ido.
0: Siya yang mainom turbo, hindi kay ikaw yung paimnon niya. Tapos ikaw ang iya pata, ikaw ang iya nga patuwaron.
1: Ba pabi.
0: Abi mo maamo na si Dolpo pero yawan ka na siya, abi mo.
1: Ugat-ugat. Kita bro, ugat-ugat sa tara. Wala na kayo ba?
0: Ano?
1: Kita na, ugat-ugat sa tara. Ano na, tiguran na kayo.
0: Hindi na, hindi na ta magpalayo-layo sa nara. Dira na lang ta sa ugat sang bayabas na lang.
1: Gabaylit na lang.
0: Ati, good luck ha. At least nakakita ka naging sa imo nga kapares sa ako na program ha. Oh, title.
1: Ikaura by JR Shabok.
0: Ano, Ikaura?
1: Oh, by JR Shabok.
0: Agay, remix mo na guro, hindi?
1: Hindi, labsong na.
0: Labsong eh, be. Ikiyo ko kuno, be.
1: Oh.
0: Ah, amuni?
1: Oo. Oh. Para na kayo, din rin ha.
0: Para kay sino, ne?
1: Din rin ha, din rin.
0: Sige, play ko subong ha. Naunahan mo pang thank you for loving me ba?
1: Uy, ibatugan lang ko.
0: Sige ha, lamat. Ngayong gabi. Bye-bye.

0: Danfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Danfon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Danfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Danfon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Completado, Balog Antique. Sumasakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Danfon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
0: Danfon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
4: Danfon Plus Herbal Oil.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Danfon Plus Gold.
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Danfon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Danfon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Danfon Plus Gold araw-araw.
5: Danfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Danfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Danfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: 22 minutes after 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! On air na ang XFM Kabankalan. Si Katropang Rodel is in the house. Balik ka sa phone pal, ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sisig tumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule. Parisa nyo sang Santon Vitamin C, ang non-acidic nga ascorbic acid Santon Vitamin C. Mabakal sa inyo mga suking abutika, Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede nakadayal ang mga katropa nato na gusto magpasakop sa aton nga programa. XFM call and text line 0912-007-6793 kag 0915-8311-431. Mayong gabi kay Darrell Piliado sang Arevalo, Iloilo. Kay Cyril Atilano, good evening. Line number 2, good evening. Welcome sa phone, pal.
1: Hello.
0: Hi. Who's this?
1: I miss you.
0: I miss you. I miss you like crazy. I miss you like crazy. Sino ni?
1: Joy ng Hamtik.
0: Ah, si Joy ng Hamtik. Buhay ka pa pala. Buhay ka pa pala. Hi, Joy. How's life?
1: Hello.
0: How's life?
1: Hello po. Ayos naman po.
0: After death? Bakit nga pala nakatawag si Joy ngayong gabi?
1: Alam niyo na po.
0: Ay, hindi ko pa alam. Magtatanong ba ako kung alam ko?
1: Always po. Request.
0: Ha? Magre-request lang pala. Kala ko naghahanap ng ano eh. Ng kapare sa buhay. Title ng kantang re-request?
1: Sintrang mo po yung Pasko na Sintako.
0: Ay, na-play ko na yon. Na-play ko na.
1: Ay.
0: Ano ba yan?
1: Ano na lang po.
0: Ano ba yan?
1: Somewhere down the road na lang.
0: Ayun na lang siguro. Pwede ko pa yan ma-play. Wala ka nang babatiin?
1: Ma-play mo po kagad.
0: Ay, demanding. Pwede maghintay? Makihintay ka pa ba?
1: Opo, oh, maghintay po.
0: Oh, maghintay ka, huwag kang mag-demand, ha?
1: Opo.
0: Bye-bye!
1: Thank you.
0: Line number 1, good evening. Hello? Hello? Binaba. Binaba ang tawag. Ay, good evening. Oh, sandali. Sabi ko na nga ba... Si ano ba? Si Dale Rain. Troy, shout out kay numero 5. Wow! So bakit ka nagpapatawag sa akin? Ito na, may caller, line number 1. Good evening.
2: Hello, Toy.
0: Yes, sino na?
2: Ang muling gabot, ha? Si Kuapon.
0: Si?
2: Kuapon na...
0: Ngalan, imit lang tarong ang ngalan. Isampot. Dali lang. Hindi pa yung loudspeaker mo cellphone. Eh. Hindi ka na ganun maintindihan yung loudspeaker mo pa. I-ano lang, ibalik lang sa normal nga operation ng imong cellphone. Wala na naka-loudspeaker?
2: No.
0: O sige, ngalan mo liwat sino?
2: RR.
0: Ah, si RR. Hi, RR.
2: Hello.
0: Taka din ka gani, R?
2: Dali lang.
0: Ang imo radyo. Imute ano yung radyo sa cellphone ng pamati. Para hindi mauli sa bat mo. Dali lang. Ah, sa fishing port, sa Iloilo. Tansa Baybay, City yeah. Proper.
2: Yeah.
0: Oh, damo pa na Japon nagaluto. Sing mga sinigang, sinabawan nga isda, inasal.
2: Oh.
0: Ara pa?
2: Oo. Oh. Oo, oh, gani.
0: Ikaw yas, ano ka pa ipaluto? R.
2: What?
0: Active ka nga ba ng kay Tanod sa Tansa, no?
2: Wala na, nag-re-lay.
0: Nag-re-lay. Dali lang. Nga nga nag-resign ka ha, kabudlay-budlay sang imong ano ba bugat ang imo tinaga nga ginbuyan. Nga nga nag-resign ka bilang isa ka barangay tanod.
2: Kuton nila, kuton tangkap na mo, ako ang ita nila kay mapapili barangay kagawa sa mo na hindi ko.
0: Wow! Bali, barangay tanod ka, active ka ka barangay tanod. Tapos ginoferan ka ni Kap nga mapadlagan sing barangay kagawad. Wala mo ginbaton?
2: Wala kay dapat. Kay dapat yung gamu.
0: Oo man, magamugin man kung masulod ka sa pamulitika. Gamu ka nagadaan mag-istorya, makagawad ka pa. Totoo lang bala RR, dako-dako pa yung income mo da iya bala sa Tansa sa fishing port. Hindi mo na kinanglan niya nga magkagawad ka pa kung ano lang gid, mapisan lang gid ikaw. Hindi mo na kinanglan nga magbarangay kagawad pa kag magkuha sing honorarium pagkatapos makagawad ka tuod. Tapos ang imo bululigan kulang pang imo honorarium nga ihatag sa nagapangayo bulig. Tapos
2: kung,
0: tapos isa lang ka sala. Ah, ambot pa tapusa ko bala anay bala. Tapos isa lang ka sala mo mabuhat. Ang imon 100 ka maayo nga performance kasala kay kaisa ubos ginatanan kag lain-lain kag gidayon sa panulukan sang tawo. Baar?
2: Oo.
0: Oh, ti mapadlagan ka pa kagawad?
2: Amo na nagabaldi ko ba? Pray pa mo yung kanalang kanalang pamuyong kanalang.
0: Oh, mayo na ka desisyon nga mapahimunong ka na lang kay gaan mo lang gaan mo lang sing ano. Gaan mo lang sing stress imo ka kung ay ambo ta hindi ko ya kay sindi ya. Overlap gid sa yaya. Ang pamangkot kung mapadlagan si RR kagawad da sa Tansa, may mabuto man ayan si imo R.
2: Ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw,
0: ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, aya

0: isang COC, kinsa lang mabuto sa imo?
1: Among na, kay mo na lang napamoyong ka na lang.
0: Mayo ba lang mo? Do hindi ka man, do hindi ka man makabawi sa document sana documentary stamp ang di ba kung mag-file ka COC makuha gyud sing documentary stamp do hindi man makabayad ng 15 ka butante mo man.
1: Umuwi ka ni kay na sa timbaga sa lating pagka libot-libot ko sa timbaga.
0: Oo.
1: Amun na ka ang mga tao na kaatagtakon sa mga timbaga. Ang mga tao na katagtakon sa mga timbag sa Jijalaw, Molo, Molo, Manchot, Simbana, Simban, Molo.
0: Di, lain naman na daya. Lain naman na daya mga butante sa diraya sa Molo kaysa Tansa ka man imo yung mapadlagan kagawad.
1: Pwede kong makita nila may wheelchair ko.
0: Makita? Dali lang makita nga?
1: Magkita ko nila may wheelchair o logan ko nila mga lima, mga bayi.
0: Ah, okay! Bali ang imo dramahon gali, matambay ka na lang sa simbahan, kag mapunggo-punggo ka sa wheelchair, kay para magaan ikaw sing 5 ka pisos, 10 ka pisos, kag 20, amo na?
1: Wala choy, wala ko na, yaka mo na, yachoy.
0: Di, bago ka lang nagambal nga ma-wheelchair ka na lang kay para gaan ka tag 5 ka pisos.
1: Kay sila kikaloyan ko na nila yan.
0: Ah.
1: Kung may wheelchair
0: ka. Ba, big time kagali kay naka-wheelchair. Ang imo nga wheelchair na, ano na, nang may ara na na-motor nga hindi na kinalan itulod-tulod.
1: Tulod-tulod
0: ba eh? Ah, kung ako matulod sa imo, laban-laban, itiklod agad ka. Mayo lang kay wala takakita na yung duha araro. Te, ano plano mo subong kay nakatawag ka sa akon? Anong imong pangayoon nga mga word of wisdom malin kay Troy?
1: Not ang bangyon ko sa iba.
0: Oo.
1: Before Christmas makauyab na ko.
0: Before mag-Christmas makauyab ka na. Gusto mo pag-ijaya galing yeah. Nga makauyab ha?
1: Hindi na lang
0: magnubya-nubya, bala, gadugang lang nasa galastuhan mo. Te, kung makanubya ka, amon niyo, kung makanubya ka, makapanukod ka pa, Ayhan?
1: Ayaw eh, bulagan eh.
0: Bulagan eh, mapasulod, ikaw pa, di ba?
1: Kahit sa isa tamang katay.
0: Do ka ina pa man tagay Suriana, isubong ko lang yung mamangkot.
1: Joy, kibayaan ko ni mama, patoy mo kita mo na kamo ko ni Botoy. Kung wala ko na kamo ni, makapangita ko mayo o ba, katong kaya mo niya ko ni.
0: Ano ka gani? PWD kao?
1: Yeah.
0: Pero ano man ha? Para ginaya sa imo, hindi mo man na pwede nga mabawi o kung hinulsulan kay ti amo na yang ginhatag sa imo ang imo na lang dira ya nga makakita kita sing uyab nga may matuytoy man sa imo eh
1: may tuwa ako gani ang bata mga tao wapo tani may tuwa man kaling hindi kalapat.
0: Oh te pangitaan takabulag ah kay para hindi yan na kaya ma-judge. Kaya para mapati sila sa imo ginambal kay ti bulag na mo hindi makakita bay. Na, bulag na lang aton pangitaon. Na, maayo na yang bulag kay ang bulag makalakat tapos maano lang kamo, mabuligay lang kamo ti ikaw hindi ka makalakat, ang bulag makalakat tapos ang bulag hindi makita, ikaw makakita. While ginatulod ka sang bulag, ikaw mahambal nga diretso, diretso, diretso, liko.

0: nawala, liko sa tuo, hindi ko pag-ibunggo. Naamo na. Para timbangan, nay, kamo sa pangabuhi, bala, give and take yung ginatawag. Ah, oo. Hindi ka nalang mga sawa, bala, enjoy mo nalang kabuhi mo, kapangita ka palibog sa'yo mo ulo.
1: Ang giyat, ang mototoy, hindi tumatindihan, tarawat ka, pwede hindi tumatindihan, sigurado na yatoy.
0: Ikaw yang hindi maintindihan, hindi kayang tagaruhas na ginatag ko sa imo. Kaya ko gani, iawan ako, iawan ako di kadot-dot sa akong dulunggan para maklaruhan ko lang ang bal mo, ho.
1: Kaya, namin, batay mo daw ipatuyawan dito, okay?
0: Oh, gani. Oo, kay parehos ka mo panimuot ni Dolpe mo. Munang sindianay ka mo. Ha?
1: Wala sa akong pamakotol ko. Gwapa kaya kay Dolpe.
0: Ako ang gwapa kay Dolpe?
1: Oo.
0: Wow, ginubra mo pa kuagi, ha? Makalakat. Makalakat ka lang guro, lupugon tagid ka.

0: O sige na, greet na na. Kaya may color pa ko din sa piya kalinya naman o ha. Greet na.
1: Greet ko dati. Greet ko dati. Si Damay Mike at si... Tingga Mike at si Kulayat. Amo lang na.
0: Salamat RR. Mayong gabi.
1: Ayong gabi lang.
0: Okay, line number 2. Good evening. Hello?
2: Boss.
0: Ah.
2: Sino rin boss na si Budoy?
0: Si Budoy.
2: Boss, napamasok ko sa mga radyo, grabe ka na ako.
0: Otro ka, ikaw, otro ka man nga bully ka, ha?
2: Boss,
0: ha?
2: Nakaambal mo sa nun, malukoy ka ba, Troy? Hindi ko naman yun, nakaambal ka, hindi lang ako, malukoy ka ba, Troy?
0: Dosa, ano ba lang ako makalakat lang sa lupugon ko sa mo?
2: Bagay, boss, bagay na yung patutkos pa rin sa dungkot niya, hindi kong araw na.
0: Ano?
2: Bale kita ipang-experience ko araw ba?
0: Oo, kay pareho sila panimuot nga doon ha, mga wala buot.
2: Adagit mga buya, bubot niya ha. Ginawa na kuya, tinitindi.
0: Kaladlawan ko gali, pre, mag ano, pre? Kaladlawan ko gali kung ako mag-program, pre?
2: Grabe ka.
0: Mayon, no?
2: Nakambal sa kuyo nga. Hindi ko yung makakindi ko yung mga kondiya, mga pag-aari, tingaruhat.
0: Oo. Ito'y padayo.
2: Pero nakambal mo nga. Ikaw ang gindi.
0: Duhol-duhol sa ako, no?
2: Bakod yun.
0: Uy, siyempre, Troy Tisoy na iya.
2: Uy.
0: Oo, oh, big time na iya.
2: Quality kayo.
0: Quality. Attendance check? Check na, check. Grabe mga pirano, di ba?
2: Pumakatintan ko lang.
0: Lupugon na kita.
2: Grabe, nakahambay na nun si...
0: RR.
2: RR niya, hindi na ito, maluwi.
0: Maluwi naman doon.
2: Sige,
0: salamat. Bye-bye. Ako pa inyo yung mga kaistorya nga. Kung lain-lain ang inyong topic kaya. Sa bayan, tama ka mo yan. Di patayog tayo, ganito yung sugid. minutes after 10, we've got more music coming up. So stay tuned sa phone pal nga programa. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy, kang nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo. Exciting!

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
1: Ako si Elsa Nieva. Si bawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitabi ko sa kape. Wada mo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit na relax sa akong kalawasan. Ibagit ko healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kay Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
2: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Samsung Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Samsung Plus Gold.
0: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: a minute before we hit the hour of 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! Sa Gihapon, Troy Tisoy, kahupod nyo, as alas 12, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity. Kag syempre, hindi makamo magkalipat nga mag-tumarma kamo sang Vision X Plus para sa masanag, kag healthy nga pananawan, Vision X Plus! Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGV Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka mga tawag, XFM call and text line sa Smart 0912-007-6793. Kag sa Globe 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mayong gabi kay Cyril Atilano. Mayong gabi lang da kay Untoy Kagmayak nga nabuka gid ang iyang ice water. Nabuka. Nakabuka pa ng ice water. Basi ko na nag-ano guro nawasak, nabuka. Paano naman? Nawasak lang kay ti ice water. Mamay may water pa mo. Pero kung ice, pwede na nga nabuka ang ice. Mayroon gabi galing sa tayo mga katropa, no, nga naga-buryo-buryo sa tagsa ka mga kalye sa bilog nga K-Cities sa Western Visayas sa NIR. Mga taga-Bacolod, damo-damo pa tada listeners, most especially ang mga taxi drivers, ang mga nagapasada sa jeep, at the same time sa mga taga-Rojas, Iloilo, sa mga taga-Kalibo, Aklan, sa mga taga-San Jose, Antique, may mga motor sila dira o kung tricycle, nga may mga stereo, no? May mga radyo na sila subong. Kaga panami-nami, panabox, di ba? Dumdumang ko na sa una nga manami magsakaya sa may Sonata kung naka-XFM gid mo. Labi na gid kong gabi nga may upod nga babae. Sino pa ginigani ang nag-message diri man na wala ko pa mabasahan? Nabasahan ko naman ni Guru Tanan, no? Wala na kong minalipatan. Si Larry Boy Garingo or Garingo, mayong gabi man. Salamat gid sa pag-like at follow sa akon nga FB page nga Troy Tisoy XFM. Wala ko gid ma-recover ang akon nga isa ka page nga may 200,000 plus ka ano ba followers. Nagalibog ulo ko kung paano ko pa to ma-retrieve man. Mayara man ko to email. Tapos tingala ka pa nga mahak, no? Sige lang ah. Kay do sa September 16 I think makaka-cash out ako sa akong YouTube channel. Manami gali kong sa YouTube kao. Kay may ara lang gid ikaw ano, may pang-upload ka lang gid. Ma-accumulate lang gid tanan nga mga views mo ba? At the same time pati ang imo nga income sa imo nga YouTube biskan ano pa to nga tuig nga upload mong imo nga video, as long nga may ads nga may nagagwa, ma-accumulate japon ang imo nga income. So that is why gali nga kinanglan mo man uploadan biskan gamay lang ang nagalantaw, as long nga wala violation ang imo nga YouTube channel. Amo na gali nga naga big time ang iban nga mga ano, ang iban nga mga vlogger sa YouTube gali, hindi sa Facebook. Kaya sa Facebook na iya, ano lang na iya, daw garbo-garbo lang ba? Tapos, okay man na. Sang una, okay pa to kay tidlag ko anay ang atagay. Subong gamay-gamay na gid, dapat maka-millions view ka para makagulugin siya katag 20 mil, 15. Okay na sa mga single mom nga vlogger. Makabulig-bulig na siya at the same time. Ang ginapaboran sang Facebook subong mo lang na ang mga artista kag kilala na gid jay. Nga rablang makiaiki island da sila bisan naka-reels lang damo-damo ug view kay tungod nga artista. Di paano kita na iya ang mga feeling artista Mariel sa tuod, may pila lang ka views, mga 10 views lang. Pagkatapos, kung ara ka na sa guwa, daw feeling sikat ka pa ngayon mga followers, ara man lang sa mga 1K. No. Tapos, amo pa na mga vloggers yung mga waslik po der. O, di ba, makita nyo man ako kayo sa ang sa amon nga platform, abi, broadcaster, journalist, broadcaster, no, di ba? Siyempre, may ara na nagkakaigo ng mga licenses ang tagsa ka mga broadcaster, no? May ara iba niya nga nagkakrear na lang sila sa ilang nga Facebook page, tapos nag-jurno-jurno man sila. Pero kung imugid subayon, ang ila platform, Facebook lang gitya. Lain sa mon nga may aragid kami yasing platform nga free to air ba, nga mabatian nyo gitya sa radyo, at the same time may Facebook man. May caller kita sa line number 1. Good evening. Hello? Hello? Hello? Wala man yung magiging sa Batman. Ngayong gabi. Oh, liyog lang kumute sa imong radyo. Sino niliwat?
1: Dab, no, man to ang nakambata ko, Budoy.
0: Ah. Sino to, hao?
1: Ang pumpal mo lang, ona, ang ona, ang ona ko gadua, nang nawagin mo gadua.
0: Oo, yung bala niya ka, Budoy.
1: Oo, kaya hindi Budoy.
0: Hindi ako, hindi kasi Budoy ako.
1: Ay, nangalan ko yan.
0: Ah, si RR gali, sorry. RR gali nga lang. Oo man, no. RR nga lang mo, tapos si Budoy at tawag niya si Imuya.
1: Kaya, Noy.
0: Plaway bala kay RR. Intindihan lang bala na, no? Paano ka na karang magdaog kagawad kung patulan mo ang mga amuna nga mga hambalanon? Bayan mo lang na, ya?
1: Mamuyong na lang ako.
0: Oh, gani. Munong ka na lang. Hindi ka na da magbuya. Pasang istorya nga abnoy. R?
1: Ay?
0: Hindi ka na magbuya istorya nga abnoy.
1: Yan nga. Oh. Okay, so like it.
0: Oo. Kay kay ano bala? Basi Abnoy. Mayo na lang amo na lang ni Obrahon. Obrahon ta na lang Luy-Luy. Luy-Luy na lang. Anong title? Anong title?
1: Pagko na tinta ko.
0: Hanap. Ano? Ano gidya bala? Ti, amo na lang ni aton kantahon, no? Amo na lang ni, o, Pasko na, sinta ko, hanap-hanap kita, minsan lang kita, iibigin, minsan lang, Pasko na, sinta ko. Ang tatong na niya, maulan ni karon. Pero anong kinag-request mo ang Pasko na sinta ko kung ang minsan lang kitang iibigin?
1: Minsan lang kita iibigin.
0: Para kay sino ni ang minsan lang kitang iibigin?
1: Kay Dolphy.
0: Wow! Para kay Dolphy ni?
1: Yeah.
0: Tapos sige, batian ni Dolphy gani. Tapos sige. Te, i-play ko ni para si Imo, ah. Makanta, kanta biliwat, bet. Kanta biliwat ang minsan lang kitang iibigin. Kung tsak togi man eh, ako na, ano, na-encode sa akong computer.
1: Minsan la, minsan, pangako sa'yo, hindi mababago.
0: Lain man ang minsan lang kitang iibigin. Ti, ang tuno si Naya, minsan lang kitang iibigin, minsan lang kitang mamahalin. Amo na iya? Ano yung mo version luwat mo? Bati ako be?
1: Why ka sa pangkilala sa panaw?
0: Ano man?
1: Ang kada pagkilala.
0: Ang tunos ang minsan lang kitang iibigin. Ang una-una ano gani? Mahal. Pangako sa iyo. Hindi magbabago. Ikaw lang ang iibigin ko. Iyo diplota. Kabasa sang sungad mo. Utda na ang tawag mo. Para hindi ka malintian. Ang pag-ibig ko'y sadyang ganyan lamang. Kung kaya't giliw, ikaw lalag

0: Buzz Herbal Soap.
1: Yun is kilo na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma, kuha, try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tukto. Yung pang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
4: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kista at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang concentrate.
7: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.

27 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! Sa giyapon po nyo si Katropan Troy Tisoy sa mga gabi sa Lunes, September 7, 2026. Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na, tindog-tindog pa. May gabi kay Mark Joseph Alahada and kay J. Ben Reta sang San Jose Antique. Request Boss Rebound by Silent Sanctuary. Na-play ko na! Bago lang, abi mo, wala ko nagabasa sa akon nga FB Live, ha? Gabasa ko na, Troy Tisoy XFM mo na nga akon nga Blue Apps. Kag, syempre, kung ano na request nyo, basta available lang sa akon nga library, ma-play ko ganang inyo nga mga favorite songs. Kaya ang inyo nga favorite songs, favorite ko man na. Spell favorite. Good evening. Hello. Hello. Ay, daw wala gini siguro kay inom bulong ya ba, no? Dial lang kamo XFM call and text line sa Smart 0912-007-6793 kag 0915-8311-431. Hindi ko magkalipat na ang Santo ng XFM libu-libong papremyo until ano na lang, September 18. Oh, bali, may duwan na lang kasi mana ang nabilin. Then, mag-grand draw na kita. So, may changes lang gamaya. Ang, bali, last 2 weeks na kita sa aton nga Santo ng XFM libu-libong papremyo. Sa Friday, September 11, may draw pa kita as kag sa September 18. Then, ang ato na grand draw, it's gonna be on September 27. Chakto? Oh, September 27, it's Sunday. Sa ang ato nga venue dito sa Roa City, Capiz. So, ang tanan nga nagililintra from Canlaon, Bacolod, Cabancalan, Sagay, kag Iloilo, Antique, Calibo, dalon dito tanan sa Roa sa inyo nga mga entries sa aton nga Santo ni Next FM libu-libong papremyo kag sa September 27 mahibaluan na naton kung sino ang makaangkon sang 50,000 pesos nga cash, may 30,000 nga cash, kag 20,000 pesos nga cash, kag pulo katag 5,000 pesos nga cash bilang consolation prizes naton. So, sa September 27 na ang grand draw, mga katropa, sa mga wala pa nakadaog, hingagaw kamo basi next Friday kamo ang maswerte nga makaangkon sang 3,000 pesos.

0: libre nga puti, isulat nyo ang inyong kompleto nga pangalan, ang inyong edad, address, contact number, kag ang suki inyong atindahan ng ginabaklan sa Gold Eagle Beer, kag ihulog sa tanan nga drop boxes nga namtang sa tanan man nga XFM radio station sa NIR kay sa Panay Island. Kag syempre bantayan nyo every Friday 5,000 pesos nga cash ang inyong madaugan, kag may mga gadgets kag grocery package sa grand draw. Ara pa kita sa week 6 next week. So until week 12 ini nga aton nga pa-promo man sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Kung wala na kamo kwarta, pasimpalad ka mong ita Tansan sa Gold Eagle base sa Biyernes maka 5k ka na. So muna ang inyo dapat bantayan diri sa XFM kay damo pa ka mga pa-promo. Kung sa diin kita nagapanghatag sing cash prizes, kag may mga souvenir kami na panghatag sa inyo para sa Gold Eagle, may cellphone, tapos grocery package. Sa Tansan nyo lang na. So, was-was na kamo intra sang mga papromo sang XFM para madaugan na mga kwarta ka pa! So, madamong salamat. Hindi na ako magdugay. 32 minutes after 11 o'clock. Thank you so much sa mga tech on duty sa buong gabi. Kag sa tanang nga station manager sa XFM sa Negros Kagpanay. Sa ngalan sa amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy. See you tomorrow, same time, right here on your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting. Adios, amigos, amigas.
1: Exciting!
2: Exciting! Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pambuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: food supplement from me.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, amla.

0: Herbal Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
1: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
5: Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Cellphone Plus Gold.
6: Ito nga pala si May. Nabuhan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Cellphone Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
7: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Cellphone Plus Gold.
9: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Cellphone Coffee Mix. Ihalo sa 1 dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Cellphone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Cellphone Coffee Mix. Sarap!
10: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
11: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
12: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
13: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
14: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
13: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
15: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka na.

0: edad na ang trainee, hindi maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kung ako magalis sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis
3: sa mga bukika. Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, eh may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
5: Katropa, yari na mga Yes to Help products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Xanthan Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si siya, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: Sister Pain.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatud sa kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Makatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-cola.

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapi to po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Pili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Kag pampapasgog sa aton nga tulad. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Claire Skin Beauty's

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahit na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil.
2: Chronic pain.
3: Ang sakit.
2: Mag-sister pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-sister pain.
2: Ang garang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098, series of 2026.
8: XFM.

0: Mga katrupa, exciting! Supple Plus
1: Gold. Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
5: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa mga

Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Mix. Gabi na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: VisionX Plus? Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver. Mag-inom usang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Bukol Plus Cold.
1: Kaya nga pala si May, inubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santol Plus Cold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
0: Santol Plus Cold.
2: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
2: pinahusay.
0: Santol Plus Cold.
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
5: Mag-Santol Gold Herbal Tea.
6: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo,
8: iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Santol Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyong magkaan.
7: Santol Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always? Kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape? Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: Mga katupa, exciting!

0: Marami na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na matrini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southland Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compound. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southland Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southland Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southland Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: X-FM.

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santon Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan?
4: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
0: System Pain.
6: Edgar, sa ka-service ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako, ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
0: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: Nga, XFM, kid, how?
8: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
7: Nga, XFM, kid.
9: Ay, nami ang music, ah.
7: Nga, XFM, kid.
9: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arakulis mga balita, blabos, yung nami, bigit sa mga DJs, nalakad, blabos, blabos.
10: Wala sang konkretong asal. Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
7: may how kita pa.
10: Enjoy lang.
7: Nga, XFM, gid how.
11: Timo!
10: XFM 103.9.

0: Gold. Maspina lakas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santol Plus Gold. Santol Plus Gold.

0: Grabe na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble.
6: Pre, matunggan to ni mo sa radio ad, bagura.
7: Murag exciting ning turbo ah.
8: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako Galisilis, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng imbatya ko.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Southern Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
15: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
16: X XFM
17: FM.

0: SFM.
1: FM.
2: Sample Plus Gold.
3: Pa-check-up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Mabili sa mga

0: suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sang tusyon mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Isel Kompletado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
4: Herbal Oil. Assist the pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sa'y sakit hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na assist the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod,
7: XFM and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM.
1: FM.
2: Sakdol Plus Gold, mas pinalakas.
3: I'm tired, caffeine, overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sakdol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
2: Sakdol Plus Gold.
4: Iba ka sa lahat.
2: Sakdol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sakdol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kakareply ng customers, okay lang ang natakot.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
9: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
8: Historia eh! Lainit pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
9: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long lasting.
8: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
9: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kaibalo. Turbo lang ang malakas.
10: Oh! Turbo Food Supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement from Himo, mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ako si Heidi, retired

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bilis sa mga buti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: Triple Plus Gold.
1: Nga pala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Santo Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
0: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold. Mabili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santo Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag Vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: mag-drive din man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kang vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Pag-sister pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-sister pain.
6: Kamkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Sister pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sistapain.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Kumain ka rin sa Sentro. Comes sa Bullseye.

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, siguro po ako, inaano po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
3: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-equate time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire is

0: Ingalay. Turbo. Food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika. System.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult a doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Hala, ka-exciting.
0: Samsung Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world. Samsung Gold.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
2: X. XFM.
3: FM.

0: Exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Pati ka! Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage, kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah, sa aking kututan ni Lilo.
6: Sa ako

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika. Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog ng akon apo. Ang kapabaskog sa akon, Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akon apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
3: Mga katupa, excited!

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Sister Pain!
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tubig sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom usang Sister Pain.
1: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
9: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod. Sang kanamit. Kag-benepisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako galing si GC. Head Security sang isa ka mall. Nakatila ako sang kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen galing kag-glutathion do naghamis ang akon nga panit. Kanami galing magigop sang kape. Kapin pa mabugnaw ang chimpo. Di rin ako ya sa Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
0: X. XFM. FM.

0: exciting!
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
8: Santol Gold Herbal Tea.
7: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
8: Mag-Santol Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
12: Girl,
11: di mo kailangang magtiis.
12: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
12: No more!
11: Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
12: Santol Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang Balbayro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.
16: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag binipisyo sa Santol Gold Coffee Mix.
17: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Santol Gold Coffee Mix, unilandit ko kay my glauta topology. Nagnami pangatiyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santol Gold Coffee Mix nagbid ako.
16: Santol Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santol Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
18: X. XFM.
19: FM.
20: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
21: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
20: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
21: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: Mga katupa.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Sunod sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning, mga katropa! Subong September 8 na! September 8, 2026, mga katropa, Martes na kita kaadlaw. And kamusta ang inyong mga aga? Aga pa nagbundak. Nagbundak na naman ang ulan. So medyo feel na feel na ito ng ato mga morning, especially mga katropa nga ito now, doon namin pang rumbot. And tulog-tulog. Pero syempre sa may mga gawain, sa may mga duties, sa mga responsibilities. Kaya matamat kayo nagagising. And of course, sa mga mother dear, nagaluto na, may nabaagyan ako nagagisa. Aga pa nagagisa for today, Tuesday. Kagtungod mga katropa, nagainula na nga ito niya nga tiyempo, aray ng lakat sa nga ito niya panahon. Update sa panahon, subong niya nga aga. Mga katropa, thunderstorm na naman. Ano? At mayroon sa thunderstorm advisory ang DOST Pag-asa kung sa diin nga pila ka parte sa probinsya ang ginaexpectar nga maka-experience sa niya mo ang Pulupandan, Valladolid, San Enrique, kag La Carlota City. Maka-apekto man sa Bagos City. Kag mga katropa, subong ba naka-apekto man rin sa syudad sa Bacolod? Di ka gina-expectar pagayad ka maka-apekto. Drya sa Silais City, City of Talisay, Enrique, Magaluna, Morsha, Pulupandan, Valladolid, San Enrique, La Carlota, kag Pontevedra. Magsakaroon mga katropa, base sa DOST Pag-asa, wala sang low pressure area nga ginamonitor na mag-inisang tropical cyclone na no, sulod niya sa Philippine Area of Responsibility. Wala LPA ha. Thanks God, manoy. After sang how many days and weeks, previous weeks daw nga ti, ara sila kabalik-balik lang sulod sang par. Sa karon wala sang LPA. Pero timera sa gihapon sang southwest monsoon, mga katropa nga nag-apekto sa gihapon sa Luzon, Visayas, mga katropa. Sa Mindanao, so far daw init to sa Ilaho. Dulain sila nga planet ito. Mainit din to sa ila. Sabi talaga yung ulan sa itong sa Luzon at sa Visayas. Sa local forecast, sa Negros Occidental, maka-experience siya sa magulumon ng kalangitan na pila kaparte sa Negros Occidental na may dalang manipis nga pag-ulan. Kag-thunderstorm mga katropa na dalaya ganit isang habagat o kon southwest monsoon. So, dalagin ka mo ito. Dalagin ka mo ha. Sa inyong mga payong, inyong mga kalo, kapote, botas, everything nga magamit niyo yung mga katropa sa buong tig ululan nga panahon. Oras na ton! Alas 5:18 na and samtang nga nagpreparar ka mo dira mga katropa. Komento man ka mo ha, sa itong Facebook Live wa para nga may shout out kita diri sa buong sa may mga birthday dyan sa mga nagaupod sa aton nga programa. Good morning! Sa kay Mamay na Silya Dorado Mupi, good morning. Sa kay Johnny Ordonio, good morning man. Arat siya galantaw live na to sa may pahano ko eh. Good morning. Sa kay Ma'am Mamay na Silya Dora, ginapa-shoutout niya ang mga moms sa dira sa Punta Taytay. Nagalantaw ko na sa aton. Sa kay Sir Jeluin ang Balya, good morning. Dan na share. Balya ang Barangay Kag-SK elections, wala pa na sang finality kag hindi ko na automated election kundi manual counting lang na nan. Manual na siya especially no kung barangay and SK elections manual counting siya. Te maboto na kamo para sa barangay and SK elections. Samo niya dumabuto na kuno islanta man na sila. Especially sa mga feeling natin nga hindi wala mga competent and responsible sa ilang mga positions, diba? Diba? Si magpadalaga ni Sir Jeluin, hindi man. Sir? Aray kaliwa sa itong musikahan sa mga agad riyan sa Exciting Pilipinas. Kahapon, namuni ba lang request ni Sir Jeluin mo by Bob Marley? Red Wine, namuni siya.
Tanan kita mag-upod na sa musika. This morning, here lang sa Exotic Pilipinas, kaupod si Katropang Wendell Balinario sa XFM Bacolod 103.9.

0: and your end.
1: Thanks, Chupot!
0: You're welcome, Quezon City.
2: Tena kayo, spagetting pababa and pataas na ba kayo dyan? Or may mga spaghetti kayong gina-prepare sa buong dyan? Sa may mga birthday, no? Wala ba tayong spagetting pababa, pababa, nagpababa? Or mas gusto nyo, lumpia? Sa liwat kalihasa, matanan nyo nag-celebrar sa ilayang kaadlawan. Happy, happy birthday! I-advance ko na daan, greet. And happy, happy birthday kay Tita Mavic de la Torre. Para siya sumung sa Canada. No? Happy birthday! Pero greet ko lang siya boss in case na malipatan ko sa boss. Once again, happy birthday, Tita Mavic at Tila Torre. Good morning and happy birthday. And of course, sa tanan nga nag-celebrar man sa mga kaadlawan ako ng mga birthdays today. Tuesday, September 8, 2026. And syempre, dra sa Talisay City, gali ha? Fiesta man dyan, fiesta. So sa mga nag-lagaw-lagaw man, ingat-ingat lang ha, especially one natigululan sa karon. Di pala, inay-inay sa pagbiyahe, dala payong para iwas masakit, and of course sulob ka mo sa mga ano, sa mga makaprotek sa tuntiil, especially nga tibas nga grabe yung binaha. Damo naman ang kaso, magdamo naman bala, no? Ang kaso sa leptospirosis. So, para likawan, protect yourself na nga daan. And of course, atong nga tiyempo sa karon mga katropa, aton man, nga papasko ko ng atong resistensya adlaw-adlaw. Siyempre, no other than with our vitamin C here and yes to health. Ang atong nga Santon Vitamin C. Ang atong nga Santon Vitamin C, mga katropa, makabuligid nga mapabasko ang atong resistensya adlaw-adlaw. Patake sa balatian para sa healthy nga lawas. Mag-inom na sa ngatan Santon Vitamin C. Mabakala sa mga butika malapit sa inyong lugar. Sa itong mga Yes to Health Store, mga katrapa, located ang diri sa Bacolod, sa door number 46 sa Vinca Building, at sa Harry Street, barangay 39, Bacolod City. Mamakal man sa Negros Race Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online, ha? Sa inyong mga online shopping applications, search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. And wala na kita sa oras, mga katropa. Time na to na 5:31 na. And sa mga katropa pips na to, nasa ilan ni Ma'am Rina Diestro. Good morning, Sir Johnny Ordonio. Sila dira ni Sir Randy Santisa. Sa ila dira yan ni Bonbon Acosta. And of course, sa tanan ng mga katropa naton all over Negros Island region, nga nagatutok sa aton, sa mga tag sa karadyo man, o kung mga cellphones, o kung mga salakyan man. Kung di naman kami mabatian this morning, good morning sa inyo nga tanan. And ingat, ingat, ingat. And of course, sa mga katropa pips naman naton, sa mga tag sa Kapanimalay, pamahaw na dan. Don't forget your breakfast. Of course, sa mga mother dear nato na katapos ang atong lobrakon, di pa mahawang kagbag medyo pa huway-huway. Kaya ayun ang mga mother nato everyday, hindi sila aga pang nagkabugtaw. Say man sa mga father dear nato. No? So, amat-amat, ingat-ingat ha. Sa mga lagawan dyan, sa mga performances, good luck. And sa liwat, mga katropa, kapo din yung si katropang Wendell Balinaro. Kita-kita, buwas naman! Nadril lang sa programa natin kadaaga. Exciting Pilipinas sa 103.9 XFM Bacolod. Oras natin, 5:33 na! Kita-kita naman, katropa, buwas kadlaw. Bye-bye! Happy, happy Tuesday! And good morning!
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Santon Plus Gold, mas pinalakas.
4: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
3: Santon Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sanfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: panglong lasting.
1: Unsa? Naka turbo puti ay ka?
0: Wala o hala gid kape oy. Karon pa ka na ibalo, turbo lang ang malakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o klavuaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
6: Bili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
8: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: XFM 103.9.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, nanyang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, pura ka lang music magkatapos bukta ko. May harap kayo sa mga balita. Blabs, amin bigit sa mga DJs na nalakan.
3: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka. X simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural ng mga pamahagi.

0: pagod balikawan ang mga ginabatsag sang aton lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugi nga mga tagbalamati? Yari naman kita, nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Konsadihin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal nga mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ningalawas at pagbulong sa mga balatian kag kun paano nato nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na nga mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sini nga paghatag sa inyo sini sa nga dugang nga mga ihibalo pagdiskubre naton may angot sa mga pamaagi sa patag sang naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance and wellness it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula pirmi sa aton talakayan. Gaupod gid ani ang mga suggestion naton pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian. Kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pagpangalagad. Ato naman, diskubrihon na isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agod mapabilin nga mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Gina siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala. Kasubong para sang traffic flow. Ay, halimbawa naton sa traffic flow para mas mahapon pus nga ma-intindihan. Huna-hunaon aton nga aton sininga digestive system. Ang aton sininga tiyan, aton sininga tinae, kasubong sa isa ka-highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang, kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila ya. Pwera lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Hambal sang kilala. Ang kilala naton kung hindi ka balumag, banak-banak kang maghalong. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton ini sa ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga matunaw. Ang mga utano naman, tikasubong ni sa mga salakyan, like mga SUV. Abi, tsaktuhan lang ila sininga kadakuon kung sa salakyan. So, gasunod ini sila sa mga motorsiklo. Nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kon mga trailer trucks, mga dalagko kag mga hinay ni sila iya magdalalagan o kon maghulag. So dapat amuning pasunod nato na ang prutas una nga man mas madasig sa matunaw, ang veggies kon ang mga utanon among isunod naton sa ginatawagin una naton ang mga salad or prutas, pagkatapos ang protina kagang fats amo nang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ang fats, unahon naton sini karon ang protein, tapos isunod naton ang mga mas madasig sini matunaw like prutas kaga utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at dyan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kaga resulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga dyan pag-aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Gani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nito sini gina prepare ng aton sini nga digestive tract kag gina-hydrate ang aton sini nga lawas. Balan mo kinang lanon manimo ang fluid para magnami condition sa aton sini nga tiyan, mabuligan ang aton sini nga digestion. So ang gina-suggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang gininom naton yung tubig is maalabaab, hindi sing cold o kung hindi halin sa refrigerator o kung hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend naton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating, mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Kadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag, tapos kaon kung makainom sila sang Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang iban sini doon di pagidayawan sa dugno, kanami gid iinom pagidliwat tapa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes, and then pagkatapos sa magkaon 15 to 30 minutes, may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sang aton sini nga digestion tungod siya sini nga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya ini nga malunggay, may turmeric ini nga anti-inflammatory, kag may cinnamon ini nga nagabulig bulo balanse sang aton sini nga blood sugar. Kaya ang problema naton pala sa aton sini mga tagpalamati, kapin pa sa may mga imbalances sa ila sini nga blood sugar, kanami lang sang pamatyag kun mabusog. Pero pagkatapos na kun may sugar crash gani, gulpi lang magbatyag man sang palang luya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sini nga pamatyag. Di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea. Or kung maalabaab nga tubig, depende sa inyo sini nga preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami nagabulo balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sini nga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sini nga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya, kami mga utanon siya, balunggay, may aras sa ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton, kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas, dapat i-provide gid naton dina pinagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban gani sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sini immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sa ila sini nga kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom magita sang premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, a premium D3 capsule, kag Santhon Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sini nga mga lugar. Pero kung dali ka mo sini sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Atubang lang gini sila, kung tabok lang gini sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration. Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online. Pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sila sa ring TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sa ring official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa ring mga product. Then pili lang kamo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay. Supple
3: Plus Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Hindi ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold. Supple Plus
1: Gold. Mabibili sa mga butikas. And then, number two, ngay sunod na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kong mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food na ton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetable o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend na ton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Gaman, kahit kung kaunon na ton ang una ang prutas o kung ang utan, na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest. Kaga kinanglanon man aton ng enzyme. May mga prutas nga nag-aangkon sa enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sininga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain. Enzyme niya siya, no? Nagabulig man aid sa aton sininga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad, sabi ka ron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi, pwede mo na sila mamix. Kaya mo nang unahon ni mo, kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung halimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila mamix. Kag unahon ni mo ina, kaon. Kay manami gid kun makaon mo na siya nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid no, nga masunod mo gid ang iningaton sini nga ginatawag maayong pangginawi sa pagkaon. Kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiyempo lang galing. Pero tama kadako ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kalanon cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose sini kay kinanglano naton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi ma maguhan ha sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petsay kaabi, may munggo kaabi nga sinabawan, o kon may linaga kaabi nga okra, o kon ano man nga utan nun ah. Amo ning isunod nimo sa raw vegetables nimo, amo ang cooked vegetables ukon sinabawan aton nga utan ukon aton sininga linapuhan. Sample Gold. Go

0: now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sining ha. Kapag pasunod sa aton sining mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kapag abot gani sa aton sining pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kagun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sining ha. Siyan. Kag kinanglano na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man na ton na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no ang mga mamagaan lang ang protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kung mahimo. Kaya nga aton sininga carbohydrates if possible, kuhaon na aton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging, pwede man aton ni na makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang, pero gina-prefer na aton o kung gina-suggest na aton nga kamo sining magamit sang brown rice o kung black rice o kung unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly no sa aton sininga pagkaon may ara pagkita sininga kalanon masunod sa aton sininga protein kag carbohydrate sa aton lamisa amo ni ang gitawag fats kun may mga fats kita dira nga dapat naton kaunon kay nga man may mga fat soluble vitamins kita nga kinanglanon ta ang good fat para nga maabsorb o kung maproseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo maabsorb sa aton sininga lawas, hindi maayo maproses, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sini nga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amuni ang virgin coconut oil. Ang ibang sini nagagamit actually sang gataman, sang niyog. Ang ibang sini nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sini sang protein, nagakaon sila sa mga kulukuton bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pagid ano bilang source sang ila sininga fat para maabsorb yadto mga fat soluble vitamin. And then lastly sinino pagkatapos mo sini kaon do liwato na kon optional ini liwat para nga ma-settle nga aton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion. Pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig, pwede man kamo makainom sini sang taho luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kung dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Sunthone Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon among pag-inom sang maalabaab nga tubig o kung maalabaab nga tea. Amuning Sunthone Gold Herbal Tea. Kaya mabuligan kita para sa aton sininga sugar spikes and sugar crush tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Sunthone Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation and then Premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sinang immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sininga kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton din nga mga benepisyo kung nagainom mga kita sa Premium D3 capsule. Ining Sunthone Gold Capsule, Premium D3 D3 capsule kag Sunthon vitamin C. Sarangan nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dire ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Atubang lagi ni sila kung tabok lang gid sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yukon Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton na no, siya doon kinanglangin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo nang kalabanan eh. Hindi kompleto kung no ang aton sininga kaon kung waay sing dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert. Ang ihambal ganyan sang ibang sininga. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga man, hindi man ni siya biological need naton. Hindi kita maano kung huwag kita sa dessert tapos naton kaon. In fact, kun, kakaon to ganis ang dessert sa mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, nako pag ni ang chancha sini, nga mag-aslo, mangimo sini nga dyan. Mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini, nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini nga mga ginakaon. Kun hindi naton din ni mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabi na gid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika o kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pagid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog.
0: Gusto mo ba

0: ka. May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig ha, para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sa problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa itawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency, resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sa tatlo ka mga suplemento para kita sa ni ang protektado ha, kag mabakod ang atonsin nga depensa batok sa nagkarinlain niya balatian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa atonsin nga lawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo, kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage gina ton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilabi na ganyan sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sang rason ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sini nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe bala nga may isoflavones. Isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababayenhan dira nga may mga ara na sa ginatawag stage sang pag-menopause. May mga menopausal symptoms. Bisan pa mainit, ginatugnawan. Ang iban sini, bisan matugnaw, ginainitan. Ang iban sini, nag-irritable. Ang iban sini, hindi maintindihan ang ilan sini nga pamatyag. May isa gani ka ba na ito nga, siya doka, ang ginidiya ko na lang, kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nagkakalma siya, kaya naganami, yan sini nga mudo, kung makapangapi siya sang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavone siya gani, isa ni sa ka-phytoestrogen. Pasali sa mga kababayenhan nga may mga hormonal imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Ha? Para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa cholesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory, like medyo nagahina naton sa memory. May benefit man ni ng lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ang aton sa ng lawas, magpagsik man ang aton sa ning lawas, mabuild ang aton sa ning kaunuran. May ara man siya sang plant protein ang ining Santhon Plus Coffee Mix, kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sa nga aroma, pero suabe ang iya sa nga efekto kung imo siya mainom, masa dito sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo siya ng immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb natin sa ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulaan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotis niyo bala kung nalaba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sang adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang mataamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na to na makuha kung ginainom natin ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kun halimbawa may mga imbalances ka mo sini, kun imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amo ninyo sini problema eh. Ang pampatamis o kun hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagakabalaka nga mag-shoot up ang ila sini nga blood sugar, pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix Stevia ang gingamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sa nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sa nga tiyan, kaya hindi kalamay ang gingamit nga pampatamis as sini.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health o Wellness Center. Actually, ila sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila. Hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakanto kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyo sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na balaka mo sa inyo sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kaga ikon konsulta sila sa ring alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sini sa nagkakaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sini kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sini nga mga balatian. Kag why man ka mo sin kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ila sa dira nga consultation. Pinagi sila sini nga alternative medicine consultant. Kag yung bintaha pagidira, kay kung kinang ano yung mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo, kundi in pa magpinangita sa mga susuplemento nga inyo sini kinahanglanon, kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
3: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Kabaypan, nadugangan naman ang aton sining mga ideya sa aton nagiri sa aton sining pagpangalaga, sa aton sining paghalong, sa aton sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun paano na ton mahimo malikawan. Sa kinahandan, ini ang inyo certified naturopath, a practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Sentro, come sa Bullseye.
4: Department of Agriculture. Kamusta
5: na ayaw hapon.
6: 103.9 XFM. XFM 103.9.
7: Supple Plus Gold.
8: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM.
3: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagaulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDACF RR permit number 0098 series of 2026
7: XFM 103.9.
8: Mga katropa,

0: Center. Mga balita nga una mo babala. Tribong Mababatian Express. Balita. Labas. Kag-eksklusibo nga nasaga pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News
0: Express Balita.
2: XFM Time, alas 6:17 na may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsinig ka man sa mga bahay sang kalibutan, welcome na diri sa pagpalayag sa tonga palatuntunan ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Dapat sa buong mga katropa sang Martes, Setyembre 8, 2026, kagsubungaga kami ang inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinare.
4: Katropang Franz Andro Burgos.
2: Kag mga katropa, si Kaupo din yung katropang Franz Andro Burgos. Igadulo naman sa inyo mga kaundahan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor dira sa ato ng XFM Bacolod, mabatihan ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9 ang XFM sa Sagay City naman, sa radio frequency nga 87.5 ang XFM San Carlos City, sa radio frequency nga 98.9 XFM Cabancalan City, sa radio frequency nga 106.1 kag Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency nga 101.7.
3: Mga katropa, kita man ang malantaw sa atong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara makita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Mga katropa, mabatian nyo na kami kag ma-access ang tanang istasyon sa XFM Philippines dira sa inyong mga Android phones. Bakod may mo na ninyo ma-download nga libre nga itong official streaming nga pamuling XFM Radio Network. Mga katropa, ma-access na ninyo kapit sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines alit sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, mayara magkita sa aton nga text line na diri sa aton nga estasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:19 na. Mga katropa, ito padulungan ng mga pangulong dinalaan sa balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa mga headlines, mga katropa, sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Nagnubo ng inoras ang red alert status. Manual loading dropping, mapaganagan, sunod sa Negros Power.
3: Lalaki nga nangagaw mikropano sa ilimnan, ang ginbuno patay sa Banwasang La Castellana.
2: Walo ka mga direktor sa Bacolod Film Festival nagpakilala sa alkalde. Sa ating mga headlines sa National News.
0: Express Balita, National News.
2: Masobray sa kalibo ka mga ngalan sa recipients ng confidential funds ng OVP. Wala sang restro sa pagkabata, pagpakasal, tubtob kamatayon suno sa PSA.
3: Presyo sang gatong may pagsaka sang masubra 5 ka pesos sang kada litro sugod subong nga adlaw.
2: Sa tanga mga headlines sa balita sa international.
0: Express Balita International News.
2: Iran magapatuman sa restricted zone sa guwa sang Strait of Hormuz.
3: Mapatay, samtang 5 naman ang pilason matapos nag-crash ang cargo plane sa Florida, USA.
2: Sa ito yung mga balita sa sports. Pagpasakop ni Alexia Ayala sa Asian Games 2026. Ginadiskusyonan sa World Tennis Association suno sa FELTA.
3: Samtang sa tanong showbiz balita, Darren Espanto kag Brent Manalo nag-away live sa It's Showtime.
2: Nagsa itong kabalita, espesyal ka upot si katropang James King, ibaloon ta ang istorya sa likod sa sining persona nga nagdesider siya makatropang alimpiyuhan ang suba nga nag-aisahan noon sa India. Alas 6:21 na ang mga headlines ginadulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
5: Mga pangulong dinalan sa Express Balita dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Padulungan ta na mga katropa mga detalye naman sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Formal na nga nagpungko bilang bagong tagpabuno sa Police Regional Office Negros Island Region akong pro NIRC Police Brigadier General Rodicindo Reales. Ngimpatigay ng turnover command ceremony sa Lunes, Setyembre 7 sa Camp General Rafael Crame sa Siyudad San Quezon. Miyembro si Reales ang Philippine National Academy Class of 1996 kaagapay kag sidalom sa pagpamuno sini magapabiling nga magatutok sa pagtapna sa kriminalidad ng pro-NIR. Kung panumduman gitalusan ni Police Brigadier General Reales si Police Brigadier General Romano Cardinho nga sa karon magapungko man nga Regional Director sa Police Regional Office 8.
3: Nagpaandam ang Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRMO sa publiko nga hindi paghampangan o kung iprank ang call sa localized 911 emergency hotline sa siyudad bangod sa rang matrace ang numero kag makilala ang mga nagatawag diri. Ini matapos makabato ng CDRMO sa pila ka mga tawag halin sa pareho nga numero apang wala sa may nagasabat ka mga caller. Sa isa ka video interview kahapon naging pahayag ni CDRMO Dr. Ana Mariela Arnie Pornan nga ginakabig nila nga posible nga ginatestingan kung ginahampangan sa pila ka mga pumuluyo ang 911 hotline. Suno kay Pornan, kung magpadayon ang kaangay sining nga tawag, mahimo nila i-forward ang numero sa National Telecommunications Commission o NTC agud matrace kag mahibaluan ang identity sang caller. Gitpanawagan naman ni Pornan sa publiko nga likawan ang mga prank calls bangod mahimo ini makadula sang oras nga dapat ginagamit sa pag-respond sa mga matutuod nga emerhensya. Samtang nagliga naman nga Agosto 14 na naging operational ang localized 911 kung sa diin ang tanan nga mga emergency calls pag-asabto na sa agents ng CDRMO kagilayon nga i-refer sa nagkaigo ng mga responder.
2: Ginlun sir, kahapon nga daw sa Bacolod, ang Bacolod City Hotline may mumatawagan sa publiko para sa nagkanilain nga concerns kag serbisyo sa syudad. Ang bago nga centralized hotline na muang 0344-479-6100. Pagi sa sininga numero, may mo makakontak ang publiko sa nagkalain-lain ng departamento kag-opisina sa Bacolod City Government. Meraman sang pulo katawo nga team nga na-assign sa pagsabat kag pag-accommodate sa mga concerns sang mga nagatawag. Bukas ang hotline na linala sa isang agad tubtob alas 11 isang gabi, 7 kadlaw kada simana. Halin Lunes, tubtob, Domingo. Samtang may duwa ka na ka-hotline ng Bacolod City Government para sa publiko, ang isa mong centralized hotline para sa mga concern kag-serbisyo, samtang ang isa naman na mong localized 911 para sa emerhensya kag-rescue operations. Sa liwat, ang bagong centralized hotline na mo ang 0344-479-6100.
3: Nagasandig lang sa gitpasalig sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang utility distributor nga Negros Power nga sa tunga-tunga sa Setyembre mapahagan-hagan na ang mga manual load dropping. Sunod sa kay Negros Power Chief Operating Officer Engineer Jomel Zaporteza nga maayo nga balita amo ang sa Baylo Masami yara sa 5 ka oras ang may dako nga kulang kahapon Setyembre 7 isa lang ka oras ang peak time ang may kulang sa supply. Dugang sininga kon matuman mahimo sa tunga-tunga sang bulan na manginwas bastante na ang supply sang kuryente halin mismo sa mga power generators nga mo man ang nagapasa sang kuryente sa national grid. Nagapathag naman ang pag Negros Power nga lain ang computation sang rate sa ila ginabakal ng kuryente kon may shortage sa supply gani mas mataas ang presyo. Apang dugang sininga may mga planta pa nga sa bulan pa sang Disyembre nakaschedule nga magbalik ang ila operasyon gani hindi gihapon malikawan nga may mga tumalagsa nga manual load dropping bisan sa Madason nga mga binulan.
2: Patay ang isa ka lalaki matapos ini ang ginbuno sa makapila ka beses sa sitio Mantuhod, Barangay Kabakungan, Banwa sa Lakasilya na gabi sa Setyembre 6. Ang biktima, ginkilala sa kay Dome Hiraga, 36 anyo. Samtang suspect, ginkilala sa kay Alias, kay Jovel Andesa, 20 anyos kag residente sa lugar. Sunod sa kay Police Master Sergeant Erald Hisuan, ang investigador sa Lakasilena PNP, sang hapon nagainom ang biktima upod ang iyang mga abyan kag ang utod sini. Sang ginapatian makaulob og limnon kag sang gabi naguna na nga nagpauli ang utod sang biktima. Dugang pa ni Hisuan, pagkatapos inom ni Hiraga ang biktima, nagpadulong ini sa piyak nga ilimnan kag daptan sini ang suspect nga nagabidyo ke apa ang ginaligar nga nangagaw sa microphone ng biktima. Ginsaway ni Landesa ang suspect kag tag-iya sang ilimnan ng biktima apang ining wala nagpati kag ginpadayon ang ginhimo sini tutob nga ginpauntat na lang ang pagkinanta. Nagahalina ang biktima sa lugar apang ini ang ginsundan sa suspect kag nakita sini ang biktima tutob ng yagi palapitan kagin buno sa makapila ka beses. Nakagom sa madamo nga pila astugas sa pagbuno sa hiraga kagin bawian sa kabuhi. Samtang silandesang natigay nga madakpan pag isa at pursuit operation sa kapulisan kag disidido magpasaka sa kasong pamilya sa biktima batok sa sospek.
3: Dako pang isa ka high value individual kon HVI matapos makuhaan sa masobra 400,000 pesos nga balor sang Cebu sa Purok Cagaycay, Barangay 2, siyudad sa Wakolo, gabi sang September 6. Ang naaresto ginkilala sa kay Rogelio Climaco, 58 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Yen lunsar sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit kon BCPO CDEU ang drug bust operation batok sa suspek kag nakuha ang 50 gramos nga Cebu kag ining nagabalor sang 408,000 pesos sa karona. Nakahunong sa kustodiya sang kapulisan ang suspek kag pasakaan sang kaso nga paglapa sa RA 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Nagagawa sa investigasyon sa Bureau for Protection ni Bimagalona ang electrical in nature ang kabagdanan sa sunog nga nagtugas ng 750,000 pesos sa sitio patio Barangay Poblasyon 2 sang Setyembre 5. Ang tagiyas ang balaging kilala sa kay Marivic Go, kagresidente sa nasabit nga lugar. Sadik sa BFP, Bimagalona, gikan sa ikaduwang panalgan sa balay ni Go, ang kalayo kaginapatihan na tuluan sa tubig ang kabalay sa kurente nga nagresulta sa sunog. Ginagamit ang kwarto sa isa nga isa ka storage area sa mga pinta, plastic wares, kagbadamo pang mga butang, nga posibleng madasig gadakpon sang kalayo.
3: Nagpalabot sa pakigunong si Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa pamilya ni Jose Dugauho, isa ka job order worker sang syudad nga ginbawian sang kabuhi bangod sa ginapatihan nga carjack arrest samtang nagatrabaho tinalikdan nga semana Biyernes. Si Dugauho ang na-assign sa pagbantay sa lugar malapit sa opisina sang Commission on Audit o CONCOA sa Bacolod City Government Center. Suno kay Mayor Gasataya bilang pagbulig sa pamilya ang himata ni Dugauho ang pagabulos o kung pagabuslon sa iya posisyon bilang job order.
2: Nag-courtesy call kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang 8 sa 9 ka mga direktor sa napilian ng entries para sa 3rd Bacolod Film Festival kahapon. Setyembre 7, ang 9 ka entries sa mga pelikula nga napilian nga magkompetensya sa sining tuig sa Bacolod Film Festival. Malantaw sa maabot nga Nobyembre ang mga pelikula. Nagpabutsyag man sa pasalamat ng mga napili nga entries subo nga tuig. Agod maubra ang ilang mga pelikula kag makatagbugal sa syudad. May aras ang grant katag 100,000 pesos tagsa ka mga pelikula gikan sa syudad. Alas 6:29 na, mga katropay niyo nabatian ang detalye sa balita sa lokal. Kaginigin na doon sa inyo sa Santon Vitamin C.
5: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
2: Nagulungan na ng mga katropang detalye sa balita sa nasyonal.
0: Express Balita. National News.
2: Napinisa kalibo ka mga ngalan nga nalista bilang mga nakabaton sa confidential fund payments gikan sa Office of the Vice President kag sa Department of Education o kon DepEd ang wala sang birth, marriage o kon death certificates sa Philippine Statistics Authority o kon PSA nga may pila ka mga ngalan nga ginararagway nga unusual sunod sa isa ka opisyal sang PSA sang Lunes. Ang payagi nimo ni PSA Assistant National Statistician Mariza Grande samtang nagatanyag ang isang iyang testimonya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado partikular sa mga allegasyon nga gin misuse ni Duterte ang confidential funds sa idalom sang OVP kag DepEd. Ang mga ngalan sa mga nakabaton ng confidential nga pondo. Sang confidential nga pondo lagi pang Mary Grace Piatos kag Ann Dilim. Sa 2,669 ka mga ngalan nga nalista bilang mga payees, ang PSA wala makakita sa mga record para sa 1,685 nga sa ilang database pahayag ni Grande nga naguyat sang nakalain-lain nga mga posisyon nga may kangtanan sa civil registry kagira sa serbisyo sa gobyerno sa sulod sa kapin 25 katuig.
3: Ang Department of Energy nagsiling nga may matabo nga pagtaas sang presyo sang gatong siningadlaw Setyembre 8 sa diesel 5 pesos and 18 centavos kada litro ang madugang, sa gasolina 4 pesos and 69 centavos kada litro, sa kerosene 5 pesos and 58 centavos kada litro ang magadugang. Ang nagapadayon nga tensyon sa Middle East ang pagnubo sang balor sang presyo sang piso batok sa dolyar amo ang mga rason kung nga nagapataas sang pump prices.
2: Ginpasalig sa palasyo si Vice Presidente Sara Duterte nga hindi paggamiton sa administrasyon ni Marcos ang Philippine National Police o kung PNP bilang gamit sa pag-alis siya o kung siya mga sumalakdag. Yun ang payag sa Presidential Communications Office matapos ginpayag ni Duterte nga nahadlok siya para sa iya kabuhi kag wala siya nagasalig sa kapulisan. Korte kag bisan sa security team nga na-assign sa iya. Sunod kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pagtugutan sa administrasyon nga gamito ng PNP sa anuman nga sa isang kalakasan. Ginatagan pagtamod sa PCO nga ginatuman lang sa PNP nga mandato sulo sa kasuguan nga wala sang bias sa political considerations kag para sa kayuhan sa tanan nga mga Pilipino.
3: Ang popular nga squishy bun nga hampanganan nga halin sa China ang ginasiling atuman ka makatalaga masunod sa US Consumer Product Safety Commission. Kapin sa 7,200 ka mga hampanganan ang ginpanagtag sa bugos nga punsod humalin sang Mayo tubtub Agosto sining tuiga. Ang squishy buns isa ka sa isang hampanganan nga may lain-lain nga duaga, translucent, may mga glitters kag mga water beads sa sulod, may mga cartoon faces nga gina butang sa isa ka steamer nga kawayan. Sunod sa Consumer Product Safety Commission, ang nasambit nga panganan ang naglapas sa mandatory safety standard bangod sa mga water beads sa sulod mismo sang dumpling toy nga mahimo magsangkat gikan sa ginapahanugutan sini nga limitasyon. Bangod sini ang mga lapsag nga nagahampang sini mahimo nga madunlan, matulon kag mangin intestinal o kung mangin isa ka intestinal obstruction sa lawas nga magresulta sa discomfort, dehydration, kag pagpalanuka.
2: Alas 6.33 na inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa National kagining na dulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Softgel Capsule.
5: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 supports bone health. Mag Premium D3 everyday.
2: Madulungan tayong detalye sa balita sa International.
0: Express Balita, International News.
2: Pungso dira, nagpayag na mag-anunsyo sa isa ka-restricted o prohibited zone sa Guasa Strait of Hormuz nga nagkasakop sa mga bahin sa Persian Gulf. Sunod kay Supreme National Security Council Secretary Mohsen Rezai. Ginatahag ni Rezai nga mag-umpisang zone sa blockade line sa US Navy kagang anuman nga barko nga magsulod diri sa Anguillon nga ilakip sa sanctions list sa ilang nga pungsod. Ginanunsyo man sa opisyal nga nakasugtan nga ilakip ang uman sa mga mapa para sa opisyal nga pagagi sa mga barko sa Strait of Hormuz kag natala na ini nga permahan sa masunod nga mga inadlaw. Samtang nagpandam naman si Iranian Parliament Speaker Mohammed Bagher Ghalibaf nga ang anuman nga bago nga pagatake sila pungsod ang magapangatubang sang mas madasig, mas mabugal kag mas masakit nga sabat.
3: Hindi magnubo sa 5 ang napatay matapos nga nag-crash ang Amazon Prime Air cargo plane sa Miami International Airport, Florida, USA sang Domingo. Natrapman ang piloto kag mga co-pilot sini matapos ang pag-crash sang eroplano. Ginakompirmar sa Miami-Dade Aviation Department. Ginatabo ang insidente samtang nagatinguha nga

0: Ano mga detalye sa balita sa international kagin na dulong sa inyo mga katropas ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakaw sa mga butika.
0: Alas 6:36 na mga katropa, padulungan tayong detalye naman sa balita sa sports.
1: Express Balita. Sports.
0: Nagapatayan pa ang diskusyon sa Women's Tennis Association o kung WTA ang odds sa pagpasakop ni Alex Yala sa 2026 Asian Games sa suno sa Philippine Tennis Association. Inikasunod sa posibilidad nga pagpaiway isang Philippine Tennis Ace sa pagpartisipar sa WTA 1000 China Open para makampang sa Continental Tournament. Ang world number 18 nga si Yala wala nalakip sa player list para sa China Open subong atuig nga suno sa pila ka report mahimo makaresulta sa penalidad. Sa piyak sinigin siling sa tennis star nga nagalaom siya nga marepresenta ng Pilipinas sa Asian Games. Balita sa sports, mga katropa, ginadulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa, Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: At ang padulungan ng detalye sa balita sa showbiz.
1: Express Balita, showbiz!
2: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz sa karoon na trending online ang pagsabtanay ni Brent Manalo, mga katropa, kag ni Darren Espanto sa It's Showtime, mga katropa, matapos ang ilang duwang pagbalusan na isang tinaga ginpadaluman ini sa mga netizen kag madamong naghahambal nga timer sang pagginaway ang duha, mga katropa, ini matapos nga nag-una-una nag joke, mga katropa, no, ang tiara sa mga host sang ining palagwaon sa television nga It's Showtime, mga katropa. Matapos si Brent Manalo, mga katropa, no, isa ni siya ka winner kon PBB winner, pinaka recent, no, nga PBB winner, mga katropa, nga partner ni Mika sa PBB, Mika Salamangka kag Brent Manalo, sila ni nagdaog nga duha as champion. Kag mga katropa, si Darren Espanto nga tinibaluan nato, nagsikat sa iyang nami nga tingog sa The Voice ang bata pa siya. Mga katropa, abi nag-comment si Brent, kung si Brent Manalo, nga ang galing niyang sumayaw, halatang galing siyang The Voice sa munahambal ni Brent kay Darren matapos nga nagsaot ni si Darren, mga katropa, sa Showtime. Tinagambal yung mga upod nga host, alado ka, sarcastic ka, nang sagad ka kung magsaot kay halin ka sa The Voice. Tinagsiling man nga si Darren nga, galing akong The Voice, kaya nga multi-talented, diba? Amo nang sabat ni Darren. Nagsabat naman si Brent nga, ako, subok sa hamon ng buhay dahil galing ako sa PBB. Tapos nag-joke naman si Darren nga, parang wala ka naman masyadong ganap sa loob ng bahay. Amo na mga katrapang naging pahayag naman ni Darren. Pila sa mga, netizen, mga katropa, ang nagpadako sa issue online, especially sa mga comment section matapos nga hambal sang mga netizen nga do ka pilingon kay Brent nga makahambal kay Darren, nga si Darren halin sang gamay saya, talented na siya, marami nang nararating sa buhay siya bago pa lang nagdaog do into na. May naghahambal man nga tidgid ka mo kay palagwao na, sugo na gani guro ka management para nga sikat ang pangalan nila, ang program nila. Kag may naghambal man diri, hindi pa ka muya sanay sa mga ginatawag na banter. Ha? Wala lang banter, hanay bala mga banter, mga katropa, sa mga Pinoy bala nga. Ati, supuhanay bala, no? Mga komedyante bala nga supuhanay. Kag ti, it's just that nga daw na maguhan lang sila nga si Brent kag si Darren nag-amoy ni sa live television. Di mga katropa, subong nagpahayag si Brent Manalo, mga katropa. Hambal niya, hindi ako punching bag. Amo na hambal niya. Hambal niya, akong statement niya regarding sa amo to gani incidente sa Showtime. Hambal niya, wala ako no razon ng mga tao. Bala nga, i-hate siya tungod to sa nangin pahayag niya niya kay hambal niya ti nagano man siya no nagwork hard man siya kung anong ara siya sa karon kag tungod sa amuto nila yang nga ano ni Darren nga duwa nga batuhan na isang hosting dugin hate siya sa mga katawo ko no hindi siya kuno punching bag bala nga ano ah

0: daw kung iba to kun sa wala ka mga tinaga. For example, nga muna through hosting biskan joke man or hindi, hindi siya ya ka bato man, hindi siya wala ka hambal man, balik bala mo na mga katropa. Kahit hindi mo na sa karon, ti wala iya gani isang issue si Darren kag si Brent mga katropa, na wala sila isang pasaring o kun pahayag sa isa kag isa. It's just that ang mga netizen, pero si ano lang no, si Brent lang nagambal nga ti hindi hindi ako punching bag, do ka mo na hambal niya mga katropa. Ti sa karon ang mga netizen nagambal nga amo gina iya si la gani ni Vong gani ni Ann gani kaya la ni Vice ganda gani gahambal gani iya nga dako ka ba ba may mambal naman ang isang kabayo ka wala gani ga ano wala gani ga gusong godan. I just that nga tin na maguhan nagid sila goro kay Brent kag kay Darren mga katropa kay hindi sila amo pa na bala ka close kag bag-o pa lang sila yaga amo mo na ino gasupo-supuhanay sa television mga katropa. Pero sa karon na wala iyasang something gani ah sa duha mga katropa nga do hatred no nga makita sa mga postings nila nga duha. Oras na ito, 6:40 na kagang aton nga balita sa showbiz. Ang ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga papaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Pangatong nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent gid sa early signs of skin aging na may gigamiton sa bugas ng pamilya at adlaw. Kay madula gid ang germs kag amoy sa imong alawas. Makaka panamigid sa inyong mga panit mga katropa kag ini ang para gid sa bugos nga pamilya. Ang Santon Plus Herbal Soap. And syempre mag-isa pa kita kahabon. Sa mga mahilig naman sa glutathione and Kojic, mayara kita sang habon, yung mayara sang gluta kag Kojic nga ginimpunan sang virgin coconut oil. Gin isa sa isa kahabon sa ato naman nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
2: Alas 6:42 na mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa showbiz. Kag Katropang Wendel, mga katropa na ito ang nag-monitor at amyawon ta na lang ni Slawa. Good morning, Dra Silawa.
0: Yes, good morning sa mga katropa peeps na itong subong sa ilayan ni Sir Jelwin. Good morning. Mayong aga sa ilayan ni Bonbon Acosta. Mayong aga, ginapatamyaw ikaw din ni Ivy Alvarez. Kay Ma'am Mills Tolentino, good morning. Kay Ma'am Mayna Celedorado Mipig, sa mga moms punta tayo tayo chapter natin dira. Kay Sir Ipe Hilye, good morning. Kay Ma'am Elvira Gilugo, kay Ma'am Nona Valles, kay Sir Jelwin na aga pa di siya naka-share naman sa ato. No? Kag ginano niya diyo, ginamatamat niya natin pabalo, gina-share, ay ano ko no, ang anniversary sa terrorist attack no sa World Trade Center sa Amerika.
2: September 11.
0: Sa rabot niya September 11 na mga katropa.
2: 9-11.
0: Correct. Kag sa ila, dira niya, no, ni Atita Daisy, good morning man. Dresin nyo kay nung Jojo, good morning man. Kagambal din ni Nona Valles, happy birthday Mama Mary. Birthday man galing ni Mama Mary today mga katropa. September 8.
2: May nga agad ah. Parigelo ah. Happy 49th birthday. Advance ko no para buwas na niya. Happy birthday ko no. Sa Kagawad, sa Barangay 6, sa Caban Calans, Dundon, Clown Lucero. Love Mama Marilyn. Kay Raimundo Jr., kay Colleen, Shine, Andrea, Raymar, Jan, Aileen, Juliana, of Coloso, St. Street, Coloso Street, Purok Sambag, Caban Calans City. No, nagatutok kid. Happy birthday dira kay Kagawan Dundon Clown Lucero. Happy birthday.
3: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
2: Advance happy birthday. Happy birthday ni Mama Mary. Boss kay Dundon Clown. Birthday man boss. Salamat git. Sa pag-upod rin sa Mono Always sa XFM Bacolod mga katropa. Standby. Kay mag-abulos ng bulsa ikaw po si Katropang Erwin Salinas. Kag ang mga produkto sa Yes to Health. Katropang Wendel sa dinta ni Mabakala.
0: Mga katropang mabakala ang itong mga produkto sa itong mga Yes to Health store sa syudad sa Bacolod located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa itong mga online shopping application sa Yes to Health 2011 para sa original mga katropang mga produkto.
2: Tutok lang, dari kaya po sa XFM 103.9 Bacolod mga katropa. Sa liwat, kaming inyong mga tagbalita.
0: Ako si Katropang Wendell Balinari.
2: Kag si Katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinons, Pilipinas.
0: XFM News.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
11: Laging bitin! Ibalik ang bagsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Mag Turbo!
10: Oh, yes!
11: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
10: Mas lalakas ka pa!
11: Sister Pain!
12: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki na dati ko akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
11: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: XFM 103.9.
16: Katropa, sa Mayor Rowena Lopez Nizares ng Talisay City para sa 2026 Minuluan Festival.
17: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita

0: perform. No, they are a P-pop group. We will perform on the opening gigs ng ato na Minuruan Festival. And of course, Kamikasi is also coming on September 10 at our public plaza. So watch out for our schedules. No, magkadamo, ipuno-puno sa events ang ato na 2017 Minuruan Festival. Thank you very much.
1: XFM kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
1: Nga, XFM kid.
3: Eh, nanyang music ah.
1: Nga, XFM kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arakli sa mga balita. Blabos yung aming bigit sa mga DJs nila.
4: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9. XFM 103.9.
6: Yes, to hell!
7: The secrets of hell.
8: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klases sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
9: Yes.
8: Nga diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botan balon sa ni Dok Leo?
9: Kinanglanon mo, Sir Joss, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
8: Ang iban sini naga katakta ng tiyan, kay diri nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha. Ang kalabanan gid diri sa tiyan nagahubag na sa adlaw-adlaw aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
9: Yes.
8: Kung wala na gid,
9: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
8: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
7: Santon Plus Gold.
5: The secrets of health.
8: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
9: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa sarantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
8: Hindi na sa kabatsyag.
9: Yes.
8: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
9: Again.
8: Again.
9: Yes.

0: Secrets of Health.
1: Kayo kung dalimbawagan eh, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang iyasa ni mga joints, posibleng mabalda. Ang iyasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman ay nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man si insulin resistance for beauty benefit ninyo. Hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So, para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kagsa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So, pwede ina, mga abyan, makabulig ang ito sa nga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The Secrets of Health. Santhon Gold Live Testimony.
5: Aurora balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santhon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga po nga napakagaling ng Santhon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthon Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthon Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa mga

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katupa, excited!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
3: Luzon,
2: Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
2: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines,
6: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
2: sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. XFM 103.9
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
9: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng palingin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Sister Pain. Ako si Dan.

0: Galang Pain, Fast and Safe, Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Samphone Gold, Coffee Mix.
2: Ako sa Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold, Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold, Coffee Mix.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Pagpipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabat job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samson ka vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
9: XFM.
10: Resistensya sa trabaho, mag-inom sang produkto ni Doc Hico. Una, ang Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Ikaduha, ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, ang kape nga puno sang sustansya. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.

0: Katropa, yari ng mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Exciting!
2: XFM Network Philippines.
3: Mga katropa,

0: FM. Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Pag-uwi ko ng bata, tapos may balay na pinpapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

0: nya ka mga katropa may nga sa mga suki naton nga tayo pramati as usual sa aton nga para aton tunan diri sa Bullseye mga katropa pet sa 8 na sa bulan sa September 2026 mga katropa. Kamusta ang aton nga mga kauturan sa Bilog Negros Occidental marabutan sa pagkaragad naton this morning mga katropa. Live kita nga nagpakaragad sa inyo via XFM Bacolod News and Public Service Authority ang aton official Facebook page. Live makita mabatian mga katropa via 106.1 XFM Caban Calado. Dari sa Bacolod mga katropa sa mga frequency sa inyo ng mga radio dials, ara kita sa 103.9 XFM Bacolod. Welcome, welcome sa aton nga pagparagad mga katropa. It's a new day. Panibago naman nga adlaw, panibago naman nga pagpanghangkat mga katropa. But we feel thankful because sang biyaya, because sang grasya, sang kabuhi nga nahatag sa aton sa sering panahon mga abyan. Amara ko na ang balgani, let's just be thankful whatever whatever things we have today, no? Especially life, especially food, especially job, no? Nga may ara kita subong, let's just be thankful sa mga ining mga bagay. Gagmay lang ni, but it just keep us go on, no? Sa aton nga pag panikasog, pangita sang kabuhi. Sa sining panahon, importante gid nga maging positibo lang kita sa mga pagbag-o nga mga ano, pagbag-o sang sitwasyon diri sa aton lugar mga katropa. Ambalon ta man may mga issue man ta personal, no? May mga issue man ta sa kwarta, may mga issue man ta sa mga tupad balay ta. Pero more and above lang taon tanay ang issue sa kaugalingon ta. Antes kita mangin mangin sensitive sa nagakalatabo sa iban nga mga lugar. Katropa, no? Oh, sige lang. Para yon lang Japan ah. Bisan ano nga pagtilaw mga katropa Pilipino kuya. Ambal nila so yung bisan ano pa nga problema kun may ara sang mga nagabagabag sa aton pagpangabuhi gambal ta Japan sadya. Wala bugas balay, ay sadya, no? Kulang suldota, paiguon para sa 15 dias ba ko sadya, man siniman. Abutan niya mga katropa, no? Sa Negros Occidental, sinya, wala na sa pinakamasadyang mga sahi sa aton nga pungsod, katropa. Kundi ang mga taga-Negros, kay bisanano ka problema, sadya, Japon. Nagbinun anay tutupad balay sa dyan, no? Mga ekspresyon bala mga katropa, no? Anyway, pinaka mga update natin, mga balita natin subong. Aray mga katropa, saka sa presyo sa petrolyo, sa diesel, gasolina, kag kerosene, epektibo, subong nga adlaw. Samtang mga katropa, may isa naman ka mga update ang aton nga NGCP mga katropa. Probably magpapanaog naman sang mga alert level ang aton NGCP mga katropa. Kagapon nagpagwa na sang nagpagwa sang tawag sini sang ila alert level. Nag-red kita alas 9 sang gabi to sang gabi, no? Meaning kulang ang supply nga ara karon nga nakakonekta sa grid sang NGCP mga katropa. So amuna once kami ara sa mga pagkulang, may ara sa mga pagnipis sang supply naton, nagapahibalo na dayon ang NGCP para sa mga pag-alerto sang aton nga mga electric companies sa bilog nga Pilipinas or diri sa Visayas. Nipis na, yellow alert mga katropa. Kung kulang na, red alert na. Meaning may ara na ipatuman yung mga rotating brownout sa mga lugar, sa mga areas nga apektado. Amoning problema ta permi ang brownout mga katropa nga naghatag sa aton sang kabudlayan, sa aton nga pagpakabuhi. No, kumustahon taman karon mga negosyante naton Diri sa Negros Occidental, okay pa ba? Kaya pa ba? Ang sitwasyon, nakagiginhawa pa ba? Tanahon ta naman ako katropa. Kahapon, may ara sang red alert kita because may pagkulang sang supply sa kuryente ang aton nga available nga ano available nga nga kuryente mga katropa is 2376 megawatts mga katropa no ang available nga capacity ang demand nagalapot sa 2272 so probably nipis-nipis kayong bilin no amo to last time gin diskusyonan ta mga katropa sa mga pag pull out o kon pag disconnect or pag offline sa mga power plants gini most of them are coal-fired source naton sa aton kuryente katropa ati may ara sa pagsaka man sa presyo sa kuryente sa spot market because nga ti ma kinahanglan ta mag augment sa aton nga mga supply mo no and most of this source mga katropa are diesel fossil nga mga supply sa kuryente nga ginagamit naton nga kun lang taon naton sa spot market nagmahal siya at ang hambal nga ikon na fuel generated nga mga ano generators mga katropa kita mo naman da ang aton fuel nga daan sumong nagataas naman di hindi ka mag-expectar nga baratong nahatag sa spot market pero amo na mga katropa no? Ang pinakamakabisorbasyon nga may ara kita sa mga rotating brownout sa ato naman spot market nagataas man hilanat nila nagataas man ang presyo sang kuryente nga nabaligya sa WISIM di huwag man ta choice kung kisa ginadoom tanang ni ang sitwasyon nga di mariklamo ka brownout kinahanglan sa tao supply sa kuryente tumaas ang presyo sa kuryente sige lang kay may rotational brownout kay may brownout okay na lang lipay naman lang ta kay kuryente pero tutuod yung mga sitwasyon mga katropa na gusto yung Japanese kuryente pero sige lang no? Lantaon ta ng mga update mga katropa sunog nagluntad sa barangay Felisa dito sa Tutong Dosne no sa Purok Tutong no barangay Felisa mga katropa daw gina assess pa karon sang aton Bureau of Fire kon pilang kabug-usan sang mga damages mga katropa resulta sa sunog nga nagluntad kahapon pasado alas 5 sang hapon no dito sa barangay Felisa sa Tutong mismo no makita naton dira mga katropa sa Tutong gaginutok na damo no damo sa mga balay na da nga nagatumpok amo na gani kung kisa lang taon ta isa lang ka abi kun pagasaskuhan ng before porya palayo lang upod kita nan mo ubos na nan mo gati na piktapik ang mga balay daan mga katropa and most of them relocated man nga mga ano nga mga pumuluyo halin diri sa Rivera no barangay 6 barangay 8 oh Banago kag iban pa nga mga lugar mga katropa nga nagtipon dala sa barangay Felisa so na kay pinsan nila amo na dang relocation dito gali sa Batascay ang na buta nga mga relocation sites naton pero sige lang no lang taon ta man pila ka mga ano ta pila ka mga pila ka mga mahambal ta nga ginhalinan sang ano sang kuryente o konsang sunog mga katropa okay anyway di lang taon ta man ang commitment man sa DOE mga katropa sa mga balita naton di kay hambal nila may ara na sa mga power source probably dugang ang mga power plant nga magasunod no before matapos ang 2026 amo man gina bantayan sa mga electric plant electric distributors mga katropa ang dugang ang mga kuryente nga mag-reinforce sa aton dere sa Visayas, mga katropa. Abay pa nga, hindi na magsaka naman, no? Inflation rate, mga katropa, medyo gina-expect na rin by next year mataas ko, no? Pero ang sa Germany, ang presyo sa abaynuhana, isang presyo sa dollar, no? Currency sa dollar kay peso, mga katropa, gina-expect na rin, kundi 62 mong ginalantaw sa pinaka mga economist, mga katropa, mga eksperto nga nagalantaw sa dalagan, no? Ang footprint sa aton nga ekonomiya, gahambal sila nga by December basi malabot pa sa 62 pesos, 65 pesos ang dolyar kontra peso. Amon ang pinakamataas so far nga nagluntad sa aton Pilipinas dala sa krisis nga nag-igo sa pungsod Pilipinas. Budlay-budlay nga sitwasyon sa presidente Subungho. Ha? Luwas ang political nga problema. May problema pa sa aton energy. May problema man sa corruption. No? Amo na yung pinaka-latest abyan sa aton nga mga balita. Kahapon, matapos nga ginserbihan man ang Vice Presidente sa warrant of arrest sa kasong grave threats, mga abyan, sa House Speaker, sa Vice sa Presidente, sa First Lady, kag sa former House Speaker. Subong ang former House Speaker, mga katropa, gindagdaga ng warrant of arrest. Ara karon na sa hospital confinement ang House Speaker. Ini mga katropa, sa may kangtanan sa 72 billion pesos nga ginakabig nga nalakip sa kaso nga plunder. May kangtanan sa mga flood control nga natukiban sang administrasyon, no? Anong implikasyon sini? Anong ginalantaw sa pinakamang kuturan ta sa ginakabig nato nga sitwasyon sa aton politika sa pungsod katropa? Impeachment kahapon, gintalakay man ang mga tao gani nga ginhambal ng inbenepisyaryo recipient confidential fund sang presidente, sang vice presidente, no? Mga ngalan to bala, no? Nga naglanog to, no? May ara pa sang isa ka, I think wala na nag-exister, patay na ang mga ngalan, pero nagbaton sang ining confidential fund sa BC presidente, mga katropa, no? Igipakita to ang PSA mismo, ang Philippine Statistics Authority, naghahambal sinya wala sang record of birth kag wala sang record of death ang nasambit nga mga persona kag wala nag-exister sa listahan sang PSA. Wow. Pero may argumento ni ang mga pro-Duterte groups, mga katropa. Sige ba na, no, magkamuman? Wala makamuga paminsar man. Nga kung ini mga ngalan, nag-a-exister o kung wala. Pero paminsaron nyo, these are aliases sa mga tao nga nakabaton sang sining mga confidential fund halin sa BC Presidente. Hambal nila ang aliases, wala na sa record gidman sang PSA. Banat naman sa mga anti-Duterte groups, mga katropa, balad mo nga away subong sa social media, terrible mo. Ningati kung aliases to, nga hindi nyo pagpabalo kung sino to. Diba? Kung aliases, sino gina sa bala si ang mga ngalan ngani? Ha? Sino bala ang mga personalidad ngani? Nga nakabaton, mga katropa. Iambal naman sa mga pro-Duterte groups, nga, no, kay ka gani. Ha? That's why gani, confidential.
1: Hambala pa.
0: Hindi gani masugid kay confidential gani. Balaan mo ga pili man sila sang ila irason, mga katropa, no? Ang sa social media, terribly. Oo. May ara sang may ara sang sadya kay gaaway-away, mga katropa. Ta gani man ambar hambal ni Sir Epi Helios niya. Dili lang sa Pinas ang pagpangawat open eyes to. Talamak diya sir, ginaidiyahan lagi diya. Kaya ang tao, mambal naman lang niya, kabalo man ang attitude sa tao, Pilipino yun mo. Hindi man mag-brace back mo, hindi man niya mag-alsa na yun, no? Ah, hampakon na na sa iyo daw, okay na na. Kamo na pinaka mga latest karon mga katropa, pag-istoryahan ta sa aton para tuntunan diri sa Bullseye. In the meantime, ginabi-abi na mong kamo sa pag-upod sa aton kung tumalas just naman sa aton para tuntunan. Kag sa mga kuturan tang ara sa social media, no, pabalo lang. No? Kaya para maamat-amat na aton greet ang ma-welcome, abi-abi ta. Ang pila ka mga kuturan ta, kumusta naman da? No? May scheduled brownout na sa inyo mga lugar mga katropa, no? I-update ka muna mo karon para sa ihibalos ang pila ka mga kuturan ta. Morning, welcome mga katropa. Si Mayna sila Dora Dumipig, no, sa Barangay Punta Taytay. Thank you so much, salamat gid ha. Morning sa inyo, thank you. Ma'am Elvira Ginogo, nakaupo naman sa Randy Santisas. Ma'am Ivy Alvarez, thank you so much, salamat gid ha. Sa kay Bunbun Acosta, good morning sa inyo, thank you. Kumusta ng langaw da sa Dulao? May ara pa bla? No, may nabilin pa? Oh, morning sa inyo. Thank you, Junior Alegria, nagapag-greet man sa kay Bisaya ni Bay, sa kay King Kong alias Iget, na sa kay Junior Alegria sinya, kay Remil Mamilya. Mga pi naman sila, oh. Kapihan ni Remil Mamilya, mga katropa, dire sa ka sa makagahay sa Moises Padilla. Ambot ko mga katlo ko na libre kape da sir. makalibre kape. Oh, morning sa inyo, salamat gid ha. Sir Epi Helia, good morning from Sipalay. Bisaya ni Bay, hambal niya sinya grupo nga mama nga nagapangapi, kag nagausap mo, maing aga. Salamat no. Dire sa stockyard, thank you. Sa mga manong baboy ko na. Salamat gid. Kumusta ang ASF da? Nag-apiktuhan man ta. Gloria Cuenca, good morning. Paring Vincent Helbolario, good morning sa imo. Si former speaker Romualdez ara sa hospital, dito sa iya nag-pakwan. Nag-pakwa sang iyang fingerprint. Oh, morning, salamat gid, Sir Vincent. Thank you so much sa pag-upod sa aton nga palatuntunan. Good morning. Ari makamista kuling sa kay Ma'am Gloria Cuenca. Renita Cuenca Ia, no, dire sa Barangay Handumanan. Thank you so much. Salamat gid ha. All the members of Moms, no, nga permi nag-upod sa aton. Sa kay Robi Saria Cantero, good morning, may aga. Salamat gid. Kag-shout out lang sa mga taga Moms Takuling, hambal ni Ma'am Gloria kuno, no. Tristan Yatgulay, nakatutok naman sa atong palatuntunan. Thank you so much. Salamat gid sa pag-upod sa aton programa. Okay? Welcome. Ako naman si Katropang Win Salinas, mga katropa sa Namal Daton, tumtum alas 10 kita sa aton palatuntunan diri sa Bullseye. Kalakay kita sa mga nagapanguna ka mga balita, mga issue, kag mga impormasyon na dapat nyo mabalaan, dapat nyo mabatian. Dirigid lamang sa Bullseye, mga Bianca. Diretso. Upod naton sa technical side, katropang Janelle Upsay, mga abyan. Ibuwo ta na mga responsibilidad ta antes na magdiretso sa mga tarakayan nato mga katropa. Standby!
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na.

0: na Premium D3, pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
1: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga sa tenta, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagarin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas pa.
4: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunin sa lawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee. We make 66 antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: Hala, ka-excited!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098, series of 2026.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Hindi
3: nag-atras ang public opinion.
4: Objective.
3: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang bullseye.
6: Oras mga katropa, aras 8:40 sa aton nga para tuntunan din sa Bullseye. Ang pinaka-latest development sa aton nga pag-pangalagad mga katropa, may isa naman ito kaginlutang sa San Carlos City mga katropa. At sa konti ng mga detalye mo sa mga balita, no? Ginbuno, tigli, ginbuno sa San Carlos. Lalaki nga nagbuno sa siyudad sa San Carlos, no, arestado na ang suspect mga katropa, no, checkonta man, no. Lalaki nga ginbuno patay dito sa nangagaw ko ng mikropono, ano ni sa man mikropono sa Banwa sa La Castellana mga katropa. Dito ay nako, puta ko na ano nga mikropono ang ginagawan ha. Hindi na ka magagaw kay tagaan ka naman mikropono kung ano ginbano. Detalye sa mga balita mga katropa, upod sa katropang Franz Andrew Burgos.
7: XFM.

0: pang France mo yung aga. Oh, katropang France. Oh, check na ito mga katropa. Ang atong linya with katropang France, Andrew Burgos, mga katropa. No, kahapon kina ito.
1: Check, check.
0: Okay, okay. Katropang France? Dali na mga katropa, gine-establish pa nato na itong connection kahapon. Nag-istorya kita parte sa problema sang, problema sang, tawag sa niya? Problema sang langaw dito sa Dulao. No, damo ito napilitan man ang barangay yung mag-inspeksyon ba? Oh, balikan ito sa katropang France, katropang France?
1: Katropang Irwin, dali kita subong sa nakabuning Binun Anay.
0: Oo.
1: Ngayon rin lang ito pa rin sa may, sa Banwa, sa Castellana.
0: Oo.
1: Eh, kagindi ba na, maybe makanta nga, gawang ka may gosong.
0: Ah, okay. So, kantahan na istorya ni.
1: Oo. Kantahan na ni Anay.
0: Oo.
1: Oo. Di, nag-resulta yun ni Kato Parwin sa Binun Anay.
0: Oo. Namuno sa?
1: Oo. Okay. Do, ito ni Kamalokon.
0: Mm-hmm.
1: Dikomporme ang nangagaw microphone sa kanta sa isa.
0: Ay, sus. Aha.
1: Nag-apot din sa punto. Yung nag-binunanay sila.
0: Mm-hmm.
1: May isa din sa Tropa Irwin nga ginbawian sa kabuhi. Bala?
0: Aha.
1: Pagod sa sining bagay nga pagkagamay lang din.
0: Ay, okay.
1: Pero may ka Tropa Irwin.
0: Patay ang biktima?
1: Ang so, patay din eh. Ay, pinakalos isang usilyo ang ginanos ang suspect na iya mo.
0: Tani, nagpulo pa dalong-dalong.
1: Pero nakikita sa investigation sa nakasila na PNP.
0: Oo.
1: Ay, going kita ka Tropa Irwin sa area to. Bisitahan na itong lugar.
0: Oo.
1: Makahistorya kita dito sa pinapalit na mga presidente na dito sa lugar.
0: Mm-hmm.
1: Natapon ni Katropa Irwin gabi isang September 6 dito sa Pasipyo Mantuhod, Barangay Kabakungan, Badwa sa Kasilyana.
0: Oo.
1: Ang biktima Katropa Irwin yung kilala sa kay Domi Tiraga. 36 years old. Sampang ang suspect yung kilala sa kay Jovel Landesa. 20 years old.
0: Oo.
1: Mga residente sang sambit ng lugar.
0: Mhm.
1: Patuloy ka pagpakigamot kay Tropa Irwin with Police Master Sergeant Harold Hisuan.
0: Oo.
1: Ang investigador sa Lakasiliana PNP kay Tropa Irwin.
0: Mhm.
1: Ang estima pa po ang insidente. Ang biktima si Hirada ang nagainom-inom na ningadaan kay Tropa Irwin. Upod ang duha ka mga biyansi ni Kakagiya nga upod. Pero galing ng Gatina, ang utod ni Hiraga, ang nanising siya nga mauna na pauli pala. Eh, hindi pa si Guru, ang pinaka-deep goods na Guru na, eh, nagpauli na ni utod niya sa biktima. Kaya ang si Hiraga nga ni, kasi pala sa gabi ito, no, hindi pa si Guru kumporme pala sa iyang ininom.
0: Mm-hmm.
1: Sa ilo, pag hindi pusto, Katropang Irwin,
0: mm-hmm.
1: pag ito ni sa nalapot sa Ilimnan,
0: oh.
1: kung sa din, dito ka ng suspect sa lugar.
0: Mm.
1: E natabuhan ni isang biktimang suspect. Ting suspect ni Guru Katropang Irwin, doon nagpanamit na Guru na kanta.
0: Oo, oh, gapalaw ilaoy na Guru?
1: Gapalaw ilaoy na Guru na. Pero galingan pag ito ilaoy, Guru, sang suspect na sa par.
0: Oo.
1: Para na sa Guru, lang nga mapirit, na Guru Blatane.
0: Oo, sa high pitch naman.
1: At siguro sa par, Guru, nagtigay. Ari ka pa kay Irwin, in sa par, sang biktima ang suspect, tigali yung suspect niya, nagpaubod ng Guru Bla. In pabayaan na sa suspect, itutok na doon na kilit isang biktima ng suspect. Itip doon na nga gisaway, ha?
0: Mm-hmm.
1: Gisaway na ang suspect niya, ha? Biktima nga gusto na na, so yan, pwede. Pero na isa isang biktima, ang suspect din yan, yun, palang di mo.
0: Oo.
1: Diba siya, Choy, bong. Nung bala, kaya di ka kanta, sabi, una, tapos si Bonnie.
0: Oo.
1: Eh, ang suspect lang, maguguro sa hubog niya.
0: Oo.
1: Eh, dapat ito sa apat, yung maguguro makainom, akin yung pwede na dumpat. Sigin, balikin ang mikropono. Tuntong Petro Barwin, nga ang tagiya sa sinang ilimtan man, naging prana, nagkatunga, isaway na sila, o isaway ng biktima, tuntong buhay ginagun. At tingin, patay na lang sa isang tagiya ko, ang bijukida, kasi nagunta to eh. At siguro ginuno man sila pa lang eh. Kung hindi ka po na magunta, si unta-tunta na eh.
0: Oo. Oh.
1: Nag-rob lang. Eh, sakta na usap para manikaw ng ginahob lang.
0: Oo. Oh.
1: Mas may na lang itong kapasyon to ngayon ito sa magresulta pa sa Demayo.
0: Gani man?
1: Kaya huwag kinikitropa rin na kunggan. Sigali itong suspekto doon na pawarat lang. And, siguro naglakat ang special sa suspect na one dam ka lang karoon. Ito na ipahan niya mag-rob lang sa kay Kayunay. Kahit eh, ang biktima, hubog na mo. Doon sa ano pa pala, buhay ka na pala, ano si Kogalingon, buhay ka na pala ibitigsa, hindi ka na pala ka, ano sa Kogalingon po, hindi mo na pala mariglo, Kogalingon po.
0: Oo.
1: Hindi mo nga ikaw, gusto mo nagkaliro-liro na mag-usang kahubog.
0: Mm-hmm.
1: Eh, Katro Farwin, eh, why ito na tayo ng tigex ang suspect? Pero, nagdayon din ang tigex ng biktima.
0: Binuno,
1: At yung sinundan yun yung biktima.
0: Oo.
1: Pagkatapos sa Katro Farwin, nandun nakita niya kayo doon sa investigation sa mismo sa police master sergeant is one.
0: Oo.
1: Pangon sa kahubog sa biktima, doon ang tungko kung nulibla mo. Diba siguro lang na doon lahi na gurob lang magsagya.
0: Oo.
1: Doon nagkabalang-balang na gurob lang nag-ikis-ikis ng agib na.
0: Oo.
1: Dito ka ba tips ng isang suspect ang sitwasyon sa biktima?
0: Oo.
1: Nagtiyan mo ito eh, pinusangay niya sa mga kapila kabeses eh.
0: Wow.
1: May pilasitan siya ng biktima. So, sinya sa nagkakaon, ito, nagawa pa ng sapay agad, islawas yan eh.
0: Ay, lahat.
1: So, seryoso, ganda sa mga pilas na agom.
0: So,
1: dito mo makita ka ito, Parwin, bangun sa pilas na agom sa biktima. Do akigin ng suspect, sa kabuno, okay na lang.
0: Oo.
1: Kung gusto mo hindi tatlo ng biktima, sa kabuno, sa patay niya, igo ba? Sigurado, papatay ka na.
0: Hubog pa ang ba?
1: Kaya galing ito sa window, allegedly, sa kasita ng TNT.
0: Oo.
1: Lumaki ang pila sa kabuno.
0: Oho. Lima kabilog. Lima kapilas. Oo.
1: Katropa sa Ben.
0: Oho. Guwain kito pang France. Okay lang. Oo. Oho. Dali lang. Dula si Katropang France. On mobile sila abi mga katropa. Kanto to si Ria. Para ma-istorya to. Kung ma-check to ang biktima. O kung ang suspekto. Grabe no sa bagay mga katropang video okay sabi nyo kalabanan permi lang gid masami ang nagakalatapo nga sinuya ay ilinaway tungod sang focus gapamati ka ma video okay ka nami tingog mo no you know no mo nga kanta hindi man halay man isa ya kanta nga wala man isto mo Tidugay. Be, ako da. Agaw mo mikropono. O, pag-agaw sa mikropono, ako da, pakanta ha. Kundi nagsinuyaay na sila. Binudakanay din eh. Amo rin yung kakalatabo sa video. Okay, mga katropa. That's why, ang aton barang layi sa pungsod, ginakontrol ini. No? Pagkarapot na alas 10 ang kagabi, untat na. Nada na. Kaya pwede ka na isoplong sa polis. Barikantas Katropang France. Katropang France pa dayon. Nautod naman, sige lang. Oo. On mobile, sumong patrol mga katropa para makuha ang kompleto nga baritali eh. Sa naglutat to. Gabi nun anay, dito sa La Castellana. Puro na binon anay ng aton nga subong topiko mga katropa mo, no? Kay Sus Mariones. May mga tao kung kis nga may ara maoy bla. Na di kung kis hindi mapunggan. Hindi ma ano lalaki gin buno patay diri sa ano sa namuno naman to ya dito sa La Castellana. Ining istorya mga katropa sa nabal naton video okay ini ang gintunaan bang away no video okay ti ang natabo ga panawila o ini kunong biktima no tapos login sa why abi no pagkatapos nag resulta to sa pinaisay kag ano ilinaway ati nagresulta sa binon anay. So ato naman niya mga katropa hindi lang magpadala-dala sa init sang ulo labanan mo kung makainom na sang agwa di pataranta damo na sa naga sulod sa pamisaran ta no nga nagwa kung kisaga pa hiru-hiru na ta kung kis gusto ta nang magwa spanit ta kundi resulta mo na Tristan Niat Gulay, good morning. Watching mga katropa. May good morning sa tanan nga mga tagpalamati. Haroy Halin sa kay Ramon Arena Sesbino. Sir, good morning. Salamat. Welcome diri sa XFM. Thank you. Balik-balikan na lang karon si Katropang Franz kung maka-establi ng iyang linya. Ramel Mamilya, amo gina permi nga damo gahambal gusto nila botangan video key. Diri sa video keyhan diri sa overflow tapos kun hubog na base mamuno na blahaw na amon na sir. Tuod na. Kagawad King Kong Espanyola, good morning. Hambal ni Hermel Mamilya. Amon isang naga permiga kanta goros King Kong si Hermel. Oh. Oh, hoy. Oh. Nako ho. Si Ma'am Melanie Martisano, naka hindi ko makita ang iya ko. Ma'am Melanie, good morning. Oo, direk kami sa Sitio Lapak Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Naka XFM kami. Nag-viral pagid sa amon, sir, ang aswang sa La Castellana. Kantoan tali gurong lang ang aswang sa La Castellana. May ara, how? Oo. Sa Sitio Tigisan. Good morning nila sa mga taga-katropa ta. Salamat gid ha. Ma'am Melanie, ano da kuno may ara sa aswang? Damo da aswang? Oy lo. Sigbita na unta na dasun dasun. Ay, nako. Good morning ha sa mga katropa natong dire sa Tubod, Barangay Makagahay naman. Thank you so much. Salamat gid ha. Sitio Tubod, no? Sa Barangay Makagahay naka XFM. Eldritch Cordero. Granada niya si Sir Eldretso. Morning sa imo. Salamat, kid sir. Kumusta ka muna? Regards lang. Kumusta ka muna sa Granada. O, Granada. Tama. Amore blama, mga kauturan, ang video kay okay man lang na. Kung kisa makahambal na nga, okay, padula-dula na yun sa aton nga kapoy. Kapin pa kung trabaho ta bugat. Pag abot tas balay, mawan battle. Pagkatapos, abrito sang mga sound PA system ta. Tapos, kulukanta-kanta. Okay lang na iya, may na problema. Pero, konsiderahon mo man ang tupad balay mo base na takan sang tingog mo. Kung sa mga video kihan naman, respeto naman na siguro. Kaya mo man ang gakalatabo, permi mo. No? Damo da sang nagaka problema sa video kihan away gasugod tungod sang ulo away. Oo, Ma'am Melanie Martisano, morning. Salamat gid ha. May ari di sir gabi lang natabo. Oh, grabe. Nilagsanay nila sa wala kami tinulugan. May tuod. Oo. Sige bala, tanaw bala. Mary Jane Balioalio, thank you. Balik atas Katropang France bala sa La Castellana. Katropang France.
1: Sa Katropa Irwin, sa nakalagay kita din sa the spot area. Parang naman kita structure sa mga nagdawawa. Pero kung natabuhan, ano na parang parang natabuhan ng incident eh. sabi sa kay Police Master Sir Jeffrey Suwan, ang investigation nila do sinabulugan ba na prefer niya may di ba kapila tugas sa pagbuno.
0: Oo.
1: Ang naagam sa victim mo, ano? So, pamatihan sa ba si Police Master Sir Jeff sa Aral, this one?
0: Mm-hmm. Oo.
1: Ang investigator on case ang lakas sila na PNP.
0: Oo. Mm-hmm.
2: Bali, ano na sir, daw pang-aksar na si Rao. Bali, daw drunkenness naman.
3: Okay. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Oo, sir.
0: Mm-hmm.
3: So, bali, daw nag-sinunlugan na yun isla?
2: Bali, sir, ang biktima to, sir, daw medyo mungi na siya nakasat. Hindi daw ginasapa. Diyan na ba sa video kaya na nga ang ano ni sir?
3: Ang suspect. Ah, okay. Mm-hmm. Bali, sir, ng ano ni mga pangalan ng biktima, sir, sa suspect, sir?
2: Ang biktima to, sir, identified din si Domi Hiraga y Pirulino, sir.
3: Mm-hmm.
2: Sir, ang ato niya suspect, amo si Landisa y Flores, sir.
3: Bali, sir, ano ni mga trabaho nila nga doon?
2: Bali, sa liborer na sila, sir. Sa pang talamnan man, o. Oh.
3: Okay.
2: Tampo.
3: Okay, sir.
2: O, sir.
3: Nang, ano ni, paano natapos yung insidente, sir?
2: Actually, sir, si ang ato nung biktima sa mga taknalas mga for more or less mga for PM sir kagapon.
3: Okay.
2: Nag-ininom siya po sa mga media yaman kag-uto dya.
3: Oo.
2: Right up there nga mga more or less 7 PM ang uto din ay nag-una. Malaysia. Nag-transfer ni siya sa tupad ng sinema niya nga bidyukihan.
3: Okay.
2: O kaga nabdangin na ito dito ang ato ng suspect niya na kalantay sa katanta. Pwede mo sa mamigo yan.
3: Okay.
2: Kasi siya mismo nga nakainom na. Doon medyo napangagaw sa blaster microphone.
3: Ah, okay.
2: Tingnan mo itong isa doon. Ah, okay. Umpas naman. Mga kid. O, isang ang tagiya ka bidyukihan din patay mo sa bidyukihan.
3: Hmm.
2: Kadang suspitado ito na yung kaga mga biktima yung sa Wines Rock Valley. Tapos naguna ni Puli ang biktima.
3: Yes.
2: Pero galing ka nagsunod niya ang mga suspitado.
3: Okay.
2: Ang suspect. Kaya sila nabta nila kung nabid ito ang nagapungko. Sa nakakito, hidro, subog, nakatama ito.
3: Okay, sir.
2: Nagdabukta na nila na trip ano, ng trigger, guro ang ano, ang ilang criminal. So, dito nila na, nabit ka.
3: Nabta niya ang biktima?
2: Hindi mo ang criminal.
3: Bali, ang nagsunod ni sir, isa lang gining suspect lang.
0: Mm-hmm.
3: Or may makupot pa siya?
2: Oo, actually sir, ang suspect, kagang pakaisa ya, actually, pakaisa.
3: Muni.
2: Hindi sa ma-witness against siya, yung
3: pakaisa?
2: Pakaisa, sir, oo.
3: Ah, okay. Nang, bali sir, pila ka beses yung nibuno ng biktima?
2: Several times, sir. Adamo sila na ito na biktima. Masubra sa lima kabuno.
3: Oh, okay, okay. Anong ginamit yan, sir, nga patalong?
2: Sundang ni sir, pero naluway naman na-recover na.
3: Away niya na-recover.
2: Sir. Okay.
3: Pero sir, ang suspect na-aristo niyo?
2: Nakamungkin na sir, mga 10:30 a.m. Sa separation na dakpa naman, sir.
3: Okay, sir. Mm-hmm. Ang ano yung decision sa karang sa pamilya, sir, sa victim, sir, sa ginbuno yun, sir?
0: Mm-hmm.
2: Willing, sir, na-prepare dyan yung subong naman ng case. Okay. Kaya willing, sir, nung pasakakaso dyan sa,
3: Bali, ano yun, sir, the homicide ang kaso, sir?
2: Homicide, sir, sir.
3: Homicide, okay. So, walang taon ba, mulang gini, sir, bali, ang suspect doon ang utos na bangod sa ginhimo sa biktima?
2: Oo, sir.
3: Oo, oh, okay. Sir. Kaya yun ang biktima ng agaw microphone.
2: Oo, sir.
3: Mm-hmm. Balik ka pila, sir, sa beses gawo ng mic, sir? Sa isa lang man?
0: Tubog na
2: niya. Balik, naman siguro isang suspect.
3: Okay.
2: Tama na.
3: So, nagigigyan
2: mo man ang tagiya ka, ano eh, sa video siya. Pero, stilig ako na din na iritar ang,
3: okay.
2: Sige, sir. Balik, sir.
0: Oo. Katropang France, ang biktima, stintay 5 anyos na, no?
1: 20 anyos, katropang Irwin.
0: 20 anyos? Oh, bata. Panaglin?
1: 20 anyos pa lang. Oo. Pati ang suspect, ang biktima mong 36 anyos.
0: Oo.
1: Katro... Eh, dito man doon yung mga question ko nga, doon na akin, dito ang
0: suspect ko, kay...
1: Kaya hindi sa gawin palang daan sa ang bitimang ako yung magkapataa.
0: Nako.